0: Lord, to understand your forgiveness so that we may extend forgiveness to others. In Jesus' name, Amen.
1: Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aral na ito mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw ng mga aral hatid po ng aming The Daily Bread. And Lord, gabayan niyo po ang aming bayan na matagal na pong offended dahil po sa Amen. Mga nangyayari ngayon sa aming pong pamahalaan. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Brad Jeff. Salamat muli ng marami sa iyong paalaala. And bukas ay bisperas na ng Friday.
2: Bilis.
1: Okay, Brad. Bilis. Thank you very much. Ha. Salamat na marami. At next week ay June na.
0: Aba.
2: Birthman ni Seth Velasquez. Pinaalam po natin sa lahat. Oo.
1: At ang aking panganay na apo.
2: Oo nga. Ayan. Si Joaquin. Na.
1: Okay.
0: At ang aking tatay na si Joselito Eliscopides.
2: Dami,
0: June 10.
2: My birthday next advance. Month.
1: Okay. Yeah. And Brad Jeff, we'll see you tomorrow.
0: Sige, may nakaabang pa tayong mga naka-lineup. Mm-hmm. Thank you so much for listening. Lara and John Wee ng Cavite at si Aki ang pinsan nila. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Pagbati po muli ha, ng good morning kay Nanay Angela. Yung mother po ni Randolph. Ayan, Randolph T. ng Converge, Nanay Angela. Pagaling po kayo. Sabi po ni Randolph, mahal kita. O, diba? Abangan po sa aming pagbabalik, isang senador ng bayan. Sino siya? Malalaman nyo. Susunod na!
3: Dito tayo sa totoo.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang...
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Ang oras, 8:07.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: Session resume, Majority Leader.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:07, kasama po natin sa linya, member po ng Senate Minority, Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senator.
4: DJ Chacha, Sir Ted, at lahat po ng ating mga tagapakinig.
3: Good morning po and thank you for being on the show kahit holiday po ngayon, Senator. Supposedly,
4: opo.
3: Salamat.

0: Senadora, supposedly we're gonna talk about Contra Dinastia Act nung pinatawag po namin kayo. Pero kagabi, may nangyari po ulit na tensyon sa Senado. Yes. Nagkaroon po ng walkout ang members ng Senate Minority na iwan on the floor si Senate Minority Leader Tito Soto. Ano po ba talagang nangyari sa Senate session kagabi? Bakit nauwi sa pag-walkout ang Minority Block?
1: Well, DJ Chacha, nauwi sa pag-walkout dahil yan ang pagpapahayag namin ng strong condemnation. Doon sa nakita naming pagsisikap na madaliin ang isang major na pag-amyenda sa Senate rules. Lalo na nung imagine pagbobotohan, pilit nilang pagbobotohan na, samantalang several members namin sa minorya ay gusto pa rin magsalita at gusto pa rin mag-raise ng mga seryosong tanong sa floor. Kaya yung pag-walkout ay isang physical na pagtatanong na bakit kailangan madaliin? Bakit kailangan pigilan yung mga gusto pang magsalita? Bakit kailangan nilang i-divide na yung house kung marami pa sa amin ay nagtatanong tungkol sa proseso mismo ayon sa aming rules? Hindi pa nga kami nakadako dun sa substantive na mga pagdebate namin dun sa proposed amendment. Kaya ang pag-walkout ay pagtatanong din na minamadali ba yung rule change na yan dahil gusto nilang makaboto si Senator De La Rosa, at ngayong may ulat na may mga majority senators na maaring arestuhin. Nag-walk out kami, DJ Chata, kasi yung nangyayari sa floor noon ay hindi na nagmumukhang orderly deliberation. Napaka-importante nung rule na yon at yung proposed amendment doon. Maapektuhan yung paraan kung paano kami mga senador ay makaka-attend sa sesyon, paano kami makakalahok sa mga proceedings, paano namin i-exercise yung mandate namin sa pamamagitan ng remote means. At yung napaka-importanting rule na iyan, napaka-importanting proposed amendment, dapat lang buksan sa healthy public debate sa halip na i-rush nila dahil lang may tyranny sila ng numbers.
0: Oo. Senator, galing po yung inyong walkout dito nga sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan online or yung electronic voting yung senators during session. Ang sinasabi po ng majority dito, pwedeng amyendahan ng Senate rules sa pamamagitan ng boto ng majority ng senators na present. Ang sinasabi niyo po at ng iba pang members ng minority. Pero bakit minamadali? Senator, ano po talagang nakalagay sa Senate rules? Paano po ba? Can you explain it to us para din maintindihan po ng publiko?
1: Sure, DJ Chacha. Dalawang rules actually ang pinagdedebatehan namin. May rule na nagsasabing kapag may pagbabago sa rules of the Senate, ire-refer ito sa Committee on Rules. At nung unang ni-raise yan ni Senator Marcoleta, the other week pa, actually ni-refer ng plenary sa Committee on Rules. Ang problema, until last night, hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Wala pa ngang elected na majority leader. Acting majority leader pa lamang ang mayroon. And for sure, yung committee hindi pa nako-constitute kasi wala pang minority contingent dyan. Pero kami, sa minority, nirespeto namin ang action ng plenary last time i-refer sa Committee on Rules. So, logically, ang dapat susunod na mangyari, buuin yung committee yan ng chair, who is the majority leader, at mga miyembro, at talakayin doon yung proposed amendment bago i-report out sa floor, sa plenary, para sa debate. Ang ginawa kagabi, mayroong ni-raise ulit ni Senator Marcoleta ang isang motion, dinistribute ni Senate President Alan Peter sa amin yung written na proposed amendment. Ang assertion namin, at unang ni-raise ito ni Senator Kiko Pangilinan, bagong motion yan. Kasi yung unang motion na sinabi ni Senator Marcoleta dati, sa tingin namin, nasa Committee on Rules pa. Kagabi sinasabi ng majority, hindi, ibinalik na natin sa plenary. Sino nagbalik sa plenary? Kung ni-refer yan dati sa Committee on Rules, dapat ang Committee on Rules ang magbabalik niyan sa plenary. At para gawin nila yan, kailangan ma-constitute ang Committee on Rules, ma-elect ang chair niya, who is the majority leader, at action na ng buong committee, kasama ang minority. So sabi namin kagabi, may isa pang rule na pinagdedebatehan dito. Ni-raise din niya ng majority, kesyo daw pwedeng aksyonan ng plenary on the floor. Mm-hmm. Sabi namin, oo, may rule na ganyan, DJ Chacha, pero nakasaad sa mismong rule na yan, tatalakayin yan one day after ma-raise yung motion. Ibig sabihin, i-raise nyo ngayon, tatalakayin natin bukas. So dapat ngayon, yung holiday. So sa Lunes.
0: Oo.
1: So on both grounds, on both rules, hindi pwede yung pinagpupumilit nila kagabi na pagbotohan na on the floor. Samantalang based on one rule, hindi pa nare-report back ng Committee on Rules sa plenary dahil hindi pa nga nabubuo yung Committee on Rules. And even based on the other rule, kailangan may isang araw na pagitan between raising the motion on the floor at yung pagboto dyan. So, wala silang panalo sa either rule. Mali sila on both rules.
0: Oo. Yung po bang rule na sinasabi niyo, sinasabi ni SP Cayetano na pwede na pagbotohan agad?
1: Yes, yes. Hindi ko lang hawak yung rules book ko ngayon, pero isang higher numbered rule yon, later in the rules, and tapos may earlier in the rules, lower numbered rule na.
0: Oo.
1: Yun naman ang may kinalaman sa Committee on Rules.
0: Oh, hindi lang ako sigurado kung ito po yung rule 51 na nakalagay.
2: 136.
0: Rule 136.
1: Salamat po, Sir Ted. Rule 136, yung sa plenaryo tatalakayin, but one day after i-raise yung motion. So, ibig sabihin, sa Lunes pa.
0: Okay, oo. Meron pa kasi isa pang rule, which is rule number 51, nakalagay doon, these rules may be amended, modified, or suspended by the affirmative vote of the majority of the senators present there being a quorum. Well, at least ngayon, na-clarify ninyo na either of the two rules na binabanggit nila, kailangan pa rin sundin yung proseso. Kung yung isa mang rule na sinasabi ni SP Cayetano, dapat pa rin, pag-usapan ngayon, bukas pa rin dapat ang magiging voto.
1: Correct.
0: Ma'am, ano pong importansya
1: kaya
0: nito?
1: Kaya nga rules eh.
0: Yes po. Mm-hmm. We're talking about rules. Ano ang importansya?
1: Rules, dapat sundin.
0: Yan. Ano po ang importansya na ipinahahatid nito sa publiko ngayon na may Senate rules pero tila parang binabali at ayaw sundin? Ano pong binibigay nitong mensahe sa publiko?
1: Ang sama ng mensahe, DJ Tata, na kaming mga mambabatas, gumagawa ng batas, gumawa ng rules para sa sarili namin sa Senado, kami pa ba ang babali niyan? At saka pa ito ha, tatlong linggo na itong ang daming nakabimbin na mga panukalang batas. Mas importante pa ba pilitin pagbotohan ang voting by electronic means? Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor tungkol sa mga issue na initially tungkol sa aming mga sarili. Hindi ba mas importante trabahuin na namin ulit yung mga issue na importante sa ating mga kababayan, lalo na nagpapatuloy itong gera sa Middle East at saka oil crisis. So, please naman, no, gawin na namin yung aming mga trabaho, tigilin na yung ganitong mga maling pamamaraan sa mga importanteng issue sa loob at sa labas ng Senado.
0: So, para lang din malinaw, kasi ang sinasabi nga nung ilan, baka daw po kasi ayaw niyong pagbotohan dahil ang pakiramdam ng minority, kapag pinagbotohan ito ngayon, wala tayong numbers. Hindi po yun ang dahilan. You're talking really about the rules.
1: We're really talking about the rules. At yan ang isang importanteng papel ng isang minority sa Senado. Eh kung sa bilang lang, kung boboto on partisan lines lamang, wala naman silang katatakutan sa amin. Kaya nga minority, mas konti kami. Pero titindigan talaga namin ang usapin ng rules. Dahil yan ay may importanteng implikasyon sa kung paano namin tamang dapat gawin ang trabaho namin. Hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa ating mga kababayan, para sa ating bayan. And ni-raise na nga kagabi sa mainit na debate, bago kami nag-walk out, eh klaro naman na bakit nila pinipilit kagabi kahit ang dami pa naming rules-based and hindi pa nga umabot sa substantive questions. Dahil ba gusto nilang makapagboto si Senator De La Rosa habang iniiwasan niyang humarap sa batas? Ginagawa ba nila yan kagabi dahil may mga balita na meron pang mga majority senators na maaari aresto? Hindi ibig sabihin, gusto nilang ipilit, sabi nga ng mga kasama namin, i-railroad, i-ram down our throats, may isa pang terminong na imagery na nagamit kagabi. Dahil kagabi lang tingin nila, may bilang sila para ipilit ang pag-amienda sa rule. Kahit mali sa mismong rules namin ang pamamaraang ginagamit nila at may substantive na problema sa pag-amyendang iyan. So, yun yung mga high stakes na meron kaming lahat sa kamay namin on the floor.
0: Oh, ilang beses ko narinig kagabi yung salitang minadali, and even sa inyo ngayon, Senator Risa, sinasabi niyo po yung parang minamadali. Nasabi din po ni Senator Erwin Tulfo ng punong-puno na rin yung emosyon niya na parang hindi lang kay Bato, maging dun sa mga senador na iniuugnay doon po sa mga sinasabing kakasuhan. Senator, ilang years na po kayong senadora dyan? Was this the first time na nangyari po ito sa Senado?
1: Oh, well, hindi po itong first time na sinubukang bullet train ang isang majority. Pero kahit papaano, noon, hanggang sa huli, may na-preserve na decorum, as far as I can remember, kahit in-exercise nila yung tyranny of the majority, tyranny of numbers, walang blatant na pagbali sa rules mismo ng Senado. Kagabi yung pinaka, I don't know, a new low, nasasabi ko the past few weeks, a new low na naman sa kasaysayan ng Senado. Kaya talagang, wala, kaming minority, in a way, we voted with our feet.
0: Mm.
1: Pinangatawanan namin yung aming disgusto sa blatant na paglabag sa sarili naming rules. Kaya tinanggal namin ang sarili namin physically sa floor para i-deny yung quorum, para makaboto sa tingin namin sa maling paraan sa isang napaka-importanteng issue. Naiwan na lamang si Minority Leader, Senator Tito Soto, para ilagay on record at sa presiding officer na kinwestiyon niya yung quorum at nanawagan siya, nag-motion to adjourn siya.
0: Yeah.
1: Pinakamataas na motion para lamang ma-preserve namin ang rules of the Senate na at that very moment binabali.
0: Planado po ba'y nangyari na ganun nga na may iwan talaga si Tito Sen or si Senator Tito Soto on the floor just to make sure na yun pong hindi makakaboto talaga yung majority block? Paano po ba, Senadora?
1: Well, how could we plan that? Bawat sesyon tinatapos ni Minority Leader Tito hanggang mag-adjourn, sinasamahan ko siya, sinasamahan ng marami sa amin sa minority hanggang mag-adjourn. So, hindi kami nag-walk out para lamang sa isang simple o magaan na issue. But we were thinking quickly on our feet. Bilang minority na tungkulin po namin bantayan at siguruhin hanggat kaya namin na sinusunod ang rules at hindi pinabali ang rules. At the last moment, the only way na nakita namin na hindi magamit pati ang sarili namin bilang sa quorum para amyendahan ang rules sa maling paraan at substantively mali, nag-walk out po kami. We were thinking quickly on our feet at proud po ako na mabilis at seamless yung aming coordination at kumilos kami as one.
0: At least ngayon po nasasagot nyo, no, yung ilan sa mga nababasa kong ini-issue sa mga minority senators. Another issue being raised is isa din daw po sa dahilan kung bakit nag-walk out ang minority senators ay dahil hindi nyo daw po masasagot yung ilan sa mga ini-raised on the floor nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pong tugon nyo doon, ma'am?
1: Ay, nako, intayin niya pag dumating pa sa substantive na debate dyan sa proposed amendment niya. Huwag naman siya minamaliit, hindi lang ako ha, karamihan naming mga senador na walang parehong professional background sa kanya. Pero excuse me lang, PJ Chacha, isang dekada na po akong nagtatrabaho sa Senado. Bago niyan, 6 na taon sa House of Representatives bilang party respect ng akbayan. Excuse me lang po, sir, sabi ko sa kanya kagabi, nag-aaral po ako all this time. At nag-take exception lang talaga ako dun sa nabitawan niyang mga salita tungkol sa magkaiba kami ng professional background. Hanggang sa huli, who had the last say? Minority Leader Tito. Nawala rin parehong professional background ni Senator Marcoleta. Pero ipinakita ang mastery sa rules. Precisely nung pinestyon niya ang quorum at nung sinabi niyang nag-motion siya to adjourn on the basis of his question of quorum. Oh.
0: So ito po nakikita namin nakalat ngayon online na nag-uusap kayo, medyo malapit na sa isa't isa. Ito mismo rin, yung binabanggit nyo at sinasabi nyo sa kanya, hinead-on nyo siya na hindi dapat ganun yun nangyari. Tama po ba ito?
1: Talaga. Nauna nang mag-raise ng point of order si Senator Erwin, sabi niya, ad hominem. Yung ganyang klaseng sinabi, sinuspend ang session, nagpatuloy pa rin siya. magdalumpati sa gitna ng floor. So talagang nilapitan ko siya. Sabi ko, sir, sir, pa nga ang tawag ko sa kanya the whole time.
0: Mm-hmm.
1: Sir, mali po yan. Yung sinabi niyong, kasi wala akong legal background, kaya hindi ko maiintindihan itong sinasabi niyo. So, sir, makakaintindi ako. But I take exception dyan sa sinabi niyong, dahil wala akong legal background, hindi ko maiintindihan. Alam niyo, DJ Chacha, yan ay argumento ng may mahinang argumento. Pag hindi niya masagot yung mga tanong mo tungkol sa rule, pag hindi niya masagot yung magiging mga tanong pa ng marami-rami sa amin, sa minority, tungkol sa substantive na laman ng kanyang proposed amendment. Ayan, alam niyang mahina ang argumento niya, magre-result siya sa mga ad hominem attacks. Yan ang pinakamababaw na argumento. So, mahiya naman ang kahit sino sa amin na mag-argue ng ganyan na, ah, pangit ang argumento mo kasi wala kang karapatan, kasi hindi ka kasing kwalipikado ko. Ah, napaka masamang ugali yun sa isang kapwa senador.
0: So you're ready to debate on the floor dito po sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na makaboto during session with justifiable reasons. Handa po kayong sagutin kung ba't hindi ito dapat mapayagan.
1: I am very ready. Handang-handa, DJ Chacha. Handang-handa.

0: Sama natin na yung isa ay ayaw humarap sa batas at yung iba ay baka harapin ng batas. Dahil lamang ngayong gabi meron kayong bilang pero hindi nyo sigurado yung bilang nyo sa susunod na mga session days. So, very, very prangka namin ni-raise yung mga tanong na iyan sa floor at pinanindigan din namin sa aming joint statement. And I stand by that.
1: Madam Senator, sisingit na po ako.
0: Opo.
1: Po. Ma'am,
0: opo.
1: What is the best argument? Bakit, mm-hmm. bakit po hindi dapat payagan itong amyendang ito sa inyong rules? Mm-hmm. Ano po talaga ang argumento po na maaari niyong ipagtanggol hanggang sa Plaza Miranda?
0: Ay, talaga po, Sir Ted. Hanggang sa Plaza Miranda, ang pinakamalakas na argumentong pwede kong iharap ay kung importante ang plenary debate at napaka-importante yun. Naaalala nyo rin yun, yun bilang dandat sa batas. Kung importante ang mga isyong pinagtatalunan, kung importante yung advokasya natin sa mga isyong ito, literally dapat pangatawanan namin yon. Physically present po kami doon dahil wala namang national emergency o international tulad ng pandemic na nangyari noon. Wala namang force majeure sa kasalukuyan para kailanganing ulit kami ay lumahok at bumoto via Zoom or other electronic means. Plus, historically, ang dami ng mga president na mga dating senador na humingi or hinilingan ng mga kasamang senador sa pamamagitan ng resolution na makaboto online, makaparticipate online. At bawat isa sa kanila, immediately I can think of 3 already, hindi po pinayagan. So ano po ang napaka-espesyal ngayon na kailangang ipilit talagang baliin yung rule namin?
1: Well said, ma'am. Ano po sa inyong binabanggit na argumento? If I may just interject, Madam Senator, bilang mamamayan, ano po, Senator, hindi kaya din ang pinakamaganda

0: to raise our input as taxpayers, kasi what is so special with you people,
1: exactly,
0: na kami ho ay obligadong to be physically present sa aming mga trabaho, pero kayo pwede kayong pa-online lang, lalo na po sa mga usaping importante para sa bayan.
1: Diba? Talagang hindi eh. Hindi talaga katanggap-tanggap yun eh. Kumbaga, mas privilege na kami kaysa sa karamihan ng mga tao. Tapos kami pa ang ibe-baby, kami pa ang papaboran. No. To whom much is given, much is required. Eh, ganun din ang rule sa kahit sa civic na buhay. Bukod sa ang usaping pananampalataya, sa civic na buhay natin dito sa ating republika, di ba? Mas marami ang ibinibigay sa amin, pues mas mataas ang responsibilidad namin. At hindi pwede kaming humihingi ng pabor sa mamamaya na ang dami ng ibinibigay sa amin.
0: Okay, Madam Senator, ito Tiano ha. Opo. Nangyari yung pong pangingibabaw nung motion ni Minority Leader simply because nawala na sila ng numero, no? Kaya nga obligado mag-adjourn. Pero sa inyong pagbabalik sa Lunes, sigurado po na sila ay kumpleto sa 12. Tama? Opo. Kayo po ay 11, right?
1: Opo, right.
0: Pero kung pupuntahan ko, I will quote the Honorable Senate President dito po sa inyong debate kahapon at argumento. Kasi nga, hindi ho naman din maitatanggi natin ang kanilang karapatan to raise their point, no? Regardless if you agree or disagree, right? That's it, right?
1: Tama, right. Okay. Right, it is.
0: Yes, opo. And then, doon na lang yan sa presiding officer kung anong kanya magiging ruling. Pero ito, babasahin ko ha. Ito po yun. Regardless kung ang tingin nyo sa kanila po ay mali, no? Pero ito ho kasi eh. Ito ho din kasi ang naging gawi na sa Kamara de Representante, no? For the longest time, ito ho, babasahin ko. Sabi niya, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order. Alright? Okay, by insisting, there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the house. So meaning, at the end of the day, baka tangkain at tangkain nila na pagbotohan ito, kasi nga kung may reklamo kayo, magreklamo ka sa presinto. Kung hindi ka satisfied dito, at the end of the day, mas makapangyarihan ng plenaryo at pagbobotohan natin ito. So anong take nyo doon?
1: Well, ang take ko dyan ay huwag na namin itapon yung dapat trabaho namin sa korte. We are fully empowered sa rules namin i-resolve yung mga conflict tulad nito, basta sundin ang rules. Huwag conveniently babaliin ang isang rule or babaliin ang isang rule, lalo na kapag ang puntong pinagdedebatehan ay yung rules na yun mismo na nag-govern sa kondukta namin sa floor. Kung meron pa rin silang majority sa numero sa Lunes, tingnan natin. Very agile po yung minority namin para following the rules, mag-debate pa rin. Hindi pa nga namin nare-raise yung mga substantive issues namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta sa rules namin. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa Lunes. Basta kami sa minority ay laging magbabantay. This should always be done by the rules. At hindi niya pwedeng sabihin na out of order kami. Kasi precisely, we were raising the point of order na hindi pa kami tapos magdebate tungkol sa rule, sa procedure, so kung ano yung tamang proseso. Lalo na, Sir Ted, sa napaka-importanteng isyong ito, hindi po pwedeng madaliin, lalo na, ayon dun sa isang rule na sila mismo ang nagsasite, dapat one day before pagboto, inipresenta yung proposed amendment. Kagabi lang ni-raise ni Senator Marcoleta yung bagong motion niya. So talagang dapat sa Lunes pa pagbobotohan. So ewan ko kung sino out of order, hindi kami.
0: Senator, noong pong Lunes, nanood kami sa inyo, no? It took you more than 2 hours, no? Dito po sa debate ninyo tungkol doon nga sa mga nangyari noong May 13, etc. Haba nito.

0: to. And then, bottom line kayo, dapat nagkakaisa kayo, ibangon ang dignidad ng Senado. Ibangon ang kredibilidad ng Senado. Hindi po ba? Nakakahiya na sa mga mamamayan. Etc. Etc. Pero kagabi, ito ho na naman po ang aming napanood. So, kami ho na nanonood po at nagmamasid dito. Sa mapapanood na naman po namin sa Lunes, ano ho ang paliwanag niyo sa amin kung bakit po talaga nagkakaganito ngayon?
1: Yun din ang tanong namin sa liderato at sa majority. Kasi kami sa minority, araw-araw na sa floor, dala yung mga papeles namin para patuloy na i-interpellate at i-amend yung mga panukalang batas na nakabimpin tatlong linggo na. Kami po ay handang ipagpatuloy, kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, handa na naman kaming makipag-budget debate para sa isang mas transparent and accountable na budget. At nanupa na rin kaming lahat bilang senator judges. So, naghahanda na rin po kami sa minority para sa impeachment trial. So, sa Lunes, ganun ulit yung disposition namin. Bababa kami sa floor, handang-handa para sa session. At na after 3 weeks na ganito ang mga nangyayari, na isulong na namin ang dapat na trabaho namin para sa mamamayan. So, ganun pa rin po, Sir Ted, ang magiging disposition at work ethic namin sa floor. Kaya
0: opo. Madam Senator, ang dami ho namin dapat itanong yung pong sa Dynasty Bill. Ito pong ilang pang issue, pero alam po namin na kayo po'y abalang-abala this morning. Kami po'y hihiling po ng sa uulitin po para nang sa ganun may mangyari. Opo.
1: Okay po, opo.
0: So, yes, salamat po Senator ha sa inyo pong panahon.
1: Salamat din sa inyo at kay DJ Chacha.
0: Thank you. Ang aming pong agenda ho talaga dito ay yung pong pangungumusta sa kanya pong version ng anti-dynasty bill, kasi nga po in the House, naka-second reading na. Kasi importante ito yung version in the Senate. Nga lamang po at nangyari nga yung nangyari po kagabi. Kami po natawag sa mga miyembro ng majority, ang aming pong staff dito po, nagtatawag po kanina pa din po yan para nga po din makuha po ang kanilang panig para po sa kanila pong kaukulang paliwanag. Pero sabi ko nga kanina, yung nag-quote ako doon sa mismong diskusyon ng Senate President at ilang pong mga tumayo na miyembro po ng minorya. Actually, girl, no? At sorry, I have to interrupt sa interview, girl.
2: It's okay.
0: Kasi nga, medyo ang dami ho natin ng gusto pang itanong dito.
2: But kulang ang
0: basically
2: oras.
0: Po, no? Basically, yung ginawa ni Tito Sen kagabi is it's a masterclass in parliamentary procedure. Kung ikaw interesado sa mga sinasabing panuntunan sa isang parlamento o isang deliberative body gaya po nitong Philippine Congress. Kasi nga, kung ipipilit po yung pagboto dito, talaga po namang bakbakan at bakbakan ito. Magkakainitan dito at baka magkapersonalan na. So the fact po na nagbilang sila, kung meron silang 11 solid roon, yung 12 hindi na kompleto, pag sila umalis, wala na silang quorum. Ganun po yun. Basically, it's a very wise move unang-una para hindi matuloy yung binabalak na majority. Kasi po, sa Kongreso, nasa minority ang bit kung walang quorum. Kaya po dyan sa lower house, dati-rate, ganun po at ganun ang gawi. Kapag meron silang quorum, kung ano ang gusto nilang ilusot, gagawin nila at gagawin. Kasi they have the tyranny of numbers. Kaya kahit natutol ka dyan, maglupasay ka dyan, at the end of the day, we vote. And majority wins. Ganun po lagi yan eh. So kahapon po, yung pag-question doon sa quorum ay very brilliant move. Para nga, matigil ito. Yung pag-walk out nila is not a violation of any rule. Yung simpleng pag-alis mo sa floor, kasi nga, pag sinabi mong quorum, kaya nga, quorum call ang kanyang motion, Mr. Speaker, do we have a quorum? Pag sinabing, yes, we have. quorum call, eh mag-attendance ka nga ulit na magkaalaman tayo. Well, anyway, sa mga kapatid, ito pong nangyari ito kahapon ay napakaganda rin po na sundan natin kung ano ba ang mga mangyayari on Monday. Kasi sa isyung ito, lahat tayo po ay damay. Mga kapatid, ano po, dito sa gustong mangyari nga ng majority. Kasi kung babasahin po natin ang gusto ho nilang amyendahan na rules nila ay nangangahulugan na sino man pong miyembro ng Senado ay pwede na po na makilahok sa kanilang deliberasyon sa pamamagitan po ng paggamit sa teknolohiya. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa panahon ng botohan, kailangan mo ng boto ng isang senador na wala doon sa plenaryo, pwede rin pong tawag sa telepono. Pero hindi siya physically present. In this case nga po, sa kaso ni Senator Bato. Habang hinahanap siya, nagtatago siya, pwede siya lumahok sa botohan ng mga importanteng mga pinag-uusapan po sa plenaryo. Mawalang galang lang kung halimbawa po merong makulong na mambabatas. Hindi ho ba sa mga bilangguan ipinagpabawal ang paghawak mo ng telepono kahit na city jail pa lang yan at hindi pa sa bilibid? Hindi ho ba bawal humawak ng gadget? Sa mga nangahulugan po na sino man po, regardless kung sino ka mambabatas, majority ka o minority ka, ibig sabihin, gagawa ng exemption sa kanila nang sa ganun makalahok sila dito po sa deliberasyon na ito. Yung nga sinasabi po, more than the rules, it's the fairness for every single Filipino. Kaya yun din pong akin na-raise kanina kay Madam Senator, more than the rules, yung pagiging patas naman sa mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Ano ba special sa inyo? Bakit kami obligadong pumasok sa aming trabaho? At hindi kami pumasok, wala kaming sweldo, hindi po ba? But rules, again, rules. Well, sabi nga mga kapatid ni John at saka ni Winston, kilala mo si John?
2: John who?
0: Si John Wick.
2: At Winston who?
0: At saka ni Winston. Without them, we'd live with the animals.
3: True FM.
0: Rules. Subang balikan natin tong yung buod ng debate nila, yung transcript nito. Sinabihin po namin ito. Balikan natin yung mga argumento kontra argumento. Ang ganda pong pag-usapan nito eh. Pero kami po yung may mga importante pang panayam.
2: Sayang, so hindi mo pababalikan ngayon. Bukas mo babalikan yan? Bukas mo babalikan?
0: Yung pong gawi at yung binasa ko nga kanina, no, na sinasabi po ni Senate President Cayetano, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order by insisting there's another rule, etc. Ito na po yun. Ito na po din yung po nagiging gawi na akin din pong nasaksihan, naranasan, kapag po talaga meron pong tinatawag na tyranny of numbers. Hindi na importante ang katalinuhan, hindi na importante ang kahalagahan, hindi na importante ang kapakanan, hindi na importante lahat yan. Importante, may numero kami. At sa numero namin, maaari naming isulong anuman ang interes na gusto naming mangyari. Think about it.
3: Serve the people!
4: Serve the people.
3: And that is our commitment.
4: And that is our commitment. Our commitment.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip.
5: yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
10: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
11: Yeah.
10: Ito masabi ko.
12: Your surname is Ayala.
9: Yes.
12: And you work for Ayala.
9: Yes.
12: Are you related with the Ayalas?
9: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
5: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: Luwal Year, araw-araw goods ka.
1: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko.
2: Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, upuan ng baby, upuan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat!
1: Kaya I love you talaga, Isetan!
3: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
1: Halos lahat, Isetan!
0: Shop na sa Isetan!
4: Majority Leader.
5: Ay nako, malapit na po ang pasukan. Sigurado po maraming mga magulang ngayon. Yan ang pinoproblema. Pang-tuition.
6: Tama!
5: At...
6: yun din sa tama!
5: At sa panahong ito mga kapatid, ah, na malapit na nga po ang pasukan, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers, at nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan, yan ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at sa pamamaraan din po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda nga sa trabaho, pati po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya nga po sa mga gustong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba, ito po yun sa mga magulang ha. Ito po ang sinasabi natin, mainam na yung merong kang kakayahan na magkaroon ng direksyon pagkatapos ng graduation. Yan, hindi lang po yung as in pag-aaral. Employment to Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI. At samantala ha mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa abroad ngayon, ano man po ang inyo pong pinagkakaabalahan dyan, kayo man po'y OFW o kayo po'y green card holder, kayo po'y nasa abroad ngayon, importante po mga kapatid ha, na sa ating pong bawat padala, kung kayo po'y panay ang padala, kaliwat kanan, ika nga, yung pong bayad dito sa ating pag-remit. May bayad ba yan sa kada remit? Kung gayon, mag-BDO pay ka na. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa, basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba mga kapatid, again ha, magbukas ka ng BDO Kabayan Savings and then mag-download ka ng BDO Pay app. Ngayon, lahat ng iyong send money transactions sa alinmampong BDO account, pagbabayad ng bills, wala nang bayad. O, diba? At yan nga po ang alagang kabayan, and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid, tamang oras na ngayon, 8:50 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen, sarap! Eto po ah, si Congressman Ronnie Puno po ay ating gambalain ngayon pong holiday na ito na araw ng Miyerkules. Kong Ronnie, maganda umaga po.
7: Magandang umaga, Ted.
5: Kaya ho kami nang istorbo, Congressman, pasensya na po, kasi napag-uusapan yung charter change issue po. If we recall sa ating mga naging panayam nung una, kayo ho mismo may panukala dyan tungkol sa charter change na yan. Ano po? Ngayon ho ba sa 20th Congress, first regular session, kumusta na po ang panukalang yan? Kasi nga nadadamay ang pangalan ni Speaker Boji doon sa binabanggit po ni Manang Aimee na meron nga pong yan, charter change and Noel na sinasabi. Go ahead, Congressman.
7: Well, ako, nagbigay ako ng panukala noong August pa, noong last year, ano? So medyo matagal na, apat ata yung naalala ko, lima na ibang mga congressman na nagbigay din ng mga panukalang resolution para sa charter change. Si Deputy Speaker Paulo Ortega, si Congressman Pido Garbin, si Congressman Richard Gomez, nagbigay din, ano, may isa pa yata. Pero parang hindi na gumagalaw, Ted, eh, kasi nagkaroon kami ng dalawang hearing, at least doon sa aming mga proposed bill. Ngayon, parang hindi na masyadong pinapansin. So, wala kaming scheduled na bagong hearing. Nandun pa kami sa first reading, ha? Hindi pa lumalampas sa second read yan. Ibig sabihin, umpisa pa lang talaga ng proseso. Parang medyo napabayaan na dahil na natabunan itong mga impeachment activities sa Kongreso. Tapos sunod-sunod na. Ang dami ng mga batas ngayon na kailangan ipasa, mga LEDAC. Mm-hmm. Parang nawala na sa priority ng Congress ngayon. Kaya yung mga pangamba ni Senator Marcos na magkakabiglaan dito, palagay ko hindi mangyayari yan. Tsaka alam mo, Ted, yung aming proposal, CONCON, hindi CONAS, ha? Hindi Constituent Assembly. Mm-hmm. Hindi Kongreso ang gagawa ng revision sa Constitution, kundi Constitutional Convention para sa amin. So, siguro hindi na siya dapat mangamba dyan.
5: Oo, kasi nga din po, baka lang ho may hugot si Manang Aimee during the 19th Congress, di ba? Yung RBH, yung Resolution of Both Houses, remember? Last Congress yun, meron nun eh. Oo, yeah. Na i-push, pero sa Senado nga po, binaril ito, hindi ito umusad, no? Sa House po, na ito'y umusad. Pero anyway, hindi lang po kay Manang Aimee. Opo, kung hindi po sa aming lahat, yung assurance na ito ho bang charter change na ito ay kaninyo mukhang patay na ito ngayon, baka naman sa second regular session muling mabuhay o anuman.
7: Kung gawin nila, well, sa tingin ko, kung Constituent Assembly, parang siguro wala naman sigurong boboto para dyan eh. Sa ngayon ha, kasi ang House of Representatives ngayon eh talagang abala kami para mabawi, no, yung tiwala ng tao. Sa Senado nakikita naman natin medyo medyo magulo sila doon. So sa tingin ko wala sa panahon kung Constituent Assembly. Mm-hmm. Kung naman i-con-con natin ito, parang nauubusan na tayo ng oras eh. Kasi kung halimbawa pumasa yung imbawa, sabi mo nga sa next session, ano, kung pumasok yan, kailangan mag-eleksyon ka muna ng mga kandidato, maging delegado. Mm-hmm. Pagkatapos noon, magko-convention ka pa. Tapos ng convention, magpe-plebisito ka pa. So, masyado, kung dalawang taon na lang na iiwan, palagi ko, medyo mahirap na talaga.
5: Mm-hmm. O, sige po. Mm-hmm. So, mahirap, tsaka sa kailangan ng pera dyan, congressman, budget.
7: Oo nga. Yan, nabi, hirap na hirap tayo ngayon eh. Isa sa mga digmaan sa ibang lugar, nadadamay tayo. Mm-hmm. Nagkakandara pa yung ekonomiya natin ngayon na ginagawa natin lahat ng kayang gawin para at least maibsan yung mga problema niyan. Pero grabe talaga ang sitwasyon. Alam natin lahat yan, di ba? So, palagay ko pag nangisipin yan.
5: Opo. Salamat po. Doon po sa assurance na 'yon. Kaya ho kami tumawag nga sa inyo as party leader po ng NUP diyan sa Kamara na una po nagpanukala nito para lang ho namin malaman nga ang update. Doon sa no elections, no L. Pwede bang mangyari 'yon nang hindi natutunugan namin mga mamamayan na biglang pagising namin walang eleksyon?
7: Ah, hindi. Hindi naman siguro. Kasi kailangan mag-umpisa sa House of Representatives yan eh. Sabi ko nga sa'yo, walang nangyayari na dyan eh. At parang ano eh, wala nang interest talaga. Sa tingin ko, sayang. Kasi ako, tingin ko marami talagang dapat palitan sa konstitusyon na hindi naman, wala namang kinalaman sa mga eleksyon, mga term of office, ganun. Siguro sa susunod na lang na administrasyon eh. Pero tingin ko parang mahirap makita na mabubuo yan. Yung mga pangambang ganyan, siguro hindi mo maaari sa tao yan. na baka nagkabiglaan na naman. Pero malabo sa tingin ko, Ed.
5: Ed? Opo, opo. Nabiglang walang election. For what reason?
7: Oh, wala, wala. Tsaka alam mo, nagmumula lahat yan sa pangamba ng lahat na ay sigurado nang mananalo si Vice President, no? Diba, ako lagi ko sinasabi, wala pang nananalo bukod kay ERAP na naglamang sa mga survey ng maaga. Wala, kahit isa. Si ERAP lang talaga. So, ito mga survey na nakikita natin ngayon, para sa ngayon yan. Pero sa tingin ko, dito lang sa taon na darating, eh, malaking pagbabago yan. Maraming papasok na mga pangalan dahil sa maraming problemang lumulutang ngayon, eh. Ang ano, pag natapos na itong yun, o girean na to, dahil dito sa impeachment at lahat, kaya ma-acquit, kaya ma-hindi, eh, tingin ko mag-iiba yung sitwasyon natin sa politika dahil sa mga problemang inaharap ng ating kababayan. Pag nalampasan na yan, sa tingin ko, meron posibilidad na may ibang mga lulutang dyan.
5: Okay. Sir, matanong ko lang po kayo, no? Ang NUP po, di ho ba nagkaroon, ano ba naging ruling po ninyo sa partido sa pagboto doon po sa Articles of Impeachment?
7: Ang sabi namin, everybody votes as they want, no? Ang nangyari, 44 ang bumoto in favor, 5 yung nag-no, yung 6 eh wala doon dahil yun, palarong pambansa yung ibang membro namin andun. Then for various reasons. Pero 44 out of 55 members ang bumoto na yes.
5: Okay. Yun ho bang mga bumoto ng no ay kasama sa mga natanggalan ng committee chairmanship?
7: Wala pa naman. Yan ang pinag-uusapan pa lang sa Kongreso pa lang ngayon. Ang mga natanggalan, mga partido federal yun, ano? Karamihan. Mm-hmm. Dahil siyempre, siguro yun ang desisyon ng partido nila. Mm-hmm. Kami naman, kasi binigyan namin ng pagkakataon yung mga tao na bumoto sa gusto nilang butuhin. Mm-hmm. Eh, hindi naman siguro tama no, na sinunod nila yung sinabi namin tapos ngayon paparusahan namin sila. So, pinag-uusapan pa, pero ganito naman yan sa Kongreso, kung meron matatanggalan, ang papalit partido rin niya. No? So, ang pakiusap namin sa leadership ngayon, eh, pabayaan na lang kami mag-desisyon dyan para wala na lang mga diskusyon. So, yung kung kamo may nagkakabawian doon sa mga nagno, siguro hindi po maalis na sa umpisa ganyan yan, pero tingin ko mawawala rin yan.
5: Opo. So, Kong Ronnie, ano po ang itutulong ng partido kung meron man dito po sa ating prosecution sa impeachment trial ni VP Sara?
7: Dalawa sa miyembro namin ang prosecutors dyan, no? Si Congressman Defensor at saka si Congressman Joel Chua. So, andyan na naman lahat ng ebidensya, lahat ng mga dokumento na andyan na nasa pagpresenta na lang sa Senado yan. At nagpupulong-pulong naman sila lahat ng mga prosecutors para kung paano nila ipipresenta yung kaso doon sa Senado. Sa tingin ko nasa mahusay na kamay naman yan, lalabas naman yung totohanan siguro.
5: Apat po ang Articles of Impeachment, Kong Ronnie. Doon sa apat na ito, ano po dito ang pinakamahirap para po sa prosecution?
7: Yung mahirap sa tingin ko yung banta sa buhay kasi alam mo conditional threat nga yun, ano, so may mauwi tayo sa legal discussion na totoong threat ba yan kung may kondisyon na medyo papapatay ko yan kung mamatay ako. so hindi threat na nga ba yun o ano ba yun. Tapos yung isa siguro, yung kay Madriaga, kasi marami siyempre kailangan siyang ipaliwanag dun sa mga tinatanong sa kanya dun sa committee hearing. Ang medyo matindi talaga yung pera. No? I mean, yung may kinalaman sa kayamanan. Ano? Kasi yung statement of assets liabilities ni Vice President, nasa 80 million. Sa tagal niya sa serbisyo, sa ewan ko parang mahirap paniwalaan kasi kahit sinong congressman siguro walang 80 million ang net worth dyan. So kailangan yun. Yun ang kailangan medyo siguro bususin na mabuti. Kasi paano mo ipapaliwanag yan sa harap ng bilyon na mga na-deposito? Pumunta ba

0: Siyempre, lahat ng ganyan medyo panunubok yan ano, sa popularidad at saka sa poder pa rin ng ating Pangulo. Ito sa Senado, alam mo, ewan ko lang ha, yung sinasabi nila na lamang yung ano, yung depensa diyan. Sa tingin ko, pag naglabas yung ebidensya, baka magbagong sitwasyon. Pangalawa, yung mga ibang sinasabi nila na, ah, ito sigurado, boboto ito para ma-acquit si BP Sara. Eh, parang hindi ako nakakasigurado. Hindi ako naniniwala sa paningin ng iba, no? So, sa tingin ko, sa ngayon, ha, sa tingin ko, medyo tabla-tablahan pa yan. Depende sa ebidensya yan. Ang diferensya kasi sa Senado, maliit lang. Pero kailangan mo kasi 16 votes, di ba? Para ma-impeach yan. So, hahabol ka pa ng apat or lima. Pero kung basahin mo yung listahan ng mga hindi pa nila si alam kung paano boboto, tingin ko yung iba dyan maapekto talaga sa ebidensya ang makikita nila. So tingnan natin, siyempre pag na-acquit yan, edi na-acquit, no? Maliwanag na talagang pinanigan, no? Ng mas marami sa senador, at least ng kinulang ng mag-convict sa kanya. Pero tingin ko, hindi naman natin necessarily maididikit yan sa presidente dahil hindi na naman tatakbo yung ating Pangulo. Sana maging base sa ebidensya. Kasi kung yon, kung i-acquit man o i-convict, kung nakita natin sa ebidensya ang base, talagang paniniwala ng ating mga kababayan. Kung hindi, siguro baka magkadudahan lahat, baka magkagulo tayo. So,
1: Opo.
0: sana hindi naman.
1: Sabi po ninyo, hindi na naman po tatakbo si presidente, 'di ba? Para nga para makialam pa siya, pero kung pakikinggan mo si Manang Amy at yung iba ano ho na nasa kabilang kampo, kapag nakalusot si VP Sara, takbo ka na dahil tepok ka. Ang ginamit kanya.
0: Ayan ang lungkot sa ating demokrasya. Ayan ang lungkot sa atin dahil ay halos lahat ng presidente kinukulong eh. Sana wag naman matuloy yung ganyan. No? Matapos na sana yan. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Yun ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, may plano talaga silang habulin yung Pangulo pagkatapos. No? Ewan ko kung maganda yan. Dahil kung sana binabase nila yan sa katotohanan at sa talagang tunay na kasalanan ng ating Pangulo, edi okay lang. Pero kung dahil lang gusto nilang bumawi, dahil medyo na feeling nila na api sila, hindi naman maganda yun marinig sa isang politiko. Di ba?
1: Edi yung nga po ang sinabi, no, tepok kayo, no? Tepok kayo kapag nanalo si VP Sara. Kaya nga po ang damdamin ng iba dito, bagamat natawa lang tayo, pero ang bottom line nga po dito, yung walang katapusan, ika nga, no? Cycle ho ng bengansya, kung yung man po ang tamang word dito. Pero, opo, pero, Kong Ronnie, ito hong usapin ng flood control scandal na ito, bagamat sa Senado po, wala pang balita kung kailan ang resumption po ng hearing po ng Blue Ribbon doon, sa House po, nag-inhibit na po kayo, yung pong inyong panukala dyan, na pagbabawal na po sa mga miyembro ng Kongreso, bagamat may batas na po na bawal yan yung iyong conflict of interest at maging itong ang pakikilaho, pakikialam sa mga kontrata, sa mga proyekto ng gobyerno, nasa na po yun?
0: Dalawa yun kasi, no, Ted, no? Yung isa, proposal namin na ilagay sa House Rules para hindi na pumunta sa kaso-kaso pa doon pa lang sa congressman. Sa aming house pa lang, pwede na kami mag-expel ng member. Yung isa, batas, panukalang batas, ang nag-author niyan si Majority Leader Sandro Marcos, no? Nandyan yan ngayon. Yan, government-wide yan. Yung basta may kamag-anak ka, bawal ka kumakontrata sa gobyerno. Medyo mas stricto yan kaysa mga batas natin ngayon. At tingin ko mas nakatutok doon sa mga nakikita nating nangyayari. Mas mahirap siguro yung aking pinopropose, yung pinapanukala kong ipasok na yan sa House Rules. Kasi, siguro gusto nila may dadaanan na proseso na hustisya, no? Which is nandun sa batas. So, nandyan yan. At tingin ko hindi tatagal ma-approve yan eh. So, bago siguro matapos itong kongreso na ito, sigurado

0: Patas na tayong mas matibay niyan.
1: Okay. Opo. May pahabol po tayo si Chacha. Go, Chacha.
2: Oo. Yes po. Congressman, kanina yes. Narinig ko ang sabi niyo sa Senado. Ang gulo. So malamang nakatutok din po kayo ngayon ano, sa Bangayan, sa Ingay, dito sa Senado. Pangatlong linggo na po ngayon. Ano po ba sa tingin ninyo? Saan po ba nag-uugat yung gulo talaga dyan sa Senado?
0: Una-una yung Senado kasi 24 na tao yan na parang maliliit na presidente yan ano, na yung kanilang constituency yung sumusunod sa kanila buong bansa. So talagang ang feeling nila, yung kanilang opinion, hindi nila kailangan na idamay sa ibang tao yan. Pero talagang dahil sa election at dahil sa naging flood control issues natin, medyo uminit talaga. Kasi aminin natin ano, may iba diyan na humaharap ng kasong grabe no, na sa mga darating na panahon. Kaya talaga medyo umiinit talaga yung usapan. Nawawala nga si Congressman De La Rosa ngayon dahil ayun, dadalhin nila ulit sa ICC, mga ganon no. So yan siguro ang pinagmumulan talaga na kung bakit napakainit talaga ng atmosphere doon. Malungkot yan tingnan ano, sana alam mo kung may kasalanan yung tao, dapat kasuhan mo na, wag na lang pag-usapan pag-isapan, you know, mga ilang buwan na wala pang resolusyon. Ako naman ang paningin ko diyan ha, sa totoo lang, mga legislators ito. Para mo i-charge yung legislator ng malversation or yung mga charges na binibigay nila ngayon, kailangan yung ebidensya mo matibay talaga. At you know, sabi nga natin justice delayed is justice denied. Mas mabilis sana magkaroon ng conclusion nito kung talagang grabe yung kasalanan nila. Di panagutin na. Ang nangyayari kasi umiikot lang ng umiikot, hindi naman talaga nalalagay sa mesa yung mga charges na diretso. Naintindihan ko na matagal gumawa ng ng kasong matibay. Pero siguro dapat tapusin 'yan para mawala na 'yan sa isip ng ating mga senador. Kasi paano ka naman mapapanatag ng kalooban diyan kung hindi mo alam kung anong araw lalabas yung warrant of arrest mo, biglang ma-hold departure order ka, biglang ma-seize yung assets mo, di ba? So, parang mahirap talaga makitang manahimik ang Senado kung ganyan ang atmosphere.
2: Oh, sorry, hindi ko masyadong makuha yung punto niyo, sir. Paano po ba? Kung may dapat kasuhan, kasuhan agad, huwag patagalin. Yun po ang inyong suggestion.
0: Oo, wag nang para at least magkasagutan na ito. Tapos ang ano kasi, karamihan ng mga ano, plunder ang sinasabi, tapos ganyan, lahat na puro non-bailable, nakulong talaga kaagad. Ano? Siguro suriin ng mabuti at pag-aralan, kasi ako, sa tingin ko, yung mga kasong ganun plunder, unang-una malversation, mahirap congressman or senador mag-charge ng malversation, kasi malversation, kasalanan yan, ng isang gumagawa ng kontrata na ang pinagmulan doon, pondo na hindi dapat doon pumunta. Yun kaya malversation, no? Wala naman senador o congressman na pumipirma o sumasali niya sa mga kontratang ganyan. So the other one, sabihin nila plunder. Para mo sabihin plunder, kailangan ipaliwanag mo na nakisabwat kami sa or sino man senador, congressman, doon sa mismong gumagawa ng kontrata. Wala pa akong nakikita na ganun na klaseng ebidensya lumalabas, no? Pero yun ang lumalabas ng mga charges kasi walang bail yun. Kulong talaga yung mga ganon, no? So sana suriin ng mabuti at yung kasi ngayon pwede ka naman kasi magpa-hold departure or magpa-freeze assets kahit na pinaplano pa lang yung kaso . Sana wag naman masyadong magdamihan yung ganon, lalo na sa mga taong you know pinangangalagaan nila yung pangalan nila. Kaming mga politiko na dapat talaga paniwalaan ng tao, sana bigyan ng pagkakataon na sagutin nila kung mayroon man problema. Oh. O wag na lang pag-usapan kung wala naman talaga.
2: So, paano po kaya ang compromise natin dito? Nagbabangayan pa rin sila hanggang kagabi para po ang unahin na sana ng mga senador yung mas matinding problema po ng tao ngayon.
0: Siguro, aminin natin talagang yung impeachment lang ang iniisip ng lahat ngayon. Ano? Pati na rin yung mga palitan dito sa liderato ng Senado, doon nila kinakabit. No? Total, sabi nila July 6 mag-uumpisa na yung trial. Si Senate President Alan Cayetano, yung unang araw na nasa pwesto siya, tinawag niya na kagad yung impeachment trial court. No? So, sana maumpisahan na yan. Total, July 6, mahigit sa isang buwan pa yan. Kaya marami pang mangyayari. Pero during recess daw, magtatrabaho naman ng Senado dahil dito sa bagay na ganito. No? So, mas maaga malutas yan, mas maaga matapos lahat yan. Siguro, mas kakalma yung tao. Tapos, magkaroon na rin ng masusing pag-iisip dito sa mga kaso na binabanggit na isasampa laban sa mga congressmen or sa senador or sa mga representante, di ba? Para wala na yung mga haka-haka yung kasi medyo nakakasama pa ng panahon kasi yung hindi mo alam kung matutuluyan yung kaso or hindi, hindi mo maintindihan anong base yung ganun. Mabuti ilapag na para malinaw na lahat.
1: Okay, sige po. So, Congressman Ronnie, salamat sa inyo pong panahon at kahit na nga po holiday ngayon, kayo po ay nagbigay po ng oras at nagpaunlak po sa aming programa. So, ulitin po, Kong Ronnie.
0: Of course. Maraming salamat, Ted.
1: Opo. Mabuhay. Thank you. FM. Ako, a girl, ilatag ko lang din ito. No? Ako nga din ay nag-aabang no? Kasi... in fairness, kumbaga, iniisip ko din naman kung paano naging plunder yung sinasabing ikakaso kay Senator Marcoleta kung ang pinag-uusapan campaign contribution.
2: Mm-hmm.
1: Ako iniisip ko kung paano nila didepensahan yan sa kanilang paghahain ng kaso kung yan yung kanilang hihahain at plunder. Well, hindi nga po sabi nga nila, mahuhusay na mga abogado yung nandyan sa ombudsman o mga prosecutors na iyan. Diba? Paano naging plunder, no?
2: Hindi ko alam. Yung
1: campaign contribution umano na hindi idineklara sa SALN o maging sa COMELEC.
2: Mm-hmm.
1: So, hintayin natin. Kasi nga, basically, sa ating pagkakaunawa, kapag sinabi mong plunder, diba? Oo, yung pera, ayoko nang isa-isa mga elemento nito. So, hintayin natin, no? Yun lang aking kine-question dito. Yung binabanggit naman po ni Congressman Ronnie na malversation, sabi nga niya, mahirap din yan mapatunayan. Pero dito po sa kaso ngayon, halimbawa nila Bong Revilla et al., yung malversation po ang kanyang ikinaso .
2: Kay,
1: no bail po ito ngayon.
2: Oo.
1: At meron pa siyang pending na bail petition. So, hihintayin din natin kung ano magiging disposisyon dito ng Sandigan Bayan sa kanyang petition for bail. Kasi nga din po sa akin din po na ipaliwanag pa nung una kung saan po naman ang pinag-uusapan po dito, no, pangalawa po sa mga elemento, pangatlo po sa mga elemento nito ay yung pong sinasabi na yung pong pag-aari o property o pondo pag-aari ng publiko. Kung sinasabi dito na ito'y advance, ang siguradong katwiran dyan, assuming lang, kumbaga ganun ha, assuming lang na totoo nga ang ibinibintang sa aming kliyente, saan galing ang perang ito, Your Honor? Yan ba'y pera galing sa DPWH? Hindi! Yan ay pera nang gagaling umano sa pribadong kontratista, nangangahulugan na ito'y pera ng isang pribadong individual at hindi pera ng bayan. Nakita mo na yun. Attorney ang resibo.
2: So pag pera ng private individual or firm?
1: Walang malversation.
2: Okay lang tanggapin?
1: Kasi ang isa sa mga bribery ang pwede mong ikaso.
2: Oh.
1: Hindi mga kapatid, malversation.
2: May kulong ba yung bribery?
1: Dahil isinasaad sa Artikulo 217 ng Revised Penal Code. Madam Chair.
2: Eh, well, Mr. Chair, kung ako yung abogado na gustong magpakulong, ang sasabihin ko lang dyan, the fact na tumanggap ka pa rin ng pera kahit kanino pa galing yan para mapabura ng isang kontratista, that is still not acceptable.
1: Madam Justice, Mr. Justice, Mr. Presiding Officer, the point raised here is our petition to bail. So if you're claiming that this is bribery, that is a bailable offense. Tsaka natin pag-usapan yan, ang pinag-uusapan dito ay bail. Hayaan nyo kami makapagpiyansa.
2: Galing mo abogado, kukunin ka nila. Husay mo, kung ako yung judge, eh, binigyan ko na ng bail yan eh.
1: Kasi sinasabi mo, di ba? Importante dito pag-usapan natin, tuwanggap ka ba ng pera?
2: Oh.
1: Lagay para sa mga proyektong ito, advance man ang tawag dyan, tuwanggap ka pa rin ng pera. Oh. Yan man po yung future plans ninyo.
2: Kaya nga, eh kung ako yung judge, sa dami nang nawawala ngayon, di ko napapayagan. Baka may isa na namang mawala eh. Kung ako lang yung judge ha, ang dami na nawawala, dami namang hahanapin ng enforcement natin.
1: Ay nako, bayang minamahal. Ito lang po no, sa mga takapakinig po natin, earlier today, baka po kasi kayo tulog pa. Babalikan ko lang po ito ha. Ito kasi napaka-importante. And muli po, with all due respect sa inyo pong lahat, gusto ko lang pong balikan mga kapatid no, yung aking po naihayag kanina na ang mga bansa na kalapit po natin ay nagkukumahog na ngayon sa paghahanda sa magiging epekto sa kanilang bansa nito pong weather phenomenon na ang tawag nga po ay Super El Nino. Uulitin ko lang ito, girl. Kasi ito po'y importante na atin din po maisaksak sa ating kaisipan kung anong unos ang paparating sa ating bayan. Hindi maitatanggi mga kapatid, ano po, na sa ating mga manonood o takapakinig ngayon, mas kumakagat sa kanila ang usaping politika, ang bakbakan ng mga DDS at DDH, ang pagtatanggol sa kani-kanilang mga patron. Pero kapag pinag-uusapan na po natin ang buhay ng mga Pilipino ngayon at ang ating aasahan sa paparating na mga panahon, parang lesser ang kanilang interest. Kung kailan nandidiyan na, baby girl, tsaka tayo magsasabi, ayan na naman ang gobyerno, hindi na naman umaksyon, sisihan dito, sisihan doon, privilege speech, investigasyon dito, pero nagdurusa na ang mga Pilipino. Ang Thailand, mga kapatid, ulitin ko po, girl, pasensya na, ulitin ko lang ito. Bago ang ating, sino ba ang, meron na bang umuon ng taga-majority? Pinatatawanan mo ako,
2: hindi
1: girl,
2: kita pinagtatawanan, hindi, inaantay ko rin kung may umuon na. Pero ulitin mo ito kasi maaga mo nasabi ito eh.
1: Hindi, ito lang ha.
2: Yung pinaghahandaan ng Thailand ngayon.
1: Mga kapatid, no? Ang Thailand po, naglabas na ng kanilang abiso sa kanilang mga mamamayan sa pamamagitan po ng kanilang mga ahensya na may paparating sa kanilang unos na magbibigay po ng napakalaking problema sa kanilang bayan sa limang aspeto. Ito po ang kanilang pinaka sa kasaysayan ng Thailand, ha? Maximum Environmental Alert. Ano po ang sinasabi ng kanila pong mga otoridad doon? Magkakaroon po ng unprecedented dry spell. Ibig sabihin sa wikang Pilipino, wala pong katumbas. Diba? Walang kapareho na tagtuyot. Yung pong sinasabi na ito'y lubos na makakaapekto sa kanilang agrikultura, sa kanila pong national energy grid, at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Limang aspeto ang sinasabing critical. Kaya pinaghahanda na po nila ngayon ang kanila pong mga mamamayan at ang gobyerno gumagawa na po ng kaparaanan. Una, unprecedented heat wave. Matinding-matinding tag-init na aabot nga daw po mga kapatid ang tawag na nga dito ay anomalies, weather anomaly na. Ito po kasi irregular na po ito eh. Ito daw po ay magiging consistent pag ito ho ang pinag-uusapan, yung Super El Nino ha, na inyo narinig ha, between 42 degrees to 45 degrees across central and northern plains of Thailand. Ito po ay temperatura pa lamang. Hindi pa pinag-uusapan dito yung pong kanyang pinakadamang init. Pangalawa, severe water depletion. Yung mga reservoir nila sa kanila pong mga sources ng tubig, either para po sa kanilang mga dam sa irigasyon at para po sa kanilang pangangailangan ng mga tao, mga mamamayan, sinasabi na po na ito po ay bumabagsak na at babagsak pa sa alarming rate kung saan po magkakaroon ng problema sa inuming tubig at irigasyon ng kanila pong agrikultura. Pangatlo, agricultural collapse. Yun daw pong kanilang major crop yields ay inaasahan na nababagsak ang produksyon pati po ang kalidad, na siyang makakaapekto sa kanilang food security. Ang Thailand po better sa atin sa rice production. Sa agricultural production, better po sa atin. Ngayon pa lang po sinasabi na ho nila na iyon ang kanilang pinaghahandaan sa magiging epekto nga ng Super El Nino. At yung pong panglima, yun na pong infrastructure strain. Yung pong mga public utilities ay sinasabi din po na naghahanda na dahil ito po din ay unprecedented na maaari pong napakataas ng demand sa kuryente, demand sa tubig, kung saan po mga kapatid hindi lubos na matutugunan ng kanilang pamahalaan. Yan po ang pinagkakaabalahan nila ngayon at yan po mga kapatid ang headline nila ngayon doon. Sa ating pong bansa, si Ginoong Dr. Teodoro Mendoza nagsabi na rin po ng kanyang mga babala dito po sa paparating na Super El Nino na ito. Maliban dyan mga kapatid ha, ngayon po sa isang pahayagan, Philippine Daily Inquirer, nakalagay po dito, PH economy faces triple threat. Unang-una po dito ang sinasabi nga po na Super El Nino.
3: Una,
1: kasama po dito yung epekto ng patuloy na problema ng gulo dyan sa gitnang silangan. At pati po yung dollar exchange rate at yung pong sinasabi po na domestic policy uncertainty. So ang lahat ng ito mga kapatid ay mga malalaking problema ng bansa na ngayon siguro po magandang itanong, naghahanda na ho ba tayo dito? Ang ating pong produksyon ng palay, meron ng projection ang grupo po ng FFF tsaka SINAG na hindi natin matutugunan yung mga target-target na yan ha. At ang tanging solusyon nila, Francisco Chu Laurel, ay importasyon na naman. Makakapag-import ka ba ng tubig? Makakasabay ka ba sa importasyon ng bigas kung kailangan na kailangan din ito mismo ng bayan na pinagkukunan mo? Habang ito po ang pinag-uusapan ng mga bansa na ating pong kapitbahay sa ASEAN, ano ang headline ng mga leading newspapers sa Pilipinas? Philippine Daily Inquirer, clash on Senate online voting ends in walkout. Manila Standard, Senate drama, minority walks out versus online vote bid. The Philippine Star, remote vote sparks walkout by SB 11. Ang mga top story ho natin ngayon mga kapatid ay hindi ang ginagawa ng gobyerno, kung meron man sa problemang ito, unos na paparating na ito, kung hindi ang pinag-aawayan po para isulong ang mga interes ng iilan. think about it.
3: Serve the people.
4: Serve the people.
3: And that is our commitment.
4: And that is our commitment. Our commitment.
3: We are true.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Opo, si Gretchen Ho! Ang inyong Woman in Action!
7: Mararating mo rin.
8: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
9: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
8: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
10: By June 30, yung...
8: Dahil dito, bawal ang fake news.
11: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
8: Dito tayo, sa totoo lang.
12: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
8: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burhel, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.
13: Purpose of travel?
14: Where are you staying?
15: Where are you from?
16: Chicken or banana?
17: Who are you?
15: Is that your final haircut?
18: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps now. Signal Super. All you need is one.
19: Bienvenido a España! Dias, Madrid!
20: We need to be ambitious. We need to dream big.
21: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
22: Welcome to this place.
21: Bakit? Ituloy lang. Naabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
23: Tuloy-tuloy lang ang gahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
24: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
25: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
26: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
27: Yeah.
26: Ito masabi ko.
28: Your surname is Ayala.
26: Yes.
28: And you work for Ayala.
26: Yes.
28: Are you related with the Ayalas?
26: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
29: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
3: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
2: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako magtempura. Easy to get in supermarkets.
3: Teka, Chat, for sharing yan, ha?
2: Baby, nasolo ko na.
3: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
4: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka!
5: Session resume, Majority Leader.
6: Uy nga pala, tatahitahimik lang daw nanonood sa atin.
2: Sino?
6: Halos araw-araw kahit na daw nasa abroad.
2: Sino?
6: Oo, lumilingon sa tawag na Ma'am Ann.
2: Curtis?
6: Hindi, si
2: sino?
6: Ma'am Ann D.
2: Wow.
6: Yung caregiver ni Speaker.
2: Ah, okay. Miss Ann,
6: birthday kahapon. Morning.
2: Belated happy birthday po.
6: Si Ma'am
2: Maiden
6: Ann
2: pala
6: D.
2: siya.
6: Kahapon ang kanyang birthday. Oh, meron
2: happy
6: dito
2: birthday.
6: Nag-mensahe sa ating ano bang tawag dito?
2: Comment section?
6: Birthday daw, nanonood daw sa atin.
2: Belated happy birthday po.
6: Opo. Ano po yung sikreto, ma'am?
2: Oo. Sikreto saan? Sa mahabang pagsasama.
6: Happy birthday
2: happy
6: po,
2: happy birthday
6: ma'am.
2: Po.
6: Happy birthday to you. And also, at ngayon po ay kaarawan naman ni Bennett Galang.
2: Yan.
6: Okay. Kuya Bennett, happy birthday ha. At salamat din sa inyong suporta sa aming punghimpilan. Yan, si
2: Kuya Bennett.
6: Galang Brothers.
2: Happy birthday. Huwag ngayon ang papansit ha. Huwag na din bukas.
6: Nasa abroad yata ngayon.
2: Oo, sa Lunes kuya na Brother. Kuya, antayin ka namin. Happy birthday, Bennett Galang.
6: Oh,
2: of the Galang Brothers.
6: Ha? At aabangan namin ang inyong...
2: Pagbabalik.
6: Hindi, aabangan natin yung kanilang...
2: pangako.
6: Oo, na ibinigay mga kapatid na suporta. Para mas lumakas, mas lumawak ang mararating ng True FM.
2: Yon.
6: Thank you. Pero po, dahil nga po sa mahal ng presyo ng petrolyo, hindi maitatanggi. Masakit sa ulo ito nating lahat. Lalo na po sa mga negosyante. Kaya panahon na mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. At dyan, sagot tayo ng Photon. Sa dami po ng Photon model options po ng electric vehicle. Full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maraming sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na trucks, aba, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Nakita mo yung tractor, oh. Mismo electric.
2: Grabe.
6: Zero fuel cost. Walang change oil. Available pang spare parts at dagdagan pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. At punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar.
2: Ba, may bus din ah.
6: Pati bus electric.
2: Ba, kasya sila sa tractor.
6: Oh.
2: Lahat sila. Pwede sila isang sakay lang dun ah. Di ba?
6: Sino sila?
2: Secret.
6: Mga kapatid, tawag na po sa 0999-999-9998 for more details. Photon Electric.
2: Galing.
6: Okay, so ano
2: balita? Ito na muna. Mag-oras muna ako. Sa oras na 9:36, mga kapatid, ang tamang oras atin po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Ito po'y mabibili sa groceries, supermarkets, at drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable. At syempre, mga kapatid, ito nga po'y available in open tape and baby pants. At sigurado ka na sa Twins Lampaign ng ating ating mga mommy at daddy ay merong katuwang sa pag-aalaga kay baby. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, kahit pa single parent ka, doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Open na po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit their website www.mayettedelarosa.com. Batiin na rin natin ang good morning, Sir Richard de la Rosa. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga kapatid natin, ha, na hindi kami iniwan ni Manong Ted, si Alin Perez mula sa Singapore, kanina pa nagko-comment. Lagi daw nanonood sa atin dito sa YouTube Live. Good morning po sa inyo. Maging sa iba po na nakatutok din sa atin sa kanila mang radyo o kaya po sa TV. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At damang-dama daw nila, Manong Ted, yung sinasabi mo kanina, na dito sa Pilipinas, ang headline at pinag-uusapan at top story pa rin ay ang drama at sigalot awayan sa Senado. Pero sa ibang bansa, nagre-ready na sila.
6: Sa akin naman kasi, yung debate, yung diskusyon po mga kapatid, talagang welcome po yan. Mm-hmm. Yan po talaga ay nangyayari sa alimampung parlamento.
2: Tama.
6: At mainam nga din po na may debate. Of course, mainam yan kasi nga yan po yung bahagi ng malayang talakayan at demokrasya.
2: Tama.
6: Pero ang tanong po dito, ano ang pinagdedebatehan? Hindi po ba? Ano yung issue na pinag-aawayan? Ano ang issue pinagtatalunan? Kung ang pinagtatalunan po ay issue ng laki ng budget na ilalaan, sino ang may mas malaking pondo o alinman, debate doon, okay tayo dyan. Kung ang pinagdidebatehan mga kapatid po ay yung pong sinasabi ng mga panukalang batas na siya pong tutugon sa higit na pangangailangan ng ating mga mamamayan sa mga provision nito, abay okay tayo dyan.
7: Yes!
6: Pero kung ang pinagdidebatehan po ay para po sa kapakanan, hindi ba? Nang kanila pong mga miyembro o kapanalig at kapakanan din nila mismo para po manatili po sa kapangyarihan, kung yung po pinagdidebatehan, paligay ko po naman, hindi ba? Hindi mo na kinakailangan maging isang matalinong tao o matalinong abogado o malawak ang karanasan sa paglilitis. Talagang iisipin mo. Hindi
7: ano
6: po ba? Na ito po ay isang malaking pagwawaldas sa pera ng bayan at kataksilan sa bayan.
2: Sukran. Hindi, naalala ko lang yung pinagtatawanan. Napapaisip nga kami sa mga sinasabi mo eh. Lalo na yung sinasabi mong fairness dahil yung mukhang mga gustong isulong doon sa Senado na okay lang bumoto kahit hindi present. Tapos tayo, para makasweldo, kailangan present. Pwede rin ba tayo recorded kagaya ni Idol Lord mamaya? Recorded siya eh.
6: Ah?
2: Oo.
6: Eh baka naman may importante siyang cover.
2: Kaya nga. Diba? Oo. Eh yun lang naman ang sa akin. Kaya napapaisip din ako ngayon, kapag ang mga mambabatas natin sa simpleng Senate rules hindi magkasundo-sundo, yung malalaking isyong pambayan na kailangan nilang ayusin, paano tayo aasa na kaya nilang ayusin yun? Kung doon pa lang sa Senate rules, nagkakandagulo-gulo na sila at hindi nila masunod.
6: Bukas papaliwanag pa po natin yan ng mas detalyado. Kasi nga po, nag-transcribe po tayo dito sa mga sinasabi nila.
2: Oh, birahin mo!
6: Hindi. Ano
2: yung sinabi mo kanina? Yung sa baril. Ano yung sinabi niya kanina? Ratratin, ano yun? Yung sa birahe. Oh, hindi ba?
6: Pero alam mo maganda, napapanahon itong ano, no?
2: Hindi kasi baby, ako lang ha, mahalaga ang rules eh. Parang dito may rules din naman tayo. Ano rule natin dito? Papasok tayo na maaga para tayo ay handa sa ating trabaho. Pag di natin sinunod yung rules na yan, para saan pa? Ano sinabi ni John Wick? Ang ganda nung sinabi ni John Wick kamo kanina. At saka sino yung isa? Johnson? Johnson ba?
6: Si Winston.
2: Winston! Sounds like son naman eh. Si John Wick and Winston may sinabi kamo. Apakaganda nung sinabi nila.
6: Yes.
2: Hanapin ko yun. Tinipe ko pa.
6: Rules.
2: Oh.
6: Rules.
2: Ano yung sabi? Mas maganda ko ikaw magsasabi para tayo nasa pelikula eh.
6: si Winston, ito yung operator nung kanilang yung Alin. Continental Hotel.
2: Oh, dali, ano sabi? Kalaban ni John Wick o kakampi?
6: Hindi, yung kanyang kapanalig.
2: Oh, sige. Oh. Anong sabi ulit? Ang ganda nun eh. Because we're talking about Senate rules. Yun po ang punod dulo eh. Bakit sila nagtatalo-talo kagabi? Napatulog na nga kami dito ng aking partner. Imbis na mahimbing sana yung tulog namin, nabaon pa hanggang sa pagtulog yung mga pinagtalunan nila doon sa Senado. Ano kapag, sabi ni John Wick?
6: Kapag nagkakaharap sila ni John Wick, nitong si, anong pangalan ni, anong artista ito? Mahusay na aktor ito eh, si Winston.
2: John Lloyd Cruz? Char!
6: Si Winston Scott ang kanyang pangalan doon, pero ang artista diyan ay si Ian McShane, no?
2: Oo. Ano sabi niya?
6: Sabihin ni John Wick. Winston? Sasagot si Winston. Jonathan? Rules. Without them, we live with the animals.
2: But you know what? John, Winston, rules. We have that right now. But some of these people act like animals. May bala na kayo kung sino tatamaan. Dito naman may rules din tayo eh.
6: Ito naman. Sabi ni Bob.
2: Pwede na baguhin eh.
6: Sabi ni Bob.
2: Nino?
6: Bob.
2: Bob? Sinong Bob?
6: Bob Marley.
2: Okay.
6: Kilala mo si Marley.
2: At si Ate Marley dito.
6: Si Bob Marley.
2: Oo, si Bob Marley.
6: Kilala mo siya.
2: The father. Doon na naman siya.
6: Oo.
2: Oh, tuloy mo.
6: Si Bob Marley, Google mo. Yung Jamaican.
2: Oo, Jamaican nga na aktivista. Jamaican legend, activist.
6: Music legend.
2: Ay, hindi ba? Pero aktivista siya.
6: Yes.
2: Oo, aktivista rin siya.
6: Alam mo sabi niya. Sabi ni Jack, ni Bob Marley. And I say this one last time. You will never find justice in a world where criminals make the rules.
2: True FM. Ganda.
6: Alas 9:44. Boss Max. Boss Max 3 Coffee. Ay nako, amoy pa lang alam mo na kaagad. Aha, suwabing-suwabe. Ang sarap. Quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainampos sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, zarap. Thank you, Boss Max. Abangan po sa aming pagbabalik. It's happy hour.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: Papu, Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
1: Ah, oo. Napanood ko na yan. Mm. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
1: Oo, tulungan kaya natin.
0: Oo, pakontak natin.
1: I-guess natin sa show.
0: Oo.
1: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige, sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
1: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello!
7: Hey, one, two, three, four, again. Two. One, two, three.
2: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: FM.
1: Nanay Christy, good morning po Nanay, and thank you for always watching, and salamat po sa inyo pong patuloy na pagbigay po sa amin ng inspirasyon. Sa lahat sa amin po dito, salamat na marami ha, at tayo po ay lubos na nagpapasalamat na may mga trabaho pa po tayo. Amen girl, amen indeed. Kasi po, yung aking binabanggit na unos kanina, hindi po ako nagbibiro dyan. Dinadaan lang po namin paminsan-minsan po, no? Amin po nilalagyan kahit pa paano po ng relief. Kasi nga po, seryosong bagay, yung paparating na unos, pagandaan natin. Kaya kung may mga trabaho tayo ngayon, magtrabaho po tayo ng maayos. Kasi baka po dumating ang pagkakataon na ang trabahong ito ay malagay po sa pagsubok. Sila, wala silang problema sa trabaho nila. Okay. Mga kapatid, kahapon po nakapanayam natin yung pong ito po yung si Nanay Celestina Boyles, at ika nga niya, sila po yung nakapag-compute na kung magkano ang kakailanganin nila. 10,634 para po sa mga estudyante na ang kabuuan pong bilang actually ay sa grade 1, 8, sa grade 2, 4, right? Ang grade 3, 8, grade 4, 14, grade 5, 10, grade 6, 12, at sa kinder 2 ay 2. Ibig sabihin mga kapatid, ito po lamang yung kanilang enrollment. Nagtotal ba ilang estudyante ito kapag ating kinumpute? Okay, ngayon ito po ah. Kasi po, sabi ho namin, sa halip po na 10,000 lang mahigit ang ating ipapadala sa kanya, amin pong minarapat na magpadala na po ng 20,000 piso. 59 students ito, total, okay? Sige, ngayon po nasa ating linya, si Nanay kasi nag-canvas sila girl ng bag para ho lahat ng estudyante magkaroon ng school bag. Bagong school bag, alright? Sabi ko nga sa kanya, pati po yung kung sakasakali nga, kung maaari, pati pamasahin nila, lahat po ng kanilang pangangailangan sa deliveries, matulungan natin. Pero sabi po nila, sila na daw ho ang bahala. Ating balikan lang po si Nanay.
0: Celestina Boyles.
1: Nanay, good morning.
2: Hello po, Manong Teddy, di cha-cha. Good morning po.
0: Morning.
1: Okay. Sige, so meron ho kayong nakanvas ng mga bag para sa mga bata?
2: Opo, Manong Ted. Saka nakalimutan ko po palang sabihin na yung price na binigay ko, naka-less pala siya ng 10% discount din po.
1: Oo. So, ibig sabihin, mas bababa pa ang presyo, kumbaga.
2: Oo.
1: Alright, sige. Sige, ganito Nanay, ha? Ganito. Okay. Meron po pala nagbigay sa amin kahapon. Ito po, huwag kayong mahihiya. Meron pong nagbigay sa inyo 2,000 para sa inyong mga anak, ha? Okay?
2: Ay, salamat. Maraming salamat okay.
1: Sige. So, ganito po Nanay. Ang amin na pong nakwentada dito, lumalabas doon po sa inyong pangangailangan sa school supplies, pati po sa mga backpack na wala pa pong discount, lumalabas na 27,000. Tama po?
2: Opo.
1: Alright. Sige.
2: 27,011.
1: Opo. Ang dapat po naming maipadala po sa inyo nung una ay 20,000 lang, right? Ang ating nasabi sa inyo, di ba?
2: Opo, opo, Manong Ted.
1: Okay, sige, ganito. Pwede ho bang bubuuin na po namin ito kung ang una po natin na pag-usapan, meron pong 20,000 plus 2,000 sa inyo, tapos si Happy Attorney kahapon nagpahabol ng 2,000, so 24,000. Kung 27 po ito, more or less, kukulangin pa siya ng mga halos 5,000. Tama? Okay. So ganito, Nanay, pasosobrahan na po namin ito, baka pwede sa panahon ng kayo po maghahatid na, magdi-distribute ng school supplies, baka pwede kayong magpakain doon, bumili na ho kayo ng papansit. Opo, bumili na ho kayo ng pa-fried chicken, kayo ang magluto doon.
2: Ay, opo,
1: isasarado po namin to sa lahat, ha. Seth, hiwalay mo yung 2,000. Kinana yon. Okay? Hiwalay mo na, ha? Okay, sige. So, dito ngayon, itong 27,000 na ito, wala pa yung kinanay dito, di ba? Kasama na. Hindi pa kasama. Okay? Ang gulo mo, senador ka ba? Ang gulo mo, ha?
3: Senador ka ba? Teka lang. Oo.
1: Okay.
3: Ilan ang total natin?
1: Oh, kwentay mo mabuti kasi si nanay andito. Okay.
3: 27K na for the students. Only.
1: Okay, so hindi pa kasama yung 2,000, naklaruhin mo. Alright, sige. So ganito po nanay, papasobrahan na po namin ito. Para po, para sa mga estudyante, hindi kasama yung 2,000 nyo, amin na po itong isisirado sa 32,000. Okay?
2: Manong Ted, maraming salamat po. Sobrang laki po ng tulong na yan, Manong Ted.
1: Hindi sa amin galing ito, ha?
2: Laki pong tulong. Opo, salamat, Happy Anonymous.
1: Okay, sige.
2: Ang laki, sobrang laki. Salamat po.
1: Sige, so bilhin nyo na po yung mga gamit sa school. Meron pa itong kasing discount na makukuha kayo. Kung kailangan po magdagdag ng papel, kayo na pong bahala. At sa panahon po ng inyong pag-distribute, doon sa eskwelahan po, sabihin nyo sa mga teachers doon, kayo-kayo, magluto kayo. Huwag yung mapapanis, ha, kasi baka magka-problema pa tayo. Doon lang po tayo sa madaling lutuin, di ba? O, adobo, fried chicken, pansit. Mag-celebrate kayo in the name of God. Amen?
3: Amen.
2: Amen. Amen po, Manong Ted. Maraming salamat po.
1: Okay, sige po. So,
2: May nagmagandang loob din po pala sa amin. Nagsabi na pag mamili na po kami ng gamit ngayon, nag-offer po siya ng sasakyan niya. Yun na. Wow. Salamat ng marami po sa kanya.
1: Very nice. Very nice. O, sige. Opo. Sige po. So, abangan niyo po yung tawag ng aming staff dito. Paano maipapadala ang cash, ang perang ito. Pero higit sa lahat po, magpasalamat kayo sa ating mga Happy Anonymous, higit sa lahat sa Panginoon, at kami po naman, ibinabalik namin po ang pasalamat sa inyo, kasi kung hindi ho dahil sa inyo, hindi po natin magagawa itong kawang-gawang ito. Sige po, nanay.
2: Opo. Maraming salamat po, una po sa ating Panginoon po, na siya pong nagbigay talaga sa atin ng lakas. Saka sa mga Happy Anonymous po, maraming salamat. Sana po mabigyan na po kayo ng maraming blessings po para makatulong din sa iba. At sa programa niyo po, Manong Ted, BG Chacha, maraming salamat po talaga. Hindi ko po talaga in-expect po, Manong Ted. Maraming salamat talaga.
3: Kahit wag na sa amin, sa mga Happy Anonymous na lang po, nanay. At higit sa lahat, sabi nga, lagi natin sinasabi, sa Diyos.
1: Sa Panginoon, ang lahat ng pagpupuri. Amen. Okay, sige. So, nanay.
3: Thank you, nanay.
1: Okay. Abangan niyo po yung tawag, ni Seth, para po sa ating ugnayan. Okay, and thank you. Salamat.
3: Thank you. Salamat thank po you. Sa effort. Salamat sa effort para matulungan po itong mga batang ito.
1: Sige, so Seth, magkano pa ang kulang para natin mabuo ito? Ah, meron pa palang sa panggap? Tapos na. Oh, kasi narinig ko na yung ating senyales .
3: Alin doon?
1: Din.
3: Ayun.
1: Okay. Sige. So magkano ang set? Ang kulang para?
3: 8,000.
1: 8,000. Walang problema. Mga
3: sino
1: kapatid?
3: Mga mag-aambag-ambagan?
1: Mag-aambag si Happy Daddy, si Happy K, Happy Man, Happy Davaueño, at si Happy Anonymous. Isang baksak din po si Happy Anonymous, 4,000 siya. At ito pong ating mga Happy Daddy, Happy K, Happy Man, Happy Davaueño, 1,000 piso. Basically po, napagtagumpayan po natin to. At yung nagbigay po ng isang baksak, magkano?
3: Maraming salamat. Isang bagsak, 20,000 si Happy Pretty B, si Happy Cusinera, at si Happy Attorney, 2,000 piso. Amen. Po sila. Ang sinasabi dito ng ating mga Happy Anonymous, magsabi lang daw si nanay kung may kakailanganin pa yung mga bata.
1: At kami po ay naghahanap pa rin po ng tulad po ni Nanay Celestina Boyles.
3: Amen.
1: Alright, mga kapatid, ha, abangan po natin yung pamimili, pag-distribute at pagkain nila pagsalo-salo. O, di ba? Parang may birthday lang.
3: Sa'yo naman.
1: Di ba? Si Chacha na nga ako ng pagkain sa
3: bukas
1: Friday.
3: Kami. Ay, hindi pa pala bukas, ha? Friday pala ang pansit ni Mayora.
1: Baka naman solid pansit lang yan. Wala man lang.
3: Gusto ko yung parang pa... solid pansit ito, baby.
1: Wala man lang barbecue.
3: Solid pansit. Inaantay ko nga yung barbecue mo.
1: Ha?
3: Oo, kasi kulang Siyempre, mas masarap yung pansit pag may barbecue.
1: Pwede bang online na lang yan?
3: Hindi pwede yung online barbecue. Mas masarap yung pag physically present. Okay. Pero si Happy OG nag-add daw ng 3,000 piso para maging... Magkano na ngayon? Oo, kung nag-add pa. 35,000 pesos na?
1: Oo.
3: Ganon, tama?
1: Okay.
3: Oo, 35K na. Nag-add pa ulit si Happy OG.
1: O di, sabihin mo kay nanay, bahala na kamo sila doon sa dagdag ng school supplies, ha? Okay?
3: Maraming salamat, 35,000.
1: So mga kapatid, what a way to end the program. Abangan na po ninyo sa aming, sa ating pong susunod na programa.
3: Ang Sana Lord! Dito po yan sa 105.9 True FM. Bukas magbabalik kami, physically present and live pa rin po dito sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Happy Holidays, everyone! See y'all tomorrow!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
3: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: B1079 Time Check brought to you by
2: RH Super.
3: Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang

0: 97.9 Time Check brought to you by
1: RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
7: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
0: B107.9. We don't stop the music.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer, inuman wisdom.
3: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: oras sa Bogos nga Pilipinas. Governor Carlos Jericho Ikot Pitilya, alas 4:12 na.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang rawon. Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawon niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon. Aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka ninyo doon, may kala. Mga pa yung kakulob. Kumusta kita nga doon, mga kasangkayan? Maray na hapon kanindong gabos. Natunta nga na kita mga pa yung panlawas. Labi na hapang inabuhi, no? Sa 20 city na, di na may ha. Tutulo na kaadlaw. Mahuman na lewat itong Mayo. O man, hini. June na. Tag-uran na lewat, ano? Ko, ang buhay talaga. Mabilis. Kaya nagmamadali. Hino ba nga nagdadagmit talaga? Kaya amoy tiyara karuyag nga dagmiton. Problema kung bakit umabot. Senate Minority Bloc kinundina ang tila pagmamadali ng mayorya na may pasa ang Senate rules. Nanguruli, Lugudera. Basta nagkakaurusa. May good mga plan. Paray man. Bulabogs. Senate President lagi hapon Alan Peter Keita. Anyway, sige. Panmanggo din yung mga kasangkay yung opposite panmulitika. Ining ang mga nag-walk out kasangkayan ay nadirehirahin online voting and remote nga participation. Ito nga nag-walk out logod, ano, matgamit dito. Di remote gagamitin dito, no? Di nga ni in online voting. Hindi rin na klaro. Kanit iba hini, baga. Nalaro na lang tayo ng mga politikong gago. Hindi rin naman mga upit era pag-servisyo. Di parehad itong mga panahon ng kanda Senador Hubito Salunga. Kahit itong mga sininiwaray. Mga artista naman ini mga senador. Ito yung mga nagpipinanmili kita yung waray pulos. Titit nera kasalaan. Ikita mismo kami mili, hindi rin asya. Okay, sige. Satisfaction rating ni President Bongbong Marcos. Bagsak. Shows. Ayun, ba't nalilipay ito? Negative 15. Negative mga 15. Jesus Maria. I don't know by name, Mr. President. Kaywa, Raiden Hiliwata at Japan. Arigato, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Made in Japan. Ah, the first lady. Ang iba pa nga mga cabinet members. Masyada ha, Japan. Ay, nako, pera ng bayan. Winawaldas. Waray klaro. Mga walang katotohan ng paggawa. Bagyo ha Pacific Ocean, padayon nga nagtitikahara niya Pilipinas. Ala iton. Oh, dilipas din yan. Bangin niya ng simana magawarin na iton. Mga biyernes siguro, Sabado. Di mo't makakaigugun yan niya. Di mo iton malandful nga niya. Iton kataas. Palarong pambansa 2026. Overall medal tally. Kaperan Pilipinas. Ika para kita. Ore man diniki kita. Pero may man lang kita. Sharing pa kabataan nga long. Kuya, pukis. Ay, region bugusin na Pilipinas. Region 80, Diyos. Arayo ng mga baras. Okay. Nangunguna kasi. National Capital Region. May Gold Dose, Nuibi Region 4A, Calabarzon. Sige la, ang bagasya man. Pagkitahin ito, ano yung dinner? Pagkitahin ito, naikapera kita.
Region 8, Eastern Visayas, na may 15 nga medalya. Northern Mindanao, Region 10, 12 medalya. Region 8, may 15 nga medalya. Region 8, 11. May 11. Upodahan na top 10 ang Eastern Visayas. Kita yung kanapulok. Region 8, nga may ada 11 nga medalya. Central Visayas, Region 7, may 15 nga medalya. 11 kita. Lupig na pa dito ako ang Cebu. At least mga number 10 kita, top 10. Kaliman. Region 8. Region 8, Eastern Visayas. Di. Number 6, anay. Pero kung pala ini, unong pala ang report niya gold. Pero yan ang report na. Pero na naton Bulawan. And middle tally, may da nakita unsi. Sige. Iba ito, iba. Region 8, Central Eastern Visayas. Total, napulo na. Okay, sige. Ninhilaanin aton unahon. At least, membro kitang top 10. Pasado. Okay. Good luck. Iba pa nga itong mga kainin na nagpakasulod. Lamot lang ni Kaunsi. Magdobos. Ayan. National Capital Region, nanguna, middle standing ng palarong pambansa 2026. Yun. Yan. Ang nangyari sa partial at unofficial middle tally ng palarong pambansa 2026 ngayong Mayo 27, Lunes. Wednesday. Wednesday kita yan, mga kapatid. Oy, mapay nga kulup ngayon na maray na hapon. Ito mga brother. Kasi ngayon, halili. Kumustahin mo naman mga kapatid mo, mga brother. Brother, magandang hapon po. Ngayon kasi holiday. Dahil sa Idil Adha. Mga kapatid, sabi ng kapatid, kailangan talaga, we have to sacrifice. Sakripisyo talaga. Ayon, Idil Adha. Yan na, hindi nga holiday. Kanan mga kapatid at mga brother natin. Sige, magandang hapon po na lang. Magpakabait, magpakabait talaga. Ha? Yan ang kailangan natin ngayon, magpakabait at maging honest. Yun. Kailangan na natin yan ngayon. Sige. Walay siya pa yan. Sharing panira. Okay. Top 10. Ayun, hindi na. Gumawas na. Top 10 on Eastern Visayas, Region 8. Nga may ada on sinanganit medalya. Dito yun ha, Central Visayas, napulo. Pero naton, may kala, top 10, may ada kita, 11. Sige, maupay na ito. At least, baga di rin ma, waray magama, sa rin paman, waray maurhi. Okay. Sige. Oras sa Bagus ng Pilipinas, alas 4:23 na. Engineer, standby. Standby ha. Balik kita katiliwan lading panom dome.

Himang Raun. Himang Raun. Ano ang mga isyungan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Raun. Atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang Raun. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Raun. Himang Raun.

Okay. Back to barracks. Mga kapatid, Eid al-Adha. Yan ang tinatawag Peace of Sacrifice. Alam mo naman, brother, kailangan natin ngayon ng taong maging matino, magaling, at higit sa lahat, merong mga sakripisyo. Okay. Buhay talaga, ano?

0: Okay, sige. Mga brothers. Alas 4:29 na. Nga di kita anay hining satisfaction rating ni President Bongbong Marcos. Saan karagsid yun hining nga nag-iinubos? Karagsid yun, bisa ng pag-inanoon, nahabubugod talaga. Di ba? Bisan ano pag pinakarautit kontra, di ko talaga na hataas yung rating it presidente. Siguro kung mag-abri na tikarante eleksyon, eleksyon, eleksyon tikarante ito, pagtaga-klase, no? Klaklase na liwat ito, di nito maiha, di ba? Sunod ng bulan, June naman, pag-abrit klase, bangin, mataas na lati rating presidente. Kaya ano? Nagbando ang presidente. Ha? Oo. Nga kinahanglan, igpadayon, ang tupad para hiton dul-dul. Dinit nga dul-dul. Para hiton brigada eskwela. So, karagsid yun, ipapadayon ang tupad para pag limpyo, di ba? Siyempre, magdadrag ito ni silhig, bulo, kung ano-ano pa, na maglimpyo. Kaya mo ini ang ginunahan presidente nga ipadayon ang tupad para itong brigada eskwela pag-abri. Na maging malimpyo itong mga eskwelahan, gawas itong eskwelahan, nga maging malimpyo itong balahit mga agaron. Ay nako. Hagihin niya pang gobernuan. Inihimula kita hindi nga baga mutokoy. Dilugod inuunay pagsulbar hindi nga tipaunan ni pagpaubos itlana. Tipaunan ni pagparopa itong kapanulduhan it mga magtatrabaho. Yan ang kailangan eh. Di pa unan no, pagpa-Europay servisyo itong kuryente. Kuryente, tubig, yan ang kailangan eh. Diba? Pero kung ina-assalate panmulitika, ganun mga, wala hinigamit ng mga klaseng pagservisyo. Inuuna naman itong era na mga personal ng mga business interest. Kaya haros, nga tanong naman lang nga ni Kao yung mga politiko yan na porsa man ng mga negosyante. Hindi naman pwede diri magninegosyo itong politiko. Nasa nagdadala lang yan? Come on. Sige. Ay talit anay, pag kinargaha itong nga diri pagkasya itong magbugto, presidente ngit sinadora. Itong. Pero marupay nalay itong nga iyagin buyagyag kay para diri. No? Kay kung matahuban, di lugod mababatian, di ba? Kung masingig ka nito ni pag-insuryahe. Maupin na lang ni kay kung manlutin eh, ang buta ano nakaon. Di ba? Kaya na. Kamera? Kaya ito. Nga di, hindi makinikita. Di rin, nakaon man. Ay, ini? Mapagilid lang ko sa dipin ko. Eh? Ang mali? Oo. Hindi, kinikita. Ah, sir, pagpabot nga ni Tim Milingkuran, di ha, gilid it masyado. Ah, papabot nga ni Tim Milingkuran. Yun! Hindi mo nga kiniara nga karo camera. Para malagitin rin ang Ronjo Laudo. Anyway, sige. Thank you so much sa nato na mga kasagamay. Ha, engineering and ha, IT. Pag-gapon din na nato na number 1 ng FM station B107.9. Thank you so much. Kita kasangkaya nini nga ito ng mga mga rapon. Yan ang adlaw. Aton pan Merkulis ng edisyon. Okay, maaram kita. Nanti ka pasulay ni. Labi na dito sinado, ano? Very good, diri. Diri matata mo, bisan paano ng mga, bisan pa ano pag hinimuon na tinuudla, no? Ang tao diri na no, mapauwat yan na tungkol di social media. Oo, masaring ka mga ining yan na ang sitwasyon aga trotrim po na luwat minority ngadit majority bis pag inanoon pagpabuwa-buwa na dit mga senador di na ini madara bisan pa nga di mo lang kanyang kung ano nga mga baton mga open air waray di madara itaw di rin or waton yan na bis pa magdaramon sa lapit di rin na waray ano man ni tatabo nag-imbestigar waray nga tuan diba ang mga nauuna magkapipriso madakop ang mga kontra in simple reason pagkakakon wala ka mong sumatitiba nagawas na niya nakasangkaan niya minarkusay na kung hindi na akong tatang administrasyon tawaray kontrahong kagun so para hakon gabay na lang kita sumakay at administrasyon transit pa may pera pa sharing nira pero waray man aray man di mo kita inaabutan. Mabanda ko naabot eh. Para mga di rin maguburuhan. Di rin maguburuhan at kaguto. Sakripisyo adaman. Iguto. Nag-aalin siya sunod lang. Pero. Anyway, sige. Nasa nagdadala lang yan. No? Ada iniha aton. Ay kita pagpa... sharing pa man... pagpadara... ay nakita ni pagpauwat tama na sobra na di ba mga saad puro malito saad isaad balit buwang tumanon so ayaw nakita iton kita na mismo it labing maaram no diri na kinhanglan nga kita in sigun pa nga oy maud naman kamo may baro kamo pang edukar pag buto sinta mga nagsakto wala yan eh bis pa kadayon na nung mga programa kamaupay kung iti mo kontra, mas makarukarit. Diba? Pinamamatian talaga. Sabi niya ang panahon, kung tinuyaw lugod, ako pinamamatian. Pero kung napakaupay, waray ito. Baliktad eh. Diba? Nga, nadiri na nato din at mga tao. Ano yung pag, labi na kung magbibinuwa ka. Pag inisuryahong ka nga, ay, dapat sugod din eh. Sus. Mga tao yan naman siya mo. Imuha, suruha na lang ito dong, suruha. Kaya pag inuha ta, tapos ito mga tao yun ang maaram na. Diba? Klaro ba nga, million-million ginastos. So, kundi na yan ah. Simple na, simple. Pati ito simbahan, nakikisaw-saw na. Hindi mo ito nga ni pwede. Nakikisaw-saw man, hirawan ta, manginginaan uliwan. Simbahan, pero yan na, nasakay na. Hindi nga, kasimple ka daw hindurong. Ano na, makakakadakahit kalsada, gawas, di ba? Di rin ka mahadlok. Yan na, duro na yung kabaga, delikado. Nagtikada mo, nagsasabu. Criminality. Patay didi, patay dito. Ganganin ka siyahan, ta, humanun ka. And the last is, corruption. Waray, good. Aray good maundang, lalong lumala sing pitagalo. Aray man kita agad, isan dito yung tamon bungto, makalilisang, ada na gawas. Nagsasabu. Di man na, titikada mo sabu, sige man doon, pag pinandakop ng titikada mo ulit dakop. Nihidak pan malay dito yung mga bulinaw. Aray, gano doon. So, dakot pagkakaiba, di ba? Totally itong mga programa mag-upay itong programa itong gobyerno pero itong mga nagpapatuman itong nag-implementar itong diri tol-tol diri nga tanan pero mas larda mo itong problema doon ito na di ba? Kita mo halatang halata na nga yung droga isang pa itong hinusumir nga era itong grupuhan una isang pa kang kanay grupo. Eh, ito niya ng administrasyon, eh, ito niya ng nagkakapot. Ah, mo itong kulkulon. Oh, nag-iinaragno ka mo. Panarabaho ka mong tamang sakto. Mahal sinyo swildo. Diba? Kung itiyo darak po niyo lang ako mga tao, ah, that's another story. Okay, okay. Ayun nila ito. Makontra ka. Wala kang kalaban-laban. Diba? Eh, ngayon, eh, kailangan may pera ka eh. Kung kinurukontra ka lang ano yan ang orim sa lapi, nga kala, ay siya, Isinyong ka lang about time. Di ba? Ano yan, adi? Man, Thunder. Oh. Oh. Hawak na ang 3-2 advance laban sa Spurs. Oh, basketball. Maraming naman kita yun yung mga mula yung basketball po pa kung sharing pa man. Hindi kita yun yung magbinulig-bulig, hindi man kita. Mga putot man kita. Oh, pwede yung talangyaw kay mga taas, mga daggo. Di ba? Anyway, sige. Ngari kita na kasangkayan. Ano na ini? Okay na? Oh. Panginano na ini nga. Ang ganda ni Bantan, may pag-isumpay kasangkayan yung 9-story building na nag-collapse. Ginano itong pagtrabaho. May ani naawat at kinabuhi sa panarabaho ng tul-tul. Grabe naman. Bisan ako, bisan ako diri engineer. Diba? Bisan ka diri architect. Makakasaring ka nga. Ano daw lang rason? Ano nga? Diretso mo nag-collapse. Nag-collapse, ha? 9-story building. Una, makakasaring ka kay bakusog liwat ang linog. Diba? Granting nga inabutanin suko dito ka kusog ang linog. Wala ba itong design? Nga ini nga building, dapat himuuntay ni nga mailubinihin magnitude 7. Ayun lang kita 8. Sinun tala magnitude 7, kumbaga. Oo. So, siguro kung may mga designing suko dito, bangin makasaring ka nga, bisan ikaw nga engineer ka, masing ilob ito, di ba? Inso ko dito ang kakusog. Pero kung masay nga, mali, bisan to, na kaya bisan lang mga steel bar. Kung may dito ang mga inginano, di ba? Pag inanoon ito, kay rugmok, oho, mamay kalay ito. So, ito amot ang pa-imbestigaran. Yan, ginimbestigaran na. Pa-imbestigaran mismo ni Secretary of Justice, Department of Public Works and Highways, kan may dadang nga ni Director din to, Department of Labor and Employment, yung suspender na yun ni Secretary Tolentino. Dole Secretary. Wari mapanginano siguro ini. Ay na, mungkat problema at Pilipinas sa tinuodla. Labi na ini yan, hindi na kundin matuto masusunod. Ano ito? Itong pagpahabubot presyo lana, wala na yan. Pagpahabubot presyo bugas, linurong na ito. Wala na itong din at mahabubot presyo. Tinuyaw la ito ng mga saan nga, 20 pesos kilong bugas, lamunat yung 20 pesos. Para ito, kung maniwala dyan, yan ang apera. Ha? 63? Maria Josip. Hindi ka nga ni tagan, hit gobyerno naman, subsidize naman, tagi naman. Eh, kita mo, pag tinagang kita, ano man, may tatabo. Pero na, 18 katrilyon itutang hit Pilipinas. Sin nga ni Hukauyo, kung may ada presidente nga malumingkod, makabayad hit utang hit Pilipinas, bisan niya ko, maghihiko ka San Juanico. Kung may ada presidente makabayad hit utang hit Pilipinas, anak ng titing kayo. Oo. Oh, wala yun na ito. Bisan pwede nito kumapot ito. Pamunuan hit gobyerno hit Pilipinas. Bisan pwede nito mga presidente tigbutang nila. Tagyakin sa kabulan. Oo, oh, tatagan ko dyan sa kabulan. Lagi. Ikaw nagdaog, ikaw tadayan na, ikaw bagong presidente, tatagan rin sa kabulan, bay dito utang it Pilipinas, nga tanan, ha? Hindi nga, hindi mo pa ba, mabaydan, ikaw tapag, sasaog-saog, kung nalisan mo na iko. Waray na yan. Mark my word. Bis pwede rin nga CPA, no, pwede nga lawyer na nga makarit. Sige niyo, pakihan niyo kung tinukod ba, nga makakabayad ba't Pilipinas, kung hino ito maging presidente. Waray, nagtitikad ako ito utang it Pilipinas, kung hino ito nalingkod ng presidente. Walay. Wala na ito. Malabo. Malabo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Sapagkat duling-duling sa dami ng perang natitingin. Ay, Ginoo ko. Hala. Ano ni? Ano ha? Ano kita? Habagat posible maranasan sa pagtatapos ng Mayo naman o unang linggo ng Hunyo, subalit di pa simula ng rainy season. Man, State Weather Bureau. Mama, bisan pag-asa, iba ito yung State Weather Bureau. Ganun pa rin. Pag-asa pa rin yan. So, amoy hindi ni kasanggayan. So, mag-iiba na. Una nga simana ito nyo. Magiging habagat na. Naku po. Sige. National Grid Corporation of the Philippines. Posible nga sabotahe ha NGCP lines. Hindi inaalis kasunod ng malawakang brownout noong May 13. Mayo. Sige. Alayang paghihapon kasangkayan, pagbagsak ng Chinese rocket. Naku po. Chinese rocket debris sa katubigan ng Northern Luzon. Naku. Ibinabala. Delikado na eh. Inihini na kita mga ka-inchik, ang mga tuyong, ang mga inchik. Ay, naku. Amot ito ang ipanginan noon. Amot ito presidente diri kay. Libot-libot ito presidente. Ah, mabuling ang mga kadal sa Japan, mapabuling. Bisang kadwaray hapon, kung nakikig-istorya itong presidente ng pagtuha yun, wala man ibang magbubuot ito presidente China, kung diri nga hawira presidente. Diba? Ganun naman talaga yan eh. The order is order. Ayaw it, order is dead or alive. The order is order. Ganun lang talaga eh, di ba? Sa bagay, di makita mga presidente. Atong kalanipan lang tao. Ay, mga raon tagad lain eh. Hindi nga lang na yan. Pero ba ito sa kapamilya? Di ba? Unahon na dit pamilya. Kuhayo na na. Ano yun yung mga anak? Barumbado man ini. Natural, eh, naunahon, kag-anak. Di ba? Ay, Panginoon, ano ni Sir, Ma'am, ni mga anak, mga barumbado man ini. The same, hindi at mga pinipili. Di ba? Pananglitan barangay ng iski. Hindi, makikita na nato. Wala man hinahi mo mga barangay official. Di ba? Kita at barangay. At barangay bagahin, basurahan. Wala man ni nanginginaan. Ito, napipili yung pa ba natin ito nga mo lagi hapon. Maging official din nga barangay. Mga tatangan na kitang mga butante. Kita maara mga inaano itong tatrabaho, hindi rin tatrabaho. Kung din sa lapi, eh, wala tayong magagawa. Pera-pera lang talaga ngayon. Alas 4:47. Anyway, sige. Hindi kita kasangkayan. Na. It nga saramo ka sinado ka uyo, waray naman ito, kay baga nala ito hin showbiz. Mga artista man gulitaan to. Yukat. Pimili ka man mga artista ng Oripolos. Sige. Adiman, Robin Padilla, aniyo senador. Ha? Pinakakasuhan na. Han Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group. Igi, tingan diri daw tatantanan ini yan ang mga kontra. Nga diri ton madarangan to dahig. Pati Vice President Sara dahil ta dahig. Hindi ton tatantanan hit administration. Adi na. Sa kita ini magtapos kasangkay. Aton pagkaurusay na. Ikadiko ini. Mga roads and assets, ha? Pagtaga flood control scandal. Yan na umabot na hin 47 billion gastos. Nawawara o hain na. Sabi yan. Eh ano ko dilugod na imbestigaran ito? Hain nga 47 billion. Punasyaman. Okay, oh, di nga pondong ka ng deep aid. Nawawara. Ha, mamala ko niya 47 billion. Linurong ka kung doon siya. Pero kung wala ebidensya, wala that way. Yan ang sabi ng Pangulo. Ang mga ebidensya, mahirap yun. Puro lang yung chismis, maritis. Ay, nago ang buhay talaga. Sige, ito yan ah. Ha? Di man ini gumawas. Social weather station gumawas. Nga bagsak. Ito na satisfaction rating ng presidente. Negative 15. Langit negative 15. Ay, negative. Bunga 15. That is negative 15. Masya rin ka mo ata si rating. Ah, may kala. Ginawa tahat. Depende kay iba itong nag-survey ka, uyo. Ah, wala. Pag-survey lot ka muna. Bakit yung mga nagsusurvey, hindi ba nabibigyan? Eh, depende. Siya nagdadala. Ah, utak-sharing. Ay, nako. Ang buhay talaga o parang life. Balit. Ano na rin haaton. Mapadara kita kung diri. Publiko, pinaghahanda ng pag-asa sa sabay ha? Na pagpasok ng habagat. Ayun. At El Nino tralala. Ito may pagkabuti ito nyo. Ragudos na lutituran ora ni Don. Okay, sige. Alayang paghihapon ng mga rawon. Pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, ipinatitigil muna. Ay, kay Ginoo ko. Yan ang nalagod ka mo itong pagpaundang pagpangutodin ng mga kahoy, nga damo naging putol. Hagi! Ingat pang gobyerno ako na siya. Anwaray pa po putol. Waray ka mo mag-isang bawal ito, bawal. Yan ang kami nagkakauto damo at pagbawal. Linurumbod talaga. Magpaginanood. Lahat ang magagawa. Ganun na lang talaga. Umano'y data breach sa voter information pinabulaanan ng COMELEC. Ay, maray ganito. Puros ganito ba yung mga drawing perme, pastilan. Pagbabago o pabago-bago sa liderato sa Senado, malabo mangyari. Senador Amy, pagbabago sa liderato ng Senado? Pagbago daw itong liderato Senado, harayo nga mahitabo. So, correction yun, hindi alagap sinusuportahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahuman. Mahuman kaya ini nga impeachment trial sa Senado? Halayang paghihapon ng mga shortcut. Shortcut na yung mga imang raon, ha? Sakripisyo han mga OFW han Japan. Man, ginkilala ni President Bongbong Marcos. Pastilan, kita ng mga Pinoy biskay, kita ikain ng atit ibang mga nasun. Diri kita dito nasikat, kung diri kita nagsasakripisyo. Dinhi, kung hindi kita nagsasakripisyo, kontra naton, ito nagpapasakripisyo. At yan ang pagkakaiba, mga kapatid. Di ba? Okay, ay, nalaka mo ito. Trabaho kita, kayod kita, pakikita tayo tamang eksakto. Ay, para iningatanan, mga kasangkayan, para itong aton kabubuwason. Kung may daman, Pilipinas. Malacanang, yang, pinakikilos ang tupad beneficiaries para sa brigada, brigada, eskwela, eskwela. Amo ito. So ano man ito nga tupad? Hinit nagpapatuman ito. Department of Labor and Employment, Doldol. Uy, sir, mo kayang gabi mga taga Department of Labor and Employment ngayon. Igupod naman kami. Pangin, di rin naman kami upod. gagamo itong kauro ng kamulo. Uy, sasakripisyo kami ito, uy. Igupon kami, nga yung duldul. Okay. Wala yung problema. Nasa mga kamay kung sino ang nandyan, lumapit ka lang. Tutulungan. Tutulungan kita, mabigyan sila, ibibigay sa'yo ang pera. Aking tatanggapin at tayo hahatiin, bigay ng pera sa'yo, para sa'yo. About time. Eh, nung may tatagan ito na lang, maglilimpyo lagi. Brigada Eskwela, tupad it magtutuman. Department of Labor and Employment. Lang, matunihatag na lot ng to di SWD. Kanto na magdaduli. Ang magtatrabaho.
1: Okay.
0: Sana matuman. Sana mabuling kami. Kikisaw-saw kaliwat kauyo. Waray na ganyan na. Di na pwede. Di na pwede hindi pag-usapan ng pera ngayon. Lahat na tayo nangangailangan. Waray na gwapo. Waray na gwapa. Nga di rin nanginginang lang ng kwarta. It's realidad. Oros na kita magpakisalapi. Wala. Eh, nila binaini. Kay panarabahuan nini. Eh, yata kita duli. Pero kung narit eleksyon, ay kita ito. Ngayon itong tul-tul. At bakit naman na kay eleksyon. Nahatag na liwat. Ayaw yan na, hindi nga panahon, kaya reeleksyon. Paniskwila yun eh. Pagbuligit mga kabataan, paglimpyot mga eskwilahan, eh, malaking bagay yan. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi porke nandyan kayo, puro na lang sayo. Paano naman kami? Bigyan nyo naman kami. Kahit kaunti lang. Basta, totoo. Yun ang totoo. Yun ang totoo, bigyan nyo kami, basta tama lang, hindi kami lugi. Nanarabaho mo na daw kami, hindi lang kami malugi. Adi na, ang mga kontra, kontra ka, Plunder Graph versus Jinggoy, kasado na. Ay. Basta ng mga kontra yan, ha? Ay, binarbalabag. Aday, kontra yun eh. Oo. Pananagutan ni Ruben Padilla sa iskapo ni Bato. Sinisilip na. Kasuhan ka na. Di pa, kontra pa yun eh. Labi na yun eh. Senador Bato. Hinahanap. Hinahanap ang kalunasan, inaapi tinatawanan. Si Bato, may kulong na. Ali pa, otro lote niya kontra. Marcolita, Depensor, bawal lumabas sa Pilipinas. Kahingan daw, humanong ka mo nga 2028. Kaya nakakaulang ka mo. Kaya ini nga administration, tumtubi ni nga dito, 2036. Whether you like it or not. Ayaw naman kami so matitiba, ha? Aton line eh. Bali ito, ano? Balit. Tungunit at ka magpakisalapi. Magkita na buto sa wari kwarta. Kita mo, ano mat yan, ha? O yan. Ibitaadali, what? Involve pa na lapik, gapitira. Itaon ta. Sige. Walang sisihan. 25 nga testigos ya atubang kontra kan Vice President Sara. Sige, panatubang ito para masabutan kung naran. Taso, sorry ba, nagsusumat ka maturan o kundere. Diba? Pairalin ang hustisya sa Sara impeachment trial. Okay? Hindi ka nga nito numatin. Hindi man ito nasambutan ito tinuod ng hustisya. Justice for all. Or magtiis ka muna sa lahat. Justice for all, ha? Ano? Marcos, Ismerks, at Imis Noel. Ay, kung mapauwat lang kami nga dudo ha, magbugto ka dudo gini, pero hinit na, hinit nagmamakaarawon, hira. Kahit yung mga leader, di rin mga tultol. Nagmimi nakaarawon lang kami magbugto. Makaarawon ulit mga Marcos. Makaarawon ulit mga Romualdi. Sige, makaarawon na din niya aton na rejunate. Aton ini dapat buligan, suportahan. Di ba? Pero ano't natatabo? Hira nga ako, nag-iinaraway. Alam, magkitahin yung mga inlabot haira. Pero kaya animang kita din hinapili, animang kita naruyag, eh. Hiraman iniyan ito mga hawod, eh. Sunod na lang kita unta. Pero kaya kita, hiraman lang ako, nagdidinurudlong, kikinurukontra nga di, diri tama, kumbaga, iihapon na naton. Aray. Sayang, sayang. Sayang ang oras at panahon. Alas 5 na! Bueno, kasangkayan, buwas naman kita. Ayong antanan, mga kasangkayan, nangarang gapo na natin mga kasagaway. Master Control today, Engineering, IT. Thank you so much, Engineer. Ngayon, siyempre, nangarang gapo na natin Chief Executive Officer. At the same time, President ng magkalain-lain ng FM Station ng Sudan Tacloban, pinagin Mr. Bob Villanosa. Ilawatan niyo po sa sangkay na sarugohon ng kanginan. Membro ako ng ASAP. Yan ang pinagmamalaki ko lang. Anak sa pobre. So, hello, Kaoyo Pedrosa, mga pangyong kulup. Salamatan niyo po, mati. Ngan, kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

0: 1079.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Ang aton oras, may na nakita 34 minutos nga nakalabay han alas 5.

Hey, maupay nga kulup. Maupay nga kulup. Maupay nga kulup aton nga tanan mga kuya o mga ate, mga kaboses. Siyempre pati nagyapo na naton mga kapatid. Anaton mga kapuso, mga kapamilya, kaugo. Maupay nga kulup aton nga tanan. Ani na lang kita magkakaurusa iningaton programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Inigyapo na niyo kuya, yours in public service, Bob Abellanosa. Ngayon kakaurusa yan ang Miyerkules ngadlaw, Pizza 27 kita, inin bulan han Mayo. Maupat na lakad law, matatapos na inin bulan at Mayo, matatapos na dun mga Santa Cruz. Santa Cruz de Mayo, mga Flores de Mayo, alagay. Maka din naman kita han festive month itong siyudad han Tacloban. Nga mo itong June, ha? May maram naman kita, nga pag-abot itong Hunyo 30, ang aton luat patron, dinihan highly urbanized city of Tacloban. Okay, so yan ang adlaw, Miyerkules, Pizza 27, ada kay anigyapong kita hininga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan, nga nababatian niyo din ni B107.9. Kaboses Radio ini din na siyudad ang Tacloban, nga nitong mga pagkigrani ng mga munisipyo, ha? Mga barangay. Anaton 138 nga mga barangay din niya siyudad ang Tacloban, maupay nga kulupayo. Pati nagyapo na naton 7 nga mga munisipyo din niya First Provincial District of Leyte. Anaton mga taga-Palo, anaton mga taga-Tanawan, taga-Tolosa, taga-Santa Fe, mga alang-alanganon, atong mga taga-San Miguel, pati nagyapon ang mga taga-Babatnon. Ada kay maupay nga kulupay yung atanan. Pati nagyapon ang aton nga tanan nga namamati din na bugos nga probinsyahan Leyte. Ay ikaduha nga distrito, ikatulo nga distrito, ikaupat nga distrito, ikalima nga distrito. Ha? Maupay nga kulupay yung atanan. Kaya natin sobrang 1,500 nga mga barangay din niya bugos ka probinsyahan Leyte. Dito habandahan mga siring pa ang mga Canadian countries, ang mga Kana. Dito Ormoc, Kanaga, Isabel, Merida, Canialbuera, ngato ha Tabango, Palumpon, ngato ito, bye-bye. Adalo kita nababatihan ni Pinagi ha 99.9 Dream Radio. Kay simulcast ini nga itong programa dida ha Dream Radio 99.9. Alright. Ngayon ini nga itong programa nababatian gihapon ini ipinagihan live streaming ha B1079 Tacloban .weebly.com. Okay. Ngayon sugat man, kung may dan niyo mga radio app, adan Radio Garden app, ada kay search la dito B107.9 Tacloban City. Yan. Iyugya pong kami nababatian dito. Ngayon sugat man, nakikita gihapon kami niyo. Ipinagihan aton simulcast na Kaboses TV Leyte. Ngan pati naghihapon na Facebook ngan ha YouTube. Ipinagi namon mga pages B107.9 ha? Facebook ngan ha YouTube. Ha? Alright, so iningatanan, ada kita nagkikirita, naghigabati. Iningatong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Okay, siyahan nga bahin na naton programa Kaboses Leyte, amon aton mga susumato na naton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw. Okay, nga natin aton siyahan nga notisya nga aton number one, nga aton asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa, amon ito nag-apila
nga daha Philippine Judiciary nga dirigen mantugutan nga aton iya bana igsurrender ngadto ha The Hague ha Netherlands. Ngadto hiton na investigasyon kaging bubuhat han International Criminal Court kay hagawas namang kunoy ni dinhi nagadla ha nasod Philippines. Amoy niya namang guna nag-imbestigar hatun mga kontrobersyal nga war on drugs sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Dinano sa nga pamulo nga igin pagawas adin Mayo 25 hi Grace Nancy De La Rosa inagpahayag nga dun mga Pilipino kinanglang ganini nga aanhi pagbibistahon adun ira mga kaso hailarum hiton Philippine Justice System nga diri kay tagal lang yaw nga korte, ha? Korte nera. Anyway, iyagya po ni ginargyo nga pag-surrender hino sa nga Filipino citizen nga tuha ICC, nagpapakita laini nga maluyang ngayon itong kanan aton nasod kalugaringon nga judicial system. Ah, magandliwat. Ano ha? So, Nancy De La Rosa ay nag-claim nga ini nga kaso kontra ito niya bana nga Hibato De La Rosa has become politically motivated. Agya-gya po ni nagdugang pagsiring nga maski nga niya itong mga pakyan na nagpapabilin ang mga sugan din eh, kabahin itong anay Presidente Rodrigo Duterte nga may itong baga igin na kanit nga dahil nga anti-drug campaign. Ha? So, ato na nga ni, nahiuna na ini, nahabiktima na kuno ini hidigong, di nalutin lain nga Pilipino, nga ito turn over, nga ito hagawas, nga tribunal, o sa nga foreign tribunal. Ayaw gad kuno, ha? Well, anyway, kita hunta na lain ni, kung ano ko nito mga itatabuhin ni. Natural, asawa ni, kapika sa kinabuhi, ada kay mangingin niyo po nga deton aton administrasyon. Nga unta hunahunaon kay sirig paman, diri naman nga ni kuno kita lakip hito na International Criminal Court. So, ano ba nga gin aasip ito? Itat mga ni Babaron nga ni, iningatanan nga mga judges liwatan ICC. Puro liwat ini, ginisyuhan hinwaran ta barest. Han nasod Russia. Sanglit, inihirayan ang atanan. Puro mga wanted. Bado. Kaira ginisyuhan hin waran ta barest si President Putin. Adakay, anending. Hira lugod ang ginisyuhan han nasod Russia. Hin mga warrant of arrest dyan na in town wanted din eh. Mga tungan rin mga lugar nga sakop itong Russia takay Rico po ini eh. Kundi kita na ingangalimutan din na urhiliwat nga mga panahon ada baga gin igu gihapon nirahan Estados Unidos ha damuan nira mga siring panira nga ni mga gin freeze ang ira mga accounts ha. Nako, pastilan. Ano baliwat ini nga ICC? ICC. Okay. Ano itong oras? 15 minutos na lang sa mag-alasize. Alay naman nga sumat at tungani nga baga na itabo. Nga karigumok. Ha? Senado. Ano ha? Adinos sa kakulupan to. Ha? Kabahin natin video nga ipakita ni Senadora Amy Marcos. At tinuray na gulin nga era mga paghikontrahay. Hindi nga ang panigang kan BBM, ang panigang kan Amy. Alright, so anyway, igin-withdraw ni Amy, Senadora Amy Marcos. Aton video presentation niya. Ang naging kontrobersyal nga video presentation na din iya igin pakita
durantehan Senate Plenary Session na din Lunes ng adlaw kasangkulo pini, Mayo 25. At dun mga iginaligar ng mga gios parahin charter change o kon cha-cha. Di rin sayong cha-cha-cha. At dun mga iginaligar ng mga gios o mga pitad nga magkaadahin charter change ahead of the 2028 elections. So, ini nga video, amin ito nasumat nga nagkaada inihin mga aligasyon kontra ito ni mga ikasi senador. Supposedly pushing. Inakusar din eh, nga ini daw ngayon mga ikasi senador nagduduso in mga constitutional amendments para i-postpone. Alaga daw ano. I-postpone daw ko no ang 2028 elections. Well, sering naman ang mga kaapihan minority bloc. Hagilayon gin criticize ni rining video presentation ko mo malisyoso. Hindi rin ako na initinuod, hindi rin niyamot ira panuyo. Isinanor Mig Subiri strongly denied the allegations ngan pulong paniya nga ato niya mga ikasi magbabalaod. Kinahanglan nga diri guyuron nga dahil nga mga unverified nga mga accusations. Ada kataliwan lahat yung mga mapaso nga mga binalyuhayin pulong Amy Marcos, abiton later igin tanggal niya. She removed the presentation and admitted nga na disappointed kihapon niya. Kabahin natin mga reaksyon han iya mga kausang nga senador. Well, despite the controversy, ada kay gipayag luwat ni Amy Marcos. Nga kinahanglan liwat natin din niya senado nga siguroon nga waray hini nga mga ginhaka-haka nga mga term extension na gabayin. Diri kuno ini maginhaka-haka. Nga na mahitabugod man ini. Ada kay patapon daw kuno nira dinhi nga adun 2028 nga pinalit. Pinalitay naman. Nga piniliay. Nga election. Amo itun pagbubuhaton as is scheduled. So, dinahini. Kasarabot ni Subiri, amo itong tinmang dugihapon. Nga atun nga tanan nga senadores, kinahanglan o inihira nga tanan, naruruyag nga itong election manayun. Di na itong 2028. Yan, ada. Siguro, ano man ininiyo, ha? Okay. Ano itong oras mga kaboses, may na nakita 48 minutos nga nakalipas han alas 5. Babalik kita, kataliwan nini nga pipira nga mga patalastas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud tong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: An aton oras, mga kaboses. May na nagita o may na pagita 8 minutos og sa mag-alasays. Ngayon, padayang giyapong kita, hanaton kaboses late, boses han katawhan. Ada kay, nga di naman kita hiningalain nga notisya ba daw. Dapat maundang lo atin, makontrolar lo atin dayon kay baga ato. Baga amul atin yan itong bagong nga mga kaso hinsakit. Nga baga nagtitika na mo. Uy, ha? Delikado. Iparayong line eh, nakatilaw na kung kitahin mga kasakit hantong panahon ng COVID. Pastilan, di na rumamay. Lockdown, sakit din eh, sakit dito. Baga ngayon na itong kontrolo din eh. Kaya di na latin line nga sakit nga na buto. Adi baga, ato na nga din na batian na din urhil ng mga adlaw. Hindi nga pagtaga, Ebola. Ang mga Ebola cases dito sa Congo, sa Democratic Republic of Congo, is on the rise. Magtitika na mo. Adi natin suspected Ebola cases dito ini nga lugar, sa Democratic Republic of Congo. Amo ito nin mabut na nga dahil mga 900. Wow, delikado. Amin na naging pahayag ang World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Orbidalos niya nga aran, ano. Alat kita hinin, may Ebola pagluwas, ha? Kanan WHO Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hagawa sa doon na ha-report nga suspected infections. 101 na nga mga kaso amay doon ging kumpirma. Ang mga authorities sinagsiring nga por lo menos 204 na. Nagkamatay nga tungod iging kakanit nga dahini nga sakit nga viral disease. Nga amitun na hepatic across the provinces dito sa Central African Nation. So, an World Health Organization officially declared, ha? Nagdeklarar ko din hira hatun Ebola outbreak. Hadin mayukin sila ini. Pag hadin, ini nagdadabi hatun na Bundibugyo strain. Bundibugyo strain. Adin na pagyan, waray pagod ni baga aprobado nga vaccine o kung tambal. Madaw, pera yun lang ito, ano? Stilan. Ini nga Ebola nga tinatawag, usay ni nga highly dangerous disease. Nga mo ito na transmitted, ipinagin direct contact, ha? In mga bodily fluids nga marom ka itong resulta ni nagkakaada kahin bleeding, makusog nga bleeding nga na resulta pagod ini in organ failure. Wow. Salit baga ato na lini gampo nga baga makontrolar ini nga kumalmang and mahanaw na ini and waray na mapiktanon sa ini maski dito ha Congo, Republic of Congo dito ni ha Africa. Ay nako Ano ito oras, 4 minutos na lang sa mag-alasize. Nga di naman kita lain nga notisya. Ay, ito kita nga sakit. Kaya ko makaradlok mo ito. Huh? Ani na ito nasagap aba daw, ha? An ombudsman daw, e nagaandam hin usa nga irayasisiring nga grand case. Wow, dako nga kaso. Ano na ba ini, ha? Ang papasakaan pagodini ang congressman han aton primero distrito han Leyte nga dati speaker waray bago dirhi Ferdinand Martin Romualdez. So an office of the ombudsman ay nangangandaman haton iraging kikilala gindi-describe nira nga baka grand case against former House Speaker and Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. Kabahin hini nga gin-aaligar nga conspiracy hinpag-defraud han National Treasury ngan hin tinatawag nga money laundering. An ombudsman, Hiboying Jesus Boying Crispin Remulla, ay nagsiring, ha? Ngan mga investigador, amo ito na nagin na they are really carefully building the case. Oh, really? Payagod, ha? Akira, ay naging kikilala nga potentially historic. Kaya nung historic? Historic in Philippine legal history. Aba. Aboy, no? FM Romualdez mango di Congressman Martin Romualdez. Amo ito niging kanit ini. Nga doon mga anomalia, hindi naidabi nihan binilyon-bilyon ka peso nga flood control nga mga proyekto. So, atun mga otoridades si Nagabatir nga inihira in natubang yanahin mga challenges, ha? Mga dirilakon nyo inirumamay. Itun pagtiro kin mga ebidensya kay tungod asya man, sarigo pa payagod niyo, ha? Tungod daw hanigin aligar nga diriliwat, ha? Pag-cooperate Haton House Committee on Appropriations Secretariat nga dahin nga mga investigador han ombudsman. Aba, may naman ini another drawing. Well, an ombudsman earlier confirmed nga Romualdez amiton usa haton mga hinsakupan na haton Court of Appeals freeze order. Adang ay gin-freeze na haton ira 25 nga mga accounts na pulo nga mga insurance policies. Pag may napagod din itinatawag nga precautionary hold departure order ngayon gin-issuehan sa Sandigan Bayan. Hadin di rin na ini yagin tutugutan pagbiyahe nga talagyaw para ato niya baga medical check-up. Aba daw. Well, meanwhile, Romualdez naman, amo ito na nananalinguha nga inhibit aton office of the ombudsman kay pulong pa. Hindi daw kuno nga mga opisyali sa ombudsman, ginhusgaran na iya. Ginhusgaran na kuno ini nga kaso kontra haya. Adagay, bato nun na ganlay ni? Ah, pero ini pa nga ni, kinukurian nga ni, hindi ko nun na kooperar. At dun na dito liwat na house. Niyasin ko pa, ana, papaya ha? Anyway, katapusan, nga di kita doon natin dapit na giyapon. Tulong ang mga egindakup. Dada doon Leyte drug den bust. mga personalities ini gin-aresto samtang sobra 102,000 ng kantidad. And mga suspected shabu, amo ito nagkaibargo ini. Kataliwan la hatun na mga paghisakbi inusang drug den dito barangay Kantandog 1. Hahilungos late ini adin Mayo 22, 2026. Ang mga otoridades sinagkilala hatun mga suspect ipinagyato nira mga aliases nga Himarlo, alleged ini nga drug den maintainer, Himiko, ginkilala nga usaga bisita nga nini nga usaga Ray, nalista gyapon nga usaga bisita dinini nga operasyon. Samtang atun mga operatives naman, tika nga Hilungos Municipal Police Station, nga atun Philippine Drug Enforcement Agency, in nakakumpiskar, in mga sachet, nga bagay ginaligar nga may sulud, nga shabu. Uy, ha? Atun bypassed money, mga higamit, hini nga mga pagtaganruga, drug paraphernalia, nga nato ni Papa nga mga personal belongings durante ni nga runda, pagrunda nga ginbuhat. So, ang late provincial police provincial office office officer in charge, Colonel Celerino Sacro Jr., inagsiring nga ton operation in nagpapakita la nga makusog iton era baga panalinguha, kampanya kontra ni nga illegal drugs din niya probinsya at Leyte. Ang mga suspects amin doon naging expected din eh. Nga maatubang hinmagkalainlain niya mga kiha Hailarum had doon Republic Act 9165 kaupon na din niya doon pagbaligya nganhin possession of dangerous drugs. Maintenance of a drug den nga na doon possession of drug para Parnelia. Yeah. Agoy, abot ano baliwat ita aday ni Buy, nukin madali laliwat kuno nga salapi. Ada kay madali ka laliwat matudas sini. Ano ba't nakakaupay nga droga pastilan? Iman ni napaupay lawas, napaguba lugo din in lawas, napaguba. Ito ni mo panutukan. Ha? Ay, nako, sangit ka mo dida, labi na natin mga kabataan, ay kamuhining gagan. Gabay ka mo mga adi mag-focus lugod nga din mga sports o kung ano nga mga aktibidades ayaw hini nga pagtaga-droga. Waray ko din ikaw payan nga igdadalit nga dahayo. Bueno, anaton oras mga kaboses 4 minutos na ang nakalabayhan alasays nga namo dun aton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw parahan aton kaboses late newscast boses han katawhan. Alright, babalik naman kami nga dahiyo parang adan aton uy, anaton baga damo nagpipinamulat ni yan anaton sunod nga portion anaton straight tigal ha kasing-kasing straight from the heart, ha? Alright, babalik, Kuya Bob.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kuya ug mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-atamanan imo panlawas ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo ngan regular nga pagpadulong.

Alright, mupay nga gabi atong nga tanan mga kuya o mga ate. Good evening. Two for the road. Well, anyway, wherever you are tonight, madagaman na iyo panimalay. Oh, adala niya na ito pauling ito iyo. Oh, sino? Bangin na adaga pa trabaho. Pero wala man kanina trabaho, di ba? Eh, wala man opisina. Oh, kung, well, anyway, kung nag-inusahan kalaya na, ada welcome nga na ining atong programa where every heartbeat sa iko pa may da istorya. Every pain deserves to be heard. And of course, every soul deserves comfort. Din ining atong programa Straight from the Heart. Well, anyway, inigaya po na niyo kuya Bob Abellanosa. And for the next piraka minutos, ani kita magkakaurusa. Mga siring pa, we would reflect, love, and heal together. Amidya natin programa Straight from the Heart. You know, because the best messages in life are the ones that come straight from the heart. Well, para iyong atanan, again, good evening. And may danato no saya ng surat nga pagtratrataron. Uy, kumusta ngayon na natin mga suki? Dinaha, Ormoc City. Ini nga itong surat yun na, nga nakarawat, nasagap. Iging panaraton, tikang ininusan natin nga namamati, Dinaha, Dream Radio, 99.9, ha, Ormoc City. Wow! Upay nga gabi, hayo, Dinaha. Saglit, Dinaha, Chris, upaya ko nito na itong signal, ha, Dream Radio, 99.9, ha. Kinamot namamati, ha, itong Dinaha, Ormoc. Okay? And buino ako luat gin papangumusta dida adin natun usanga agila nga tigdala nga lumupan. Aday kuya June Ramos na mamati yan ha. Ambot kong saragdonan niya pini. Ati ko, nakulat na nga saragdonan ni kuya June. Ha? Well, anyway, parang ngayon natin mga kasangkayan din, natin mga ate, mga kuya, who would like to share their stories, pwede ito niyo i-email. Nga di ha, anamon email address at b1079fm@gmail.com. Magkikita niya na ito natin mga screen, din ito niyo Facebook, ka YouTube, nga nakaposes TV late. Okay, you can send in your stories. Nga na ha, b1079fm@gmail.com. Alright, amo ito natin email address. O sino? Pwede niyo ito i-text. Kung baga halipot naman la, ano nga i-text na la. Ha? Pwede isusurat namon, gihapon din na namon text line numbers. Anyway, waray pa mahapatik din na ha aton Facebook page. Ano aton text line numbers? Amuan 0919-089-7220. Alright. Okay. Paginanahan lang kaninahan kanta, no? Two for the road. We'll travel down the years collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life the way we please. Tamlanya. Okay. Pasahon tayo ni ngatun surat yan na. Ha? Tikang iniha Ormoc City. Okay. Alright. Adyan natun surat. Ha? Okay. Dear Kuya Bob,
Good evening kanimo og sa tanan listeners sa Straight from the Heart. Tawag ako sa ngalan nga Carla. 24 years old, taga Ormoc City. Og nagsulat ko kanimo because bug-at na gyud ang akong gibati tungod sa usa ka tawo nga once naging importante kayo sa akong kinabuhi. Kuya Bob, I met someone nga maayo kaayo mo istorya. Permisya mo ingon nga importante ko para niya, nga dili niya ko pasakitan. Wow. O nga seryoso siya sa ako ah. Siyempre, as someone nga nangita po og tinuod nga gugma, nituo gyud ko sa iyang mga words. But as time passed by, slowly nako na realize nga lahi di ay ang iyang mga gisulti og ang iyang mga gibuhat. Kung kinahanglan nako siya, usahay mawala siya. Kung naako'y problema, murag ako ra pirmi ang nag-a-adjust. Og ang pinakasakit pagyud, Kuya Bob, kay dali radi ay kaayo isulti ang I love you. Pero dili tanan nga nagaingon ani, tinuod gyud nga nagagikan sa kasing-kasing. Amo gud ito. O gud na, day, ha? And maugyud ni ang nakaparealize sa ako ah, nga we have to remember to always mean what we say. Because the words that come out of our lips mean nothing if they do not come from the heart. Tinood yun. Sakit di ay kayo paminawon nga ang usa ka tawo maayo lang mo istorya, pero wala di ay sincerity ang iyang kasing-kasing. Kay mahimo ka na lang mahimo kanilang mapatuo ipinagi sa sweet nga mga words, pero in the end ikaw ra gihapon ang masagitan. Karon na Kuya Bob, naglibog yung ko. How do we know if someone truly means what they say? Unsaon man nato paglikay sa mga tao nga maayo lang mo istorya, pero dili di ay tinuod ang intensyon. Og unsaon pagbangon gikan sa kasakit sa mga saad nga wala man di ay tinuod nga pagbati. Naglaom ko nga pinaagi sa imong advice, dili lang ako ang matabangan nimo kundi apil na pud ang uban nga listeners nga basin naka-experience usab ani nga klase nga kasakit. Thank you, Kuya Bob. More power sa imong programa nga padayon nga naghatag comfort ug guidance sa mga tao nga naay gitagong kasakit sa ilang mga dughan. So ang sulat gikang

Okay, mga kasangkayan, mga kaboses, mga kuya o mga ate, mga kaugop, kapatid, kapamilya, kapuso. Ninitalo at tapuso na natong pagkarusa. Anatong programa, Kaboses Leyte, Kaboses or Boses Han Katawhan. Nga na naman buwan, salamat gihapon na niyo pagduyog agon dinining atong programa. And bino, inigihapon na niyo Kuya Bob Abellanosa, yours in public service. Nga nagsisiring stay safe, stay healthy, huh? And of course, God bless us all. Bye-bye you!

0: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa

0: kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That song was brought to you by
7: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sara. Red Horse Beer, inuman wisdom.
8: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
7: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: And easy on B 107.9.

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Merumpa ba noon?
1: Oy, kasi pero ito, meron pong mga galing sa Mandarambong naghuhugas na po ng pera.
0: Ngayon, saan nila inuhugasan?
1: Madami.
0: Ano yan? Bigyan mo kami idea. May mga alam din daw, diyan din ako eh.
1: Alam dyan, napapakinggan ninyo. Yung mga ganong usapin ng mga kwento-kwentuhan. Kwento-kwentuhan. Di ba mga kwento-kwentuhan?
0: Oo.
1: Kung saan-saan dinadala yung pera kasi hinuhugasan. Oo.
0: Bumabalik pa pagkahugas.
1: Ha?
0: Pagka pa hinugasan, pagbalik sa kanila, ganun pa rin? O nababawasan na?
1: Nababawasan.
0: Automatic
1: yun.
0: Pero at least may bumabalik.
1: Oo. Sige,
0: pero ito, Kuya Raymond
1: Good morning
0: Miranda.
1: Po sa lahat ng mga nagmamaneho.
0: Good morning po sa inyo. Mga Green GSM, ito po yung parang Grab at InDrive na pumapasada po ngayon, pero electric vehicles po ang mga drivers nila nakatutok sa atin. Lalong-lalo na si Kuya Raymond Miranda, nire-replay niya pa sa gabi yung napakinggan niya na na-show natin sa umaga. Kasi itong kaibigan ko na si Alan, sumakay, nagulat siya, sabi niya, eh, teka, hapon na, alas 4 na ng hapon. Ba't na naririnig ko pa si Ted Filon at DJ Chacha? Oh. Eh, sa umaga yan. At saka nasa True FM na yan.
1: Oh. Alam nyo, ano pangalan niya ulit?
0: Si Kuya Raymond Miranda, nire-replay pa ang show para daw manamnam ang mga impormasyon na binibigay mo.
1: Hindi, binibigay natin sa ating programa at ang ating siguro din inspirasyon na binibigay mula kay Brand Jeff at sa ating mga winners po ng ating mga pa-contest na ito. Raymond, mabuhay ka. Pag meron kaming pa-contest dito, lumahok ka please ha. Deserving ang mga tulad mo na nagpapagal, naghihirap, at ang galaw sa mundo ay patas. Binibigyan po natin ng pagpupugay ang lahat ng mga ama, lahat po ng mga masisipag na mga ina, lahat po ng mga naghihirap sa buhay, nagtitiis po at hindi po nagpapadala sa tukso. Mabuhay po kayo lahat. And today, again, we dedicate our program sa inyo pong lahat ng mga uring manggagawa. So we pray, Lord, muli po salamat na marami sa amin pong pagising today. Alagaan niyo po ang lahat ng mga ama, lahat ng mga ina, lahat po ng mga nagpapagal na uring manggagawa para po sa pagtaguyod sa kanila pong mga mahal sa buhay at mga anak. Para din po sa kanilang pong kinabukasan at mga pag-aaral, Lord, gabayan niyo po silang lahat at pagpalain po ninyo at bigyan ng lakas ng pangangatawan na mapagtugumpayan po ang hamon sa buhay. Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniinda sa katawan. Panginoon, salamat po ng marami sa pahiram na biyayang ito ng buhay. Lord, muli po alagaan ninyo ang aming mga takapakinig at kayo na pong bahala sa mga leader ng aming bayan. Kami po'y muli dumudulog sa inyo na pagkalooban nyo kami ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this, we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen indeed. Thank you. O sige, so Raymond, ano pangalan si Raymond?
0: Raymond Miranda.
1: Okay.
0: Vietnamese company daw pala ito, so, yun ang sinasabi nila. Vietnamese company investor. Marami yung electric vehicle. Ayan, sinasabi.
1: Oo, at hindi po'y mainam nga din po mga kapatid, hindi lang po para po din sa ating pong inang kalikasan, yan din po'y mainam nga para po sa pagbabawas sa demand sa petrolyo ng ating pong bansa. Eto, sa mga tulad po ni Raymond, sa ating lahat ha, ito lang po, mamaya po itong issue po ng awayan, walkout, debate, hindi pakakasundo ng mga senador. Doon sa mga rules nila na yan, ipapaliwanag natin yan, isisimplify po natin yan. Hindi nangangahulugan, with all due respect, ano ho, tayo po nagbibigay pugay sa mga mataas ang pinag-aralan, sa mga edukado, sa mga may mga titulo, hindi ba, yung mga pangalan po nila. Okay, hindi mo na kinakailangan pa maging napakatalinong tao o ikay nagtapos ng mataas na antas sa pag-aaral para maintindihan itong mga isyong ito. Mamaya po ihihimayin ko yan, ipapaliwanag natin yan. At magtatanong tayo din po sa mga dalubhasa, ito bang debating ito? Ano ba talaga pinagmumulan nito? At sino ba ang klaro na mali? Kahit na po ano pa ang kanilang gawin pangangatwiran, ang mali ay mali. Pero yung mali na yan, itutuwid nila yan. Itutuwid yan, sigurado ako. At yan, kapag itinuwid nila, doon ka pa rin hahantong. Sa usapin po na sa bayan na ito, sa ilalim ng demokrasya, kung ano ang gusto ng nakararami, siya ang masusunod. In this case po, sa Senado na upper chamber kung tawagin natin. Ipapaliwanag po natin itong prosesong ito. ano ang laban dito ng mas kakaunti?
0: Mm-hmm.
1: Eh kung legally, wala na namang question. Hindi ba? Alam nga namang pumunta ka ng Supreme Court. Hindi po ba? So dito po, ang laban nila kung ikaw e sasama sa boses ng bayan na dahil hindi lahat ng legal ay moral.
0: Ganda!
1: You know what I'm saying?
0: Hindi maganda
1: yun. Hindi ibig sabihin na tama, ha? Tama, ha? Ay moral. Hindi ibig sabihin na walang illegal na hindi na po naman yan wasto. Hindi ba? Sa usapin po ng more than the legalities and the rules, it's about fairness for every working Filipino man. Think about it. Coming up next.
0: News 5!
2: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.

0: Welcome, Barbalu.
1: This is our chance to reunite.
2: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
3: I see you.
4: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama.
5: Hello po.
4: Big on Microkilig.
6: Naman mo kayo sumimangon? Ay, miss na!
4: Big on Micro Suspense.
7: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
4: Big on
8: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
9: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
4: Microdrama is big on Signal Play. All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
10: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
4: True FM.
10: True FM, mga kapatid, ganap ng 31 minutes after 6 o'clock. Handa na ba kayo?
11: Handang-handa na!
10: Mahal kita.
12: Uy, salamat ulit sa Maha Blanca.
10: Mahal kita, ikaw lang, walang iba. Tama ba lyrics na mali, no?
12: Meron bang ganong kanta?
10: Ah, yeah.
12: Sinong
10: iba
12: kumanta
10: pala
12: yun?
10: Iba pala yun. Yung kanta ni ano yun, FPJ. Ako, musta ka pala yun?
12: Kumusta
10: ka? Ikaw ay walang
12: pinag-iba. Yan yun. O mga musta ka muna para walang magtampo.
10: Kumusta kayong lahat?
12: Wala pang Friday, bumibidyoke ka na ha? Good morning po sa mga kapatid natin na nasa work pa rin po ngayon. Amen. Nasa mga trabaho kahit na maulan po kanina.
10: Mm-hmm.
12: Maulan sa may parte ng Bulacan at Malakas. Ha, mga kapatid, ingat po kayo.
10: Passing rain po ito, no? Passing rain. Hindi pa po ito yung tag-ulan. At yan po'y habang papalapit po talagang habagat season. Yan po ang mangyayari pag umuulan po sa madaling araw at sa hapon. Yan. And eventually po, buong araw na yung ulan nito. Mga kapatid, ito nga po News 5 sa 105.9 2FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman ang opo si Ted Filon.
12: Ako naman po si Zalina Guevara.
10: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong Huwebes, May 28, tinalughog ng NBI at ng PMPCIDG ang apat na bahay na posibleng umano'y pinagtataguan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang sa mga sinalakay kahapon ang bahay ng pamamayari ng isang Lakay Cariño na umano'y tiyuhin daw ni Senador Robin Padilla. Si Cariño umano ang nag-escort kay Padilla palabas po ng Senado madaling araw nung pong matapos nga ang putukan doon. Hinalughog ang mga operatiba ang bahay pero walang nakitang Senator Bato. Hindi rin po nila naabutan ang hinahanap nilang itim na pickup truck na nakita sa CCTV na lumabas po sa subdivision bago dumating ang mga taga-NBI. Bukod sa bahay ni Cariño, tatlo pa pong bahay na hinihinalang umano'y pinagtataguan ng senador ang sinalakay ng mga operatiba. Dalawa dito ay nasa Paranaque at isa ho naman ang nasa Bulacan. Pagmamayari daw ng dalawang retired police officials ang dalawa sa mga bahay na ito. Sa gitna po naman ng pagtugi sa senador, inaprubahan na po ng PMP Firearms and Explosive Unit ang pagbawi po sa lahat ng mga lisensya ng baril na ibinigay po kay De La Rosa. Una nga pong sinabi ng NBI na armed and dangerous ang puganting senador. Pero bumalag po ang kampo ni De La Rosa dahil hindi naman daw siya convict at walang nakabimbing na kasong kriminal.
12: Sa pelikulang Catch Me If You Can yan, ha? Samantala mga kapatid, tila inuubos naman daw ang mayorya ng Senado at gusto silang makasuhan lahat. Yan pong sinabi ni Senadora Amy Marcos. Matatanda ang dawit sa mga iskandalo ang ilang miyembro ng mayorya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nagtatago at tinutugis ngayon ang mga otoridad si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil pa rin sa kanyang arrest warrant sa ICC. Habang si Senator Jinggoy Estrada kakasuhan na ng ombudsman ng plunder ngayong araw. Iniimbestigahan din ng ombudsman sa kasong plunder si Senator Chinx Escudero dahil nga sa pagkakadawit sa umano'y kickback scheme ng flood control scam. Sa dami po nang nangyari sa Senado, wala o kasama na ang barilan, takbuhan at ang pag-walkout ng ilang senador sa plenaryo. Iginiit ni Senadora Amy na hindi silang nagpababa sa dangal ng Senado, kundi ang pagtatakip daw sa flood control scandal at ang pagsusulong sa charter change o chacha. Nalaman din daw ng senadora na may case build-up daw na ginagawa ang Department of Justice at Ombudsman sa kanilang 13 senador sa mayorya. Pero una nang nilinaw ni Ombudsman Boyeng Remulla na hindi nila pinag-iinitan ng mayorya. Public interest daw ang flood control scandal, kaya sila nag-iimbestiga lalo't mga mambabatas ang dawit sa iskandalo.
10: Tinawag po naman na estupido ni Senador Ping Lacson ang banat tungkol sa legal background ni Senador Risa Ontiveros. Matatandaang binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang kawalan umano ng legal background ni Ontiveros sa kasagsagan po ng debate tungkol nga sa pag-aamyenda ng Senate Rules. Hinaram po kasi ni Ontiveros ang motion ni Marcoleta na payagan po ang mga senador na dumalo sa sesyon via teleconferencing. Ito rin daw po ang punot dulo ng pag-walkout ng minorya sa plenaryo. Gate ni Lacson, estupido ang banat kay Ontiveros lalo pat rules ang pinag-uusapan sa debate. Binirahu naman ni Senador Raffy Tulfo ang motion ni Marcoleta. Bakit daw nila pinapapayagan ang sinumampong senador na mag-online dahil ang tatago kung nagpapakahirap pong pumasok sa trabaho ang mga pangkaraniwang empleyado? Narindigan po naman si Senador Tito Soto na dapat daw po sundin ang rules ng Senado kung saan papayagan lamang ang teleconferencing sa sesyon kung merong national emergency or force majeure.
12: Samantala, sisimula na po sa November 30 ang paglilitis ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para po ito sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa dating Pangulo na nag-ugat sa kanyang madugong drug war. No-show pa rin ang dating Pangulo sa unang status conference ng Trial Chamber 3 ng ICC kahapon. Kaya si Attorney Peter Hines, pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman ang humarap para kay Digong. Sinubukan nilang umapila sa December 30 na o sinubukan po nilang iapila na sa December 30 na masimula ng trial. Pero nagdesisyon ang trial chamber na simulan nga ito sa November 30. 70 testigo ang kasama sa inisyal na listahan ng mga gustong iharap ng prosecution, habang halos 200 speech ang kasama rin sa kanilang mga ebidensya.
10: Yan pong mga speech na yan, yung nga po yung mga sinasabi na mga nagmistulang instruction para po sa pagpapatupad ng madugong war on drugs. Muli po namang binalik sa search and rescue ang paghahanap sa mga natabunan ng gumuhong gusali doon sa Angeles City, Pampanga. Una nga pong sinabi ng mga rescuers na wala na silang makitang senyales na meron pang buhay na naiipit sa guho. Pero ito po'y tinabla ni Interior Secretary John Vic Remulla nang siya'y pumunta doon sa lugar kahapon. Sa ngayon po'y apat pa rin ang kumpirmadong patay. Pinangambahan pong higit pang 16 ang natabunan sa naturang guho. Mga kapatid, sa oras na alas 6:38, meron tayong katanungan, baby girl, sa araw na ito ng Huwebes. May katanungan nga tayo.
12: O, anong tanong mo?
10: Pilipinas, may reseta ka ba?
12: Kala ko kung ano na eh. Uy, para po sa mga may reseta dyan, kinabahan ako eh. Sa mga may reseta po dyan, dalhin ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
10: At kahapon nga, baby girl, ha? Ako uminom ng Rhea Generics.
12: Oo.
10: Nawala yung aking pakiramdam na para akong
12: nice
10: tatrangkasuhin na. salamat na marami. Kasi nga po, gamot sa high blood, aba eh, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class. Gamot din po sa mga tinatrangkaso, world class.
12: At para nga po sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
10: piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
12: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good morning, mga manggagawang mandirigma, mandirigmang manggagawa. Good morning. Doon tayo sa world class Rhea Generics. At sa inyong lahat dapat po ay world class din po tayo. Kumbaga, pwede tayong ipambato sa Olympics, baga. Good morning sa inyo pong lahat ng ating mga katropa, mga kabrum-brum. Hindi tayo dapat sabihan ng excuse me, ganito ka ba? Bigo na naman, sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement to Men. Diba? Masarap ang buhay? Hinihintay ko lang ha, na lumabas yung sarap ng buhay. Di ba, masarap ang buhay?
12: Naku, hindi pa lumalabas yung sarap ng buhay. Maya-maya mo kaunti sabihin yan.
10: Oo.
12: Oo, nandyan na ba ang sarap ng buhay?
10: Yes.
12: Mamaya, balikan mo kaya yung sarap ng buhay. Wala pa, ayan na.
10: Bravo Food Supplement to Men. Di ba nga, napakasarap ng buhay. Kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
12: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
10: Raymond, mabuhay ka. Kasama na si Raymond Almasan.
12: Raymond Miranda.
10: Mabuhay. Raymond Miranda, Raymond Almasan, mabuhay kayong dalawa. Congrats sa Meralco Bolts. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na. U.S.M.
0: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pang flight na?
11: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
13: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
14: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: True FM, alas 6.42 na at sa ilang pang mga tampok na balita.
1: Balita nga po sa mga lalawigan, ginahasa at pinatayan pang 3 taong gulang na batang babae. Diyan po yan sa Mountain Province. Sabado nang mapaulat na nawawala po ang bata. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, nakita siyang walang buhay sa tabi ng simbahan. Umamin sa krimen ang 2 minor de edad na suspect na edad 8 at 12 taong gulang lamang. Isinuko po sila ng kanilang mga magulang. Napag-alaman ding lasing noon ang mga menor de edad. Hawak na po ng Municipal Social Welfare and Development Office ang 12 taong gulang na suspect. Habang pansamantalang pinalaya at under monitoring ang kasamahan nito na 8 years old lamang. Pareho silang itinuturing na children in conflict with the law. Wala pa namang pahayag ang pamilya ng biktima.
0: Samantala po naman, patay ang isang construction worker sa Altavas, Aklan, matapos saksakin ng 3 magkakapatid. Hindi bababa sa 20 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng biktimang si Elias Randy. Lumalabas na dati na hong nakaalitan ng biktima ang panganay na suspect. Hinarang umano ng mga suspect ang biktima bago pinagsasaksak. Arestado ang mga magkakapatid. Itinanggi nila ang krimen pero nanindigan po naman ng mga pulis na sila ang itinuturo ng ebidensya. Naharap sa kasong murder ang magkapatid.
1: Patay din matapos pagbabarilin ang kilala umanong magnanakaw. Diyan po yan sa Cebu City. Kinilala po ang biktima na si Dennis Umasdang. Ang kwento nga ng isang testigo, nakaupo lamang sa e-bike ang biktima ng lapitan ng 2 lalaki at pinagbabaril ito. Nagtamu po ng 2 tama ng bala sa dibdib at siya ng biktima. Agad naglakad palayo ang mga suspect matapos ang pamamaril. Bukod po sa pagnanakaw, dati na rin daw nakulong ang biktima dahil sa illegal na droga. Iniimbestigahan pa. Kung may kinalaman dyan ang motibo sa krimen, tinutugis pa rin ang mga salarin.
0: Patay nang nadiskubre ang isa sa mga senior citizen na natabunan po ng gumuhong landfill sa Davao City. Kinilala po ang biktima na si Luisita Estardante, 78 taong gulang na biktima. Isa pang senior ang patuloy pong hinahanap. Magugunit ng gumuho ang bahagi po ng tambakan ng basura sa naturang lugar bunsod po ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Pansamantala munang sinuspindi ang operasyon ng gumuhong landfill habang patuloy ang investigasyon.
1: Nauwi naman sa trahedya ang bonding ng isang tatay at 2 menor de edad na anak. Diyan po yan sa Davao City. Nalunod sila habang naliligo sa ilog. Bigla daw rumagasa ang tubig habang nandoon ang mag-ama. Sa bilis po ng pangyayari, walang nagawa ang mga nakakita para isalba ang mga biktima. Ayon po sa barangay, dati nang ipinagbabawal ang pagligo sa nasabing ilog dahil nga po delikado ito. Magpapatrolya na rin sa lugar ang mga otoridad para hindi na maulit pa ang insidente.
0: Alas 6.45 na po ang ating tamang oras ngayon sa mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman. Inanunsyo po ng Prime Electric Holdings ang mas mababang singil sa kuryente sa 10 bahagi ng Kabisayaan ngayong buwan. Mas mura po na raw ang singil sa kuryente sa 3 distribution utility sa Bohol, Iloilo at sa Negros. Yan nga po'y matapos makakuha ng mas murang mga supply deal ng Prime Electric para mapababa daw ang singil sa kuryente at makagaan sa bulsa ng kanilang mga customer kuno. Nakatulong din daw ang mas mababang generation at transmission charges at pagsuspinde sa koleksyon ng GEA All para sa buwan po ng Mayo at Hunyo. Kaugnay po niya sa ay isinilalim na naman po kahapon sa Yellow Alert ang Kabisayaan.
1: Prime Electric, ito own din, may-ari ng Prime Water, iisa yan. Tama ba?
0: Huwag mo akong panggigilan.
1: Hindi, tinatanong ko lang kasi...
0: Lumalaki ang butas ng ilong mo eh.
1: Hindi, kung bababaan ang singil sa kuryente, sana babaan din ang singil sa tubig. Kasi matagal na inireklamo ng mga Prime Water customer katulad ko na para ba kaming may pool sa bahay sa taas ng singil sa tubig. 1,800, mantaki mo yan. Ang tubig!
0: E, pasalamat ka nga.
1: Bakit?
0: May tubig ka.
1: O sige, buti naman at hindi kami nawawalan sa ngayon. O pero ito. Balak naman daw. Ay, hindi, nawala kami ng tubig nung nakaraang linggo. Nag-abiso naman sila. Isang buong araw. Bumalik din kinabukasan. Pero ito mga kapatid, balak naman daw buksan ng Department of Energy o DOE ang coal auction sa gitna po yan ng bahagi ng taong ito. Kasama po sa auction ang 10 blocks na hawak po ng Semirara na siyang pinakamalaking coal producer sa bansa. Nitong Abril, dapat po idadaos ang bidding para sa 3 areas na mayroong higit 200 bilyong metriko toneladang coal reserve sa Antique, Cagayan at maging sa Isabela. Sa ngayon po'y pinaplansya na lamang daw ang bidding at tinitignan kung paano ito matitiyak na may partikular na bahagi ng output na dapat sa Pilipinas ibenta imbis po na sa ibang bansa.
0: Aabot po naman sa 15 milyong piso ang na-release ng Small Business Corporation ng DTI para po sa unang bugso ng mga nag-a-apply para po sa e-transport loan program. Kasama sa mga benepisyaryo ang hindi bababa sa 5 kooperatiba. Naglaan po ang DTI ng 2 milyong piso para po sa programang ito. Malayo pong padaliin ang pag-transition ng mga maliliit na operator sa paggamit po ng electric vehicle. Maaring humiram po ng 1.5 milyong piso kada sasakyan at may limit na 3 milyong piso kada mangungutang.
1: Hanggang 10 milyong piso naman ang maaaring utangin mula po yan sa Pag-ibig Fund matapos itong taasan ang maximum housing loan limit bilang suporta ito sa programang pabahay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahang makatutulong din ito nga makabawas sa umano'y oversupply ng urban property. Target po ng adjustment na ito ang mga lugar kung saan maraming tao, katulad po dito sa Metro Manila, kung saan mabilis na nagkakaroon ng ready for occupancy na condominium kaysa sa mga gustong bumili ng kondo. Sa pagtataya po ng property analyst sa Colliers, mayroong 6.8 years worth na mga kondo at bahay sa Metro Manila na hanggang ngayon hindi pa na ibebenta. E paano pa kamamahal? Bukod pang 13 condo units na tinatayang makukumpleto ngayong taon.
0: May mga developers ngayon na natigil ang proyekto. You have a choice. Either solid bayad o kaya po hintay muna. Kasi nga, mga kapatid, ito na po yung bahagi ng sinasabi na epekto ng krisis pang ekonomiya. Yung pong spending ng mga mamamayan, napipigilan. Samantala po naman, aayusin po ng DOTR ang EDSA busway habang hinihintay ang resulta ng pag-aaral. Kaugnayin po ng pagsasapribado sa naturang busway. Nais daw po ng DOTR na gawing mas moderno ang sistema dito. Pero sa ngayon, isusulong muna daw ng gobyerno ang pagpapalawig ng ruta sa EDSA. Nauna pong sinabi ng DOTR na balak nitong magbukas ng dagdag na istasyon sa susunod na taon sa Cubao, Magallanes at sa Pitex. Pagsapit po naman daw sa pagdating ho naman daw sa privatization ng busway, sinabi po ng DOTR na kasama sa pinag-aaralan ngayon ay kung dapat ho bang na ito'y solicited o unsolicited na proposal para po sa naturang privatization. Mamaya po meron tayong ihahayag sa inyo na panibago pong privatization kung saan po obligado ang mga babiyahe po sa abroad at magbabalik Pilipinas sa mga Pilipino. O sino man turista na magbayad ng karagdagang bayarin sa ating airport.
1: Dagdag
0: pero hindi
1: naman
0: sa airport mismo.
1: Dagdag bayarin na
0: hindi
1: naman.
0: Hindi airport ang sisingil.
1: Ano na naman yan?
0: Ipapaliwanag natin yan. At yan mga kapatid, ano ho, ay atin pong iisa-isahin ng inyong maintindihan na meron pong paparating na naman po na dagdag gasto sa atin. Kung itutuloy, yan mga kapatid, eto ho muna ha, tuloy po ang konstruksyon natin sa mga paggawain, lalo na po doon sa mga nagpapagawa ng mga pribado, bahay man yan, building, basta ang importante po doon tayo sa standard. Kapag pinag-uusapan natin mga light steel frames, dito ka na, walang duda. Setting the standard in light steel frames, JMAX, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame at dinding. JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, hello, good morning, ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. JMAX Light Steel Frames, available yan sa CJN Hardware, dyan po naman sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayun o, CJN Hardware, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa Emmanuel Fernandez Enterprises, dyan din po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayun, Emmanuel Fernandez Enterprises, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much po, Sir Johnny Nang. Good morning! At sa mga empleyado po ng DN Group of Companies, sa mga taga Ultra Insulated Panel Systems Corporation, maganda umaga po sa inyong lahat. Mabuhay! Sir Raymond Son, good morning din. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Iginiit po ni US President Donald Trump na hindi ito kontento sa nakalatag na kondisyon ng Amerika sa Iran. Sa gitna po yan ang usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan. Ayon kay Donald Trump, mas gusto umano ng tira na makinabang sa gumugulong na negosasyon. Sa kabila po niyan, sinabi ni Donald Trump na bukas pa rin ito na tuluyang mawakasan ang tensyon sa rehiyon. Sinabi naman ni Trump yan sa kanyang cabinet meeting nitong Miyerkules, wala pang inilalabas sa pahayag ang Iran.
0: Sa gitna pa rin po ng gumugulong na usapang panggapayapaan sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, sinabi pa rin po nitong si Donald na hindi pa nito pinag-uusapan ng kanyang administrasyon ang panukalang pagbabawas sa umiiral pong economic sanctions sa Tehran. Ayon pa rin po kay Donald Trump, sakali pong magkaroon ng konkretong kasunduan ng dalawang bansa ay posible itong muling mabuksan. Samantala pa rin, hindi naman daw po interesado si Trump na ipagkatiwala sa China o Russia ang makukuhang chemical component na uranium sa Iran. Hindi na ho nagbigay pa ng karagdagang detalye si Trump, pero aminado itong hindi ito komportable sa pagbibigay po ng kustodiya sa dalawang malalaking bansa. Ang uranium ang pangunahing sangkap sa pagbuo ng nuclear weapon.
1: Samantala, nagkasapo ng hunger strike ang ilang nakapiit sa Delaney Detention Centers and Networks in New Jersey sa Amerika. Ayon sa mga kaanak, bahagi daw yan ang protesta ng kanilang mga mahal sa buhay sa gitna po ng hindi maayos sa serbisyo sa mga nakakulong sa nasabing piitan. Kabilang po sa idinadaing na problema ay ang mga issues sa healthcare facility sa kulungan. Nanawagan pong ilang grupo na pabilisin ang proseso sa parol o kaya pagpapalaya sa mga apektadong bilanggo, gayon din ang immigration proceedings sa mga banyagang nakapiit sa detention facility.
0: Samantala po naman, doon po naman kila Mitch Gonzalez, sabay patuloy po nakakaranas na matinding init ang ilang bansa sa Europa. Bunsod po ng nangyayaring heat wave, ayon sa ilang meteorologist, may tuturing pong extreme o lubhang mapanganib ang dalang init na ito. Kabilang po sa naitalang may mataas na temperatura ay United Kingdom. Naku, eh, kakaawa naman itong si Saldico sa Paris, France. Mataas din daw po ang temperatura doon, 42 degrees Celsius. Samantala sa Italia ho naman, nakapagtala po ng 34 hanggang 35 degrees Celsius na temperatura. Dahil dyan, naglabas na po ng orange alert warning ang Italian authorities sa 16 na lungsod. Dahil nga po sa epekto ng matinding init, mabala ng mga eksperto, posible pang maranasan po ang mas matinding init sa mga susunod na mga araw.
1: Samantala, nasa Gipong 5 sa 7 biktima na natrap sa kuweba sa bansang Lao. Ang mga nasabing biktima nasa ligtas na pong kondisyon. Agad silang binigyan ng pagkain habang patuloy ang isinasagawang monitoring sa kanilang kalusugan. Nangyari po yan matapos ang plano sanang humanap ng ginto. Pero agad na bumuhos ang matinding pag-ulan dahilan nga upang bumaha at matrap ang mga ito sa kuweba.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong galap ng 5 minutes bago po sumapit ang ikapito ng umaga. Maganda umaga po sa lahat ng mga fans, mga suki po ni Nanay Christy Fermin. Sa usapin pong entertainment, eto na ang balita para sa ating mga Good Samaritans.
1: Good morning, Nanay Christy! Bibisita po sa Pilipinas ang karakter mula sa viral vertical drama na The Heiress Who Won With Brains na si Linda Walker. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, darating po ang aktres na si Shang Yingfei sa bansa ngayong Hunyo. Pupuntahan ni Shang mga eskwelahan kasabay po ng pagbubukas ng klase para ipromote ang kahalagahan ng edukasyon. Kumanap nga po si Shang bilang si Linda Walker na naging inspirasyon online dahil sa kanyang talino at sipag sa pag-aaral. Nakascore po siya ng 719 points sa kanyang exam sa serye. Ay, akala ko AI. Totoong tao pala siya.
0: Ito.
1: Okay, ayun siya. Bibisita daw sa Pilipinas. Nice one.
0: Okay. Good luck. Samantala, umamin po sina Joseph Marco at Ren Escanio na may feeling sila para sa isa't isa. Pareho pong bida sila sa hit Viva One series na My Husband is a Mafia Boss. Ito'y hango po sa sikat na Wattpad novel. Kwento nina Joseph at Marco.
1: Passionate. Joseph Marco.
0: Ha?
1: Oo.
0: Nina Joseph at Marco?
1: Isa lang si Joseph Marco.
0: Ito eh, script eh. Kwento nina Joseph at Marco.
1: Marco ba yung pangalan ng babae?
0: Gusto mo munang ihintong ko ito?
1: Hindi. Ituloy mo. Joseph Marcos siya. Iisang tao lang yan, Manong Ted. Baka nalito. Oo, tama siya. Ang nakalagi kasi sa script, kwento ni na Joseph at Marco. Hindi, ni Ren. Joseph at Ren. Ayan.
0: Okay. Tagabasa lang kasi ako dito.
1: Sumusunod lang naman, oo.
0: Kwento po ni na Joseph at Ren.
1: Ayan.
0: Passionate sila sa kanilang pagsasama on and off the screen. Kasi kung parehong lalaki si Joseph at si Marco, wala naman akong opposition din.
1: Naalala ko kasi si Marco eh. Tama. Correct.
0: Di ba? Kung silang dalawa ay ganun ang kanilang feelings, ginagalang
1: ko yun. Hashtag love wins.
0: Opo. Anong win?
1: Wins. Hashtag love wins.
0: Pero maingat daw sila at hindi magpapadalos-dalos sa pagbibigay po ng label sa kanilang pagsasama.
1: No label pa.
0: Nagpapasalamat din po sila sa mga tumatangkilik sa kanilang serye. Napapanood ang My Husband is a Mafia Boss sa Viva One App.
1: Samantala, sa iba pang balita mga kapatid, ikinasal na po sa Gilas Pilipinas player ikinasal na po ang Gilas Pilipinas player na si Kai Soto sa aktres na si Rere Madrid na kapatid ni Ruru Madrid, o, diba?
0: Rere tsaka Ruru, ha?
1: Oo.
0: Parang sila anak ni JB, ano? Si Yehe tsaka si Yahoo.
1: Oh, ito, si Rere Madrid ang napangasawa ni Kai Soto. Ginana po ang kanilang intimate wedding sa Alfonso, Cavite. Sa kanilang IG post, mas naging strong ang kanilang relasyon sa kabila nga ng iba't ibang hamon sa buhay. Nagpasalamat din sila sa kanilang pamilya na naging parte raw ng kanilang love story. Last 2024 lamang nang magsimulang mag-date ang celebrity couple.
0: Mabuhay
1: best
0: ang bagong
1: wishes.
0: Kasal. Nag-alay po naman ng dasal si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Kasunod po ng tensyon nito na nangyari po sa Senado noong Martes. Dalangin po ni Gary V sa Facebook and I quote, "Lord, speak to every heart of those in the Senate. Sana po raw ay mabigyan ng tapang ang mga senador na gawin kung ano ang tama sa mata ng Panginoon. Sira na raw kasi ang ating bansa." Pinosya ni Gary V. bunsod po ng pag-walkout ng minority senators, kaugnay po ng pagboto at pagdalo sa mga sesyon online ng mga senador. Nako, Gary, usapin mo si ano? Si Ambassador. Sige.
1: Samantala, iginiit po ng agency ng South Korean actor na si Kim So-yoon na napatunayan nga po ang katotohanan kasunod ng pag-aresto sa isang YouTuber na nag-akusa sa aktor na nakipag-date sa menor de edad. Pina-aresto ang YouTuber na nasa likod ng Hover Lab na nagbunyag ng umano'y pakikipag-date ni So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Se-ron noong menor de edad pa ito. Pero lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na kasinungalingan lang ang mga paratang at minanipula gamit ang AI ang mga inilabas sa ebidensya ng Hover Lab. Nagpasalamat naman po ang agency ni So-yoon sa mga sumusuporta sa aktor sa kabila po ng kontrobersya. Noong 2025, umamin ang aktor na nag-date sila ni Se-ron pero noong siya'y nasa tamang edad na. Yan.
0: So ano sabi nitong taong ito?
1: Ano sabi niya?
0: So ayun.
1: Akala ko naman nakantabay ka talaga. Nagulat ako, may alam siya sa showbiz ah. So ayun. Kasi siya si So-yoon. Oo, pang Friday na naman yung baon mong mga joke eh. Wala, di ko mababalikan yan. Ang bilis mo. Masyado mabilis ang utak. Mataba ang utak mo. Yun nga ang tawag nila. Mukhang kamag-anak mo si Linda Walker.
0: Alas 7 na.
1: Ay, naku po, ang bilis. Mga kapatid, 7:01 na nga po ang ating oras. Kami po yung magpapaalam na sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5. Pero bago tayo mag-goodbye, ang oras muna na 7:01, hatid po sa ating lahat yan ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat po ng drugstores nationwide. Meron din po sa TikTok, sa Shopee, at pwede rin umorder sa ultabio.shop. Pwede rin po sa 0931-033-2871. At available na rin po mga kapatid, ang UltaBio Trial Pack once again sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Para sa masarap at mahimbing na tulog, UltaBio now na. At syempre mga kapatid, ang oras na yan hatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula naman yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated, mabibili sa grocery, supermarkets, drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable, available in open tape, and baby pants. Ang twins Lampain ay kakambal at katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya. Dahil doble po ang alaga with twins Lampain baby diaper. Maraming maraming salamat once again sa mga kapatid po natin. Dito nga po sa TV5. Hanggang 10 in the morning po kami ni Manong Ted. Dapat na oras po tayo magkakasama-sama. Marami tayong makakausap. Marami po tayong mga papremyo pa rin ay pamimigay. Galing yan sa ating mga Happy Anonymous. So tutok po kayo sa programa. Pwede kayo makinig sa 105.9 True FM. Sa radyo po yan ha. Sa Metro at Mega Manila. Tayo po yung napapanood din sa Signal TV Channel 101 PH. At sa Channel 19, yan naman po ang True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng Signal, mga kapatid. Ibalik na natin sa ating mga naggagandahan at gwapong host. Diyan po sa Good Morning Kapatid bukas, Friday na.
0: Thank you! Ngayon sa oras na 3 minutes na po after 7 o'clock. Ito na nga po ang ganda ho ng series ngayon ha, sa Commissioner's Cup Semifinals. Tabla na po ang PBA Commissioner's Cup Semifinal Series sa pagitan po ng Rain or Shine ni Las Obreros at ng Barangay Ginebra San Miguel. Panalo po sa Game 4 ang Rain or Shine 97-85 para nga po sa 2-2 na serye. Naging mainit ang simulain po ng A-Painters at umabot po sa 26 ang naging kalamangan ng una. Tinangkapong humabol ng Ginebra sa second half pero bigo silang makompleto ang comeback. Gumawa po ng 13 puntos at 12 rebounds si import Jalen Johnson. Gaganapin po bukas ang Game 5 sa Smart Araneta Coliseum pa rin. Sa Ginebra fans, ba meron pa ho tayong chance din bukas na maging una sa serye. Kumbaga bukas po, simula ng serye, best of ano na ho sila 3 ang mangyayari kasi 2-2 na ho yung standing. At kahapon po nagkainitan si Coach Yang Giao at si Francis Chua. Al Francis Chua kahapon nagkainitan talaga naman ha. Pati ho ang nasa bench nila ay nagtatalo-talo na rin. So good luck na ni Christy ha. At good luck din po sa mga fans ng Rain or Shine, the last two papers.
1: Samantala, nagkainitan nga po, ito na.
0: Yeah, ito na pala yun.
1: Nagkainitan ng Rain or Shine head coach na si Yang Giao at Ginebra governor na si Al Francis Chua. Ito na mga kapatid, nakuha na ng dalawang nagdiskusyon. At tila nagtatapos nagtatalo pagkatapos po ng Game 4. Katunayan, first quarter pa lang, may kumprontasyon na nga po ang dalawa. Nag-ugat daw ito sa pagrereklamo ni Al Chua sa mga referee. Ang gate ni Giao, unbecoming o hindi ito angko para sa isang team governor. Minura rin daw siya ni Al Chua sa isang punto ng laro. Ang sagot naman ni Chua, hindi naman daw niya pakikialaman ng team ni Giao, kaya hindi rin dapat siya makialam sa team ni Chua. Dagdag pa ni Chua, mag-focus na lamang sa pagko-coach si Yang Giao. Naku po, konting lamig ng ulo. Alam naman natin, hindi natin mapipigilan minsan yan.
0: Si Coach
1: lalo't kainitan ng game, ha?
0: Lagi natetechnical yan. Kasi nga din yung kanyang bibig din, di ba? Sa mga referee, no? Pero yung punta nga dito ng ilan, doon din po sa magkabilang panig nga, no? Nasaan ka mang banda rito? Kasi nga, coach sa referee, usually yun eh, coach, referee. Hindi ba? Pero yung governor, yung PBA governor, yung kumakatawan sa team doon sa Board of Governors, yun ang sinasabi ho dito. Well, anyway, yan po yung nangyari na. At sana nga po, bukas ay medyo malamig na ang ulo ng ating mga opisyales ng bawat koponan. At eto na, Ate Dina Aquino, papansit ka naman. Ate Dina, Ate Arlene Guanyo, kay Coach Luigi Trillo, good morning. Tabla na po ang serye sa pagitan po ng Meralco Balls at ng TNT Tropang 5G. Panalo ang ball sa Game 4, 101-90. Pareho pong may bagong import ang dalawang koponan. Si Patrick Gardner para po sa Meralco at si Chris McCullough para po sa TNT. Nagtala ng 20 puntos at 13 rebounds si Gardner para ho pangunahan ang ball sa pagtatalunan po naman ng TNT at Meralco ang bentahe sa serye. Pagsapit po ng Game 5, yan po ay bukas. First game po sila sa Smart Araneta Coliseum, 5:15 ng hapon. Habang 7:30 p.m. po naman ang bakbakang Ginebra at Rain or Shine na tabla din po sa serye. So, sa Meralco Bolts. Go Bolts! Go Bolts! Go Bolts!
1: Samantala, hinirang naman pong PBL Season MVP ang Farm Fresh Foxy Star na si Trisha Tubu. Nagtala po ng dominanting performance game season si Tubu, dahilan para makaipon po siya ng 171.868 points. Tinalo niya para sa award sina Erica Santos at Vanny Gandler na nag-leave of absence na mula po sa nag-leave of absence sa Signal at si Brooke Van Sickle ng NextLed. Binubuo ang tally ng 50% statistical points, 30% media votes at 20% team votes. Sa pangunguna po yan ni Tubu, third sa elimination round ng PVL on Tour ang Foxies. First naman sa LMs ang Reinforced Conference at fourth place overall sa All-Filipino Conference ang pinakamaganda nilang finish sa liga. Formal na kilalanin si Tubu sa PVL Press Corps Awards Night na gaganapin naman po sa Sabado.
0: Nakahanap po naman ng bagong tahanan ang dalawa pong dating manlalaro ng Signal Super Spikers. Kinuha po ng Choco Mucho Flying Titans ang Alas Pilipinas Libero na si Don Macandili Katindig at Spiker na si Jewel Encarnacion. Kinailangan po lumipat ng dalawa ng bagong koponan matapos nga po mag-leave of absence ang Signal. Inaasahan po maghahatid ng veteran presence si Katindig habang pakakapalin ho naman ni Encarnacion ang Spiker rotation ng Titans. Tatangkain nilang iangat ang Choco Mucho na nagtapos po sa ikapitong pwesto sa nagdaang All-Filipino Conference.
2: FM.
0: Diba? Dati meron akong professor, ganun ang pronunciation niyan eh. Encarnacion na. Yes.
1: Solution.
0: Yes, ang aking
1: professores. Girls and boys. Girls, pumila na kayo.
0: Professores.
1: Professor.
0: Mga kapatid, tamang oras ngayong ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Ay, salamat. Ang ganda ng ating Thursday morning dahil sa Boss Max 3 Coffee kasi amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kaping mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kape, mangosteen, sarap. Happy birthday. Kahapon pala yung birthday ni Randolph T. ng Converge. Kahapon din pala ang birthday niya.
1: Naku naman, Kuya Randolph. Baka naman magpapansit ka pa dyan.
0: At sa si Kuya Bennett, galang kahapon din po ang birthday.
1: Nakarating sa kanya. Ang pagbati natin, dami daw bumabati sa kanya.
0: Sino, ba't mo alam?
1: Si Kuya Bennett. Nagsabi siya. Maraming salamat daw sa bati. Sabi niya,
0: kanya.
1: Oo. So mukhang marami bumabati sa kanya kahapon.
0: Ganun na lang yun.
1: Yun na nga. Para namang walang nangyari, Kuya Bennett. Nasa ibang bansa pa siya sa ngayon
0: Andito pala.
1: Andito na? Ay, nandito pala eh.
0: O, sige. So, salamat na marami, Kuya Bennett. Ha?
1: Oo.
0: Yan po ang pinakamagandang lalaki.
1: Sa Galang Brothers?
0: Sa Galang Brothers, sabi ng misis niya.
1: Yun. Okay. Oh, kasi aalma yung misis ni Kuya Erwin.
0: At saka ni
1: Kuya Manny.
3: Nek-nek mo.
0: Mga kapatid, maging sa ating mga suki po naman dyan sa Hagonay, Bulacan, nabatiin natin, girl, yung mother ni
1: Aaron Tolentino, Nanay Ining.
0: Good morning, Nanay. Morning, maganda na ho kayo ha sa paparating po na baha dyan. At maging kay Inang Esther Perez at kay Ma'am Aida Chua. Maganda umaga po sa inyo lahat. Sa mga senior sa suki po natin, sa lahat din po, kay Iñaki Garcia. Iñaki, sumasakit na ba ang iyong kasukasuan? Nagkakaedad na rin ba tayo? Sandali lang. Baka naman nag-OOA na tayo. Ha? Yung OA, yung gusto mong gumalaw pero hindi ka makagalaw. Para bagay yung OA mo baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, Darly. Maliban sa Bravo, eto ang para sa'yo kasi masakit na rin daw ang kanyang kasukasuan, girl. talaga. Si Darly Daroka, nakakausik mo na isang araw.
1: Oh, Kuya Darly, ang tawag po dyan ay aging, kaya OsteoGuard.
0: Ito ang bagay sa'yo, OsteoGuard. OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain, exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Parang Edward Lim. OsteoGuard na rin tayo, pati si Maring Helen. OsteoGuard. Good morning kay Dr. Emmanuel Lennon at kay Dr. Ivy Escasa at kay Dr. Mario Ver. Ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita, agad-agad! abangan!
4: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Because the battle is not ours. It's the Lord's. Live in God's presence.
8: Be faithful. Be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
9: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.

0: Mga kapatid, sa lahat po ng ating mga suki din ha, si Raymond Camo yung nagmamaneho ng GSM na taxi.
1: Yes, Green GSM. Lahat po ng mga bumabiyahing Green GSM dito sa Metro Manila. Good morning sa ating masisipag na drivers, Grab, InDrive, taxi drivers. Lalo na kay Kuya Raymond Miranda na nagre-replay pa sa programa araw-araw.
0: Salamat po na marami. Ha. Sa lahat din po ng mga nagpapagal na mga manggagawa at mga seniors po na working pa din. Good morning. Ay nako po, kahapon nga uulitin ko, kinakailangan natin uminom po ng gamot ha, kasi nga po may mga paramdam, ang hirap po kapag nagkakasakit. At alam po natin na sa hirap po ng buhay ngayon, mas lalong mahirap pag ikay nagkasakit o kaya ang iyong mahal sa buhay. Kaya dapat maging wais po tayo, lalo na kung kalusugan ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan ha. Kaya po sa pagpili nga ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kayo pa ang presyo. Hindi po kinakailangan maging mahal ha. Ang mga sinasabing mga gamot daw na di kalidad ha. Hindi ho, kumbaga pag sinabi mong mahal, ito'y agad-agad na quality na o di kalidad, hindi ba? Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Yes, kaya muli po nagpapaalala ang Unilab, piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan ang lagi pong ipinapaalala ng Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Senadora Aimee Marcos, pinatikos ang napipintong pagsasampa ng kaso sa ilang majority senators. Panggigipit daw yan. Yan ang tawag ni Senadora Aimee sa kanyang presscon kahapon.
0: Na parabagang, samantala po naman banat ni Senador Dante Marcoleta tungkol sa legal background ni Senator Risa Ontiveros, tinawag na it's the law, stupid, ni Senator Ping Lacson.
1: Paglilitis
0: ng rules, stupid.
1: Yun, oo, ang sakit. Samantala sa ibang balita, paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sisimula na po sa November 13 ngayong taon at araw-araw daw yan.
0: Reklamong obstruction of justice, irerekomendang isampa labang kay Senador Robin Padilla kaugnay po ng pagsibat ni Bato. Habang ang lisensya ng lahat ng baril ni Senator

0: bisita dito sa bansa.
1: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bugso, ikalawang parte, ikalawang buhos ng ating mga pinakamahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa. Nahaharap po ngayon sa investigasyon kaugnay sa kasong plunder o pandarambong sa ombudsman si Senador Cheese Escudero. Kaugnay po yan ang alegasyong tumanggap siya ng 586 million pesos na kickback mula sa ilang flood control projects. Mismong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Escudero sa flood control scandal. Si Maynard Mudaw ang nangulekta sa mga nakickback bilang bagman ni Escudero. Pero sa kanyang counter affidavit, mariing pinabulaanan ng senador ang nasabing alegasyon. Wala daw patunay na tumanggap siya ng pera at hindi rin daw niya bagman singo. Binanatan din niya si Bernardo dahil pabago-bago daw ang salaysay nito. Sa iba pang balita, nagkomento na rin ang palasyo kaugnay po sa isinusulong na mosyon sa Senado na baguhin ang rules para mapayagan ang mga absent na senador na makadalo at makaboto pa rin kapag may sesyon via teleconference. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipauubayan na nila ito sa Senado kung babaguhin ang sariling rules o hindi. Pero hindi gaya noong COVID-19 pandemic, wala naman daw sapat na rason ngayon para payagan ang electronic voting. Ang giit pa ni Castro, nasa mga senador na raw ang desisyon kung sa tingin nila ay sapat na rason ang pagtatago ng puganting si Senator Bato de la Rosa para mabago ang rules ng Senado. Sa ilalim ng kasalukuyang rules, papayagan lamang ang teleconference kung may pandemya o di kaya'y national emergency. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, nanindigan si Senator Risa Ontiveros na dapat sundin ang rules ng Senado. Sa gitna po yan ng diskusyon sa mungkahing payagan dumalo online ang mga absent na senador sa plenaryo. Matatandaan nga pong nag-walk out si Ontiveros at ang iba pang minority senators nang tangkain ang majority bloc na pagbotohan ng mosyon na isinusulong ni Senator Rodante Marcoleta. Ang giit ni Senator Risa, malinaw na gusto ng mayorya na baguhin ang rules ng Senado, kaya nag-walk out sila sa plenaryo para mawala ng quorum at hindi ito matuloy. Sa normal na proseso kasi, kailangan munang i-refer at pagdebatihan sa komite ang anumang panukalang babaguhin sa rules ng Senado.
2: Ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan na niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? E kaming mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom. Can we do any less, Sir Ted? Gusto naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat na higitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan.
0: Yan po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Sa iba pang balita, naniniwala naman po si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronnie Puno na malabo pong umusad sa Kongreso ang charter change o CHACHA. Muling nabuhay po ang issue matapos nga po ang video presentation ni Senadora Amy Marcos sa Senado kung saan inakusahan niya ang mga taga-minority bloc na plano daw itulak ang CHACHA. Pero ayon po kay Puno, matagal nang hindi pinapansin ng Kongreso ang usapin ng CHACHA na layuning amyendahan ng 1987 Constitution. Sa katunayan, kahit ang sarili niyang panukala para sa CHACHA noong nakaraang taon ay hindi din daw umusad. Wala na daw ito sa prioridad ngayon ng mga mambabatas, kaya imposibleng mangyari ang mga alegasyon ni Senadora Amy.
3: Parang hindi na gumagalaw, Ted, eh. Kasi nagkaroon kami ng dalawang hearing, at least doon sa aming mga proposed bill. Ngayon parang hindi na masyadong pinapansin. So wala kaming scheduled na bagong hearing. Nandun pa kami sa first reading, ha? Hindi pa lumalampas sa second read yan. Ibig sabihin, umpisa pa lang talaga ng proseso. Parang medyo napabayaan na dahil na natabunan itong mga impeachment activities sa Kongreso. Parang nawala na sa priority ng Congress ngayon. Kaya yung mga pangamba ni Senator Marcos na magkakabiglaan dito, palagay ko hindi mangyayari yan.
0: Mga kapatid, yan ang tinig ni House

0: Deputy Speaker at ang Dipolo 1st District Congressman Ronnie Puno. Samantala, 7:22. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Nako, mga kapatid, nakikita nyo ba ang QR code sa inyong screen? Scan nyo po yan para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page at makita po mga nagagandahang jewelries ng Mayette de la Rosa. At syempre pa, open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Batiin din natin ang magandang morning si Sir Richard de la Rosa. Wow. At sa oras nga na 7:22, marami pa po tayong mga balitang ihahatid sa inyo ngayong umaga po ng Webes. Kaya tutok pa rin kasama po Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning!
1: Ang husay!
2: So easy to use? Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre!
3: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Superlight now.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: pansit. Pag naririnig nyo yan, naalala nyo yung pansit, bukas, Biyernes na. 7:26 mga kapatid, ang tamang oras muna hatin po sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, talaga namang mapasigurado po kayong ligtas ang inyong biyahe sa dagat. May QR code din po sa inyong screen mga kapatid para sa booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat, hassle-free booking mga kapatid at araw-araw po ang biyahe niyan. Kaya biyahe na with FastCat. Samantala, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Ipinasususpindi na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Ayon po sa kagawaran, pag-aaralan daw muna nila ang pagre-relocate sa natitirang 72 mga puno. Wala na kasi ang nasa 245 na mga puno. Pero paniniguro po ng DENR, papalitan ang mga nawalang puno ng higit 50,000 seedlings sa Intramuros, Baseco at Saloton. Ang pagpuputol po ng maraming puno ay bahagi ng umano'y infrastructure project ng gobyerno kaugnay sa South Access Lane Expressway. Samantala, sa iba pang balita, arestado po ang 63 sangkot daw sa malakihang online investment scam sa Pasig City. Kabilang po sa nahuli ang itinuturong mastermind na 55 anyos na dayuhang may alias boss. Modus po ng mga suspect na manghikayat ng investor sa kanilang trading platform. Pero kokontrolin nila ang withdrawal request para magbukhang lehitimo ang trading activity. Gumagamit pa daw ang mga empleyado ng picture sa mga sikat na personalidad para po mang-engganyo ng investors. Karamihan sa mga biktima, ano ko po kawawa, senior citizen mga kapatid. Halos 10 taon na rin daw silang nag-ooperate at nagpapapalit-palit ng pangalan. Sasampahan na po ng kaukulang kaso ang mga suspect. Napag-alaman namang may nakabinbin na talagang warrant kay alias boss para sa 100 at 40 kaso na may kinalaman naman sa tax evasion. Sa pool, sa CCTV, ang pagnanakaw ng grupo ng mga lalaki sa kable ng telco, dyan naman po yan sa Caloocan. Makikita pang nagkumpulan sa isang manhole sa gitna po ng kalsada ang grupo. Binuksan po nila ito. Hinatak ang mahabang wire at ayon sa mga pulis, talamak nga ang nakawan ng cable wire sa lugar mula pa po noong buwan ng Marso. 4 beses na raw na nagnanakaw ng kable ang grupo. 3 sa mga suspect ang inaresto habang hinahanap pa ang 7 nilang kasamahan. Patuloy naman po ang pagtugis ng mga pulis sa mga suspect. Samantala mga kapatid, 7:29 ang oras. Ang tamang oras atin naman sa ating lahat ng, uy, sa mga may wrinkles na dyan, para sa inyong oras na ito, 7:29. Hatid sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot na ba ang iyong muscles, Direct Joey? At talaga namang masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, TikTok, sa Lazada, maging sa ultabio.shop at sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. Dahil nga habang tayo nagkakaedad, nababawasan ang collagen sa ating katawan. Kaya para young at fresh looking pa rin everyday. No need for Botox. Ultaflex, mga kapatid. Now na! Sa mga balita naman po sa lalawigan, arestado ang isang lalaki matapos saksakin ang kainuman nito sa isang beach resort. Diyan naman po yan sa Naval Biliran Linggo ng gabi. Sa investigasyon, bigla na lamang daw ng gulo sa lugar ang suspect at sinaway nga ito ng biktima. Pinulot ng suspect ang isang bote, hinampas sa lamesa at pinagsasaksak ang biktima. Nakatakbo po ang biktima papalayo sa pinangyarihan at naisugod sa ospital. Ligtas po ang kanyang lagay. Arestado naman ang suspect at ngayon mahaharap sa kasong attempted homicide. Sa Dumaguete City, Negros Oriental dead on the spot. ang isang construction worker matapos pong ma-hit and run ng isang truck. Diyan nga po yan sa Negros Oriental. Sa kuha nga ng CCTV, kita pa kung anong kung paanong natumbang biktima sa gilid ng truck. Bagamat hindi nakita ang aktual na pagsalpok sa rider, ayon po sa tsuhi ng biktima, papasok daw sana sa trabaho ang rider ng madisgrasya ito. Patuloy naman ang investigasyon o investigasyon sa aksidente. Sapol din sa CCTV ang pang-hold up ng mga armadong lalaki sa isang computer shop dyan po sa Talisay, Cebu. Kita po ang pagpasok ng mga lalaking naka-helmet o naka-helmet sa isang shop. Isa-isa nilang kinuha ang mga cellphone at gamit ng mga customer. Napansin pa ng isa sa mga suspect ang CCTV kaya agad po itong ipinaling sa ibang direksyon. Ang kwento ng may-ari po ng computer shop, pitong lalaki ang dumating at nagpakilala daw ng mga pulis. Magsasagawa daw ng raid ang mga lalaki. Dinakip pa raw ang pitong customer pero kalaunay pinakawalan din. Nilinaw naman ng Talisay City Police na wala po silang isinagawang operasyon sa araw na nangyari po ang krimen. Iniimbestigahan na rin daw ang alegasyon na mga pulis nga din daw ang salarin. Mga balitang consumer at pangkalakalan, mga kapatid. Hindi pa handa ang Pilipinas para sa inaasahang pagsipa po ng demand para sa ube. Yan ay ayon po kay Agriculture Undersecretary Mercedita Zombilla. Kapansin-pansin daw na tumataas ang demand ng ube sa Italy. Potensyal na merkado rin daw para sa ube ang Middle East, Amerika at maging United Kingdom. Ang giit ni Zombilla, kailangang maingganyo ng gobyerno mga magsasaka ng ube na magtanim pa. Sa pamamagitan po yan ng pagpapakita sa kanila na mayroon ngang demand para sa ube sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ng Finance Department ang mga potensyal na reforma sa mga proseso po ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Yan ay para mapadali sa mga taxpayer na makapag-comply sa kanilang mga obligasyon sa BIR. Makatutulong din daw sa mismo mga opisyal ng BIR kung magiging mas suwabe ang sistema. Kaya naman inilunsad ng Department of Finance ang Taxpayer Portal, kung saan po pwedeng makita na ng taxpayers ang kanilang impormasyon katulad po ng detalye sa rehistro, tax returns at iba pa. Wala namang magiging galaw sa presyo po ng LPG sa Hunyo. Ay salamat naman. Yan po'y ayon sa Regasco, sa kabila pa rin ang patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Regasco President Arnel T., tumaas ang contract price ng LPG ng $16 kada metriko tonelada na siyang bumabalanse sa pagbaba ng shipping cost. Nananatili namang mataas po ang presyo ng LPG dahil sarado pa rin sa commercial shipping ang Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan, nasa $1,350 ang presyo ng 11-kilo LPG cylinder. Mula po yan sa dating 950 pesos bago sumiklab ang gera sa gitnang silangan. Sinabi naman ni T na maliit lang na itulong ng pagsuspinde ng excise tax sa LPG dahil umakyat na po ng halos 47 pesos kada kilo ang presyo mula po nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Pero may pag-asa pa raw na bumaba ng halos 20 pesos kada kilo ang LPG kapag muling nabuksan ang Strait of Hormuz para sa shipments ng langis. Samantala sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Aabot sa 11 sugatan matapos po ang ikinasang drone strike ng Russian forces sa Odessa region sa Ukraine. Kabilang po sa napuruhan ng 2 kawawang bata nito lamang Miyerkules. Sa ilang kuha, kita ang pag-apula ng mga responding bumbero sa nasusunog na establishmento. Damay din po sa pag-ataking ilang sasakyan sa kalye ng Odessa. Kinundin na naman ng governor ng rehiyon ang panibagong serye ng pag-atake sa kanilang nasasakupan. Sa Pransya, dose-dose ng homeless o walang mga tirahan ang nagkasa ng protesta, kasunod po ng pananalasa ng heatwave dyan. Ba, okay itong mga homeless na ito. Panawagan po nila, dagdagan ang mga nakatayong shelter facilities at emergency housing sa mga maapektuhan ng kalamidad. Ayon po sa French meteorologist, umabot po sa 35 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa nakalipas na 2 araw. E paano pa tayo dito? 40 degrees Celsius pataas na. Wala pa namang inilalabas sa tugon dyan ng French government. Nagsisimula na pong maapektuhan ang ilang residente at negosyante sa ilang syudad sa Congo, bunsod pa rin po ng epekto ng Ebola outbreak. Nag-ugat pa rin po yan kasunod ng ipinatutupad na travel restrictions at paghihigpit sa paglabas-pasok sa mga border regions sa nasabing bansa. Dahil po dyan, posibleng maapektuhan ang ekonomiya ng Congo. Sa huling hangtala, umabot sa higit 200 ang kumpirmadong nasawi sa pinagsamang datos mula po sa mga bansang Uganda at Congo. Habang higit 900 naman ang suspected cases ng Ebola virus. Samantala mga kapatid, 7:36 ang tamang oras. Atin po sa ating lahat yan ng WinRock Scholar Save. Uy, mga mommies, meron bang mantsa? Galing po sa kape, make-up at tsokolate ang inyong damit. Naku po, huwag na kayong ma-stress. Dahil eto na, ipapakita na sa inyong screen ang nasaan na po ang WinRock Scholar Save. Ipakita nyo na yan sa ating screen mga kapatid. Ito na nga po ang WinRock Scholar Save. Tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bago ang labada. Protektado pa sa germs at bacteria. WinRock Scholar Save. Linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. WinRock Safe ang dekolor sa kupas. At mga kapatid, katuwang po ng WinRock Scholar Safe ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Kaya po subukan nyo na mga kapatid ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Nanay Christy, abang-abang lamang po, no? Mga June po yung subok ninyo nitong WinRock Scholar Safe at Speed Detergent. Wait ka lang dyan, nanay, ha? Inaayos na po ni Dimpy yan. Samantala mga kapatid, eto naman. Nako, ito pa pala. Dito pa lang pala tayo, Kuya Aaron. Excited si Chacha. O, ito na nga po, Sports 5 muna. Dinomina ng 12 anyos sa swimming sensation si Riley Madeleine Alindogan ang Elementary Girls Division ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kumobra po ng 5 ginto at 1 silver ang tubong Legazpi City Albay. Nakuha niya po yan sa 200 meter individual medley, 200 meter at 400 meter freestyle, 100 meter breaststroke at 4x50 meter medley relay. Silver naman po sa 50 meter breaststroke. Si Alindogan sa ngayon ang atletang may pinakamaraming medalya sa palaro. Uy, wow! Sa tala po ng host sa Agusan del Sur, may 17 medalya na ang Region 5 na binubuo ng 7 ginto, 4 na silver at 6 na bronze. Panglima po yan sa medal tally. Umatras naman po si Pinay tennis star Alex Ayala at partner na si Victor M. Boko sa French Open Doubles Tournament. Makakalaban dapat sana nila itong sina Leila Fernandez ng Canada at Russia na si Diana Schneider. Hindi patukoy kung bakit umatras ang dalawa. Pero base po sa website ng Roland Garros, kanselado na ang laro. At ang makakalaban ng Fernandez-Schneider tandem ay sina Oksana Selegmeteva at Anastasia Zakharova. Laglag din sa singles tournament si Ayala matapos pong matalo sa world number 17 at ang kaibigan niyang si Iva Jovic. Itutuon po ni Alex Ayala ang paghahanda para sa grass season. Dinomina ng 12 anyos na swimming sensation na si Riley Madeleine Alindogan. Nako po, nasabi na natin itong balitang ito. Bakit siya naulit, mga kapatid? Oo, ayan na, naulit. Ito na, balitang NBA. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng defending champions sa Oklahoma City Thunder para makabalik sa NBA Finals. Hawak na po ngayon ng Thunder ang 3-2 series lead. Matapos manalo sa crucial Game 5 ng Western Conference Finals kontra po sa San Antonio Spurs. Final score, 127-114. Samantala mga kapatid, gumawa po ng 32 points ang two-time MVP na si Shai Gilgeous-Alexander para pangunahan po ang OKC. Pwede nang isara ng Thunder ang nasabing series. Game 6 naman po bukas Biyernes sa home court ng Spurs. Sa balitang entertainment, mukhang sobrang pagiging noisy ni Dabarcad's Alan Kay. Ang chika, aba, nasuspend daw siya. Naging nag-singing session si Alan Kay habang siesta time ang EB Management. Dahil po sa ingay, nakatanggap tuloy siya ng memo na suspended daw siya. Ipinakita pa niya ang papel kay Bossing Vic Soto. Nakalagay po doon, istorbo raw ang pagkanta ni Alan Kay. Pwede raw siyang mag-singing session sa Clowns Comedy Bar na pagmamayari naman niya. Pero ang big reveal, abay, prank lang naman pala itong memo. Eto hindi prank, mga kapatid. Nagbabalik po sa Eat Bulaga si Ice Guerra. Pero hindi na bilang host ha, dahil umupo po siya bilang direktor ng programa. Ba okay ah? Sa ipinost sa photo sa control booth ni Ice Guerra kasama po ng tech team, sinabi po ni Direk Ice na hindi nga siya nakatulog sa kakaisip sa kanyang bagong tungkulin. Pero naging tagumpay naman daw ang simula ng kaniyang hashtag Director Era. Mula naman social media bardagulan, may paandar na live show ang content creator na si Ina Evans. Yan po ang Baklang Kanal Show sa July 10 sa Music Museum. Bukod sa comedy improv show, may pasabog din surprise guest si Ina. Nakilala nga po si Ina sa kanyang kanal Humor, makulit na live streams at relatable online content na patok sa Gen Zs at sa LGBTQIA+ community. Sa iba pang balita, aba mula sa showbiz, abala na po sa pagnenegosyo itong si Ana Halandoni. Matapos nga po ang matinding pinagdaanan niya, 4 na taon na po ang nakalilipas. Dahil nga mahilig siyang magluto, pinasok na po ni Ana ang restaurant business. 2022 nang maging laman ng balita si Ana matapos nga pong ireklamo ng pananakit ang nooy boyfriend na si Keith Thompson. Ayon kay Ana, matagal naman na silang nakamove on ni Keith. Napatawad na rin naman daw ni Ana ang aktor.
1: Hindi po ako negosyante.
0: Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:42. Alice Go, how are you doing? Ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na na nagbibigay servisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas. Preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph at ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Ang oras na yan mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated, mabibili sa groceries at supermarkets nationwide. Super comfortable, super affordable. At mga kapatid, ang Twins Lampain ay available in open tape at baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mga kapatid, yan nga po ang mga balitang inyong natunghayan. Dito po yan. Ay, asa na yun? Oo, ayan. Na inyo nga pong natunghayan sa bulwagang pambalitaan ng News 5. Tayo po'y napapakinggan pa rin dito sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julorich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotelban, Nicole Stefanita Canay, Associate Producer Christian Mitra, at ang ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning!
2: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
3: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
4: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
5: Yeah.
4: So masabi ko.
6: Your surname is Ayala.
3: Yes.
6: And you work for Ayala.
3: Yes.
6: Are you related with the Ayalas?
3: When my father was on his deathbed,
6: oh,
5: He told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
7: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: travel food supplement for men ang Bagsik Mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalagya!
0: Bravo! Yes, sir. Yes, ma'am. Para kay Randolph T. Happy birthday to you, Randolph. And kay Kuya Bennett Galang, happy birthday sa inyong mga kabravo. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Samson, go! Bravo tayo dyan! Bravo! Ano ba ang pinagtatalunan nila ng mga rules-rules na ito? Yun. Sino ba ang klaro na hindi po sumunod sa rules? At ano ang magiging paraan kung sakasakali po na masunod nga ang rules at masunod ang kanilang gusto? Ganun din. Mangyayari din ang gustong mangyari nila. Yan pong ating pag-uusapan, pero bago yan, abangan po ninyo ang ating pong inspirasyon na manggagaling kay Brad Jeffelis Copida sa ating The Daily Brad. True
2: FM. Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Lite plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.

0: Amin sa ingay ng mundo, tuloy po ang ating pong inspirasyon at aral mula kay Brad Jeff. Siya po ang, kumbaga, hari din ng kapayapaan.
1: Tsaka hawak niya ang Biblia araw-araw.
0: Good morning, Brad Jeff. Good morning. Smile ka naman dyan.
1: Morning, Pastor. Hawak mo na ba ang B? As in Bible?
2: Hawak natin ang B, ang Biblia.
1: Yan ang dapat hawak natin everyday bago magsimula ang araw natin. Pastor Jeff, anong magandang balita? Finally, Friday na bukas. Anong meron ngayon?
2: Saka ito talaga ang rules.
1: Ano? Anong rules natin dyan? Oo.
2: Eto, maganda yung rules. Pero bago yan, happy viewing muna kay Cheryl, Dino at Andy Bantolo. Kasi pabalik na sila ng California today. Pero
1: uy, ingat po.
2: Yan, biluin mo yon. Pabalik na. Salamat John at Lara Wee sa pag-introduce ng aming show sa kanila. Susubaybayan daw tayo pagbalik nila.
1: Ako, salamat.
2: Pinag-uusapan po natin ang mga iba't-ibang estado ng puso na dapat nating i-address. Otherwise, ikasasama natin because sabi nga sa isang verse sa Biblia, okay, above all else, guard your heart. Bantayan mo yung, yes, yung pera mo, bantayan mo yung ari-arian mo. Pero sa lahat na yan, ang bantayan daw natin yung puso natin. Kasi talagang dadalhin tayo sa kasamaan niya pag hindi natin binantayan. Eto, maganda to, the envious heart. Yung maingiting puso. Napansin niyo po ba? Minsan okay naman tayo hanggang makita natin yung bagong LED ng kapitbahay. Biglang, ay, ang liit ng 65-inch ko kasi naka 99-inch yung kapitbahay. Tapos at tanungin mo, bakit siya meron na? Bakit mas nauna pa siya? Lord, bakit parang sila bine-blessed? Ako hindi. Lalo na ngayon sa panahon ng social media, mas madali pong mag-compare, isn't it? Isang scroll mo lang, ay, bakit nasa Japan sila? Bakit fit yung body niya? Bakit nagpipickleball na sila? Ang saya ng pamilya nila. At minsan, habang tinitingnan mo yung blessing ng iba, unti-unting nawawala yung joy kung ano yung meron ka. That's the danger of envy. Comparison quietly turns gratitude into frustration. Sabi po sa Galacia 6:4, dapat suriin ang bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Ang sabi po dito sa English, each one should test their own actions without comparing themselves to others. Alam niyo po, God never asks you to compare your journey with others. Bakit? Iba-iba po tayo ng assignment. Iba-iba tayo ng calling. Iba-iba ng season. Iba-iba ng timeline. Okay, may proseso ang Diyos sa bawat plano niya sa tao. Hindi mo pwede i-compare. Sabay lang kami kinasal, ba't siya may anak na? Baka tinetest ni Lord. Sarili mo nga, hindi mo maayos, bibigyan ka pa ng another responsibility. Comparison is dangerous because you compare your behind the scenes to someone else's highlight reels. Kumbaga, highlight reels nila yan, ikaw behind the scene pa lang, inaayos din ni Lord yung sayo. Pag tinignan niyo po yung unang tao na recorded, ha, na nainggit sa kasaysayan, sa Biblia, hindi maganda ending. Si Cain at si Abel. Instead of fixing his own heart, si Cain na inggit dun kay Abel, yung jealousy eventually turned to anger, yung anger turns into murder. Okay? Kaya po yung envy, pag left unchecked, will always damage you and the people around you. How do we fight envy? Number one, celebrate other people's victories. Your season will come too. Pag kami nakita kang nagiging successful, makiselebrate ka ng bukal sa loob mo. Number two, practice gratitude daily. Alam niyo po, yung mapagpasalamat na puso, may maliit na room para sa jealousy. Pag hindi ka mapagpasalamat, buong room kakainin ng jealousy. Pangatlo, focus on your God-given assignment. Huwag mong i-abandon yung lane mo. Pag nakatingin ka lagi sa lane ng iba, mababangga ka. And lastly, limit unhealthy comparison triggers. Bawasan niyo muna pag sa social media niyo kung maingiting kayo. In fact, tanggalin nyo yung mga apps na Instagram, Facebook, kung talagang hindi nyo kayang labanan yung jealousy sa puso nyo. So, tanungin natin, kanino ba ako madalas nagko-compare? Anong blessing ba kay God ang na hindi ko na na-appreciate? Tandaan natin, Galacia 6:4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. Kung mabuti ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami biniyayaan mo ng blessing. Maaring yung panahon, hindi pa ngayon. Maaring may inaayos ka pa sa amin. Kasi pag binigay mo yung blessing, baka ikasira pa namin. Kaya Lord, ikaw nakakaalam ng lahat sa amin. Kaya Lord, kami bilang anak mo, katulad din kami, mga magulang, hindi namin binibigay sa mga anak namin yung lahat ng gusto nila sa lahat ng panahon na gusto nila. Kasi alam namin na hindi pa panahon ngayon. Kaya tulungan mo kami, Lord God, makita ang mga pangyayari sa buhay namin na mayroong pananaw na, Lord, ikaw may control. At bilang anak mo, mahal mo kami, we will be grateful kung ano man ang meron kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito, sa biyaya po ng aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Grant us the wisdom and the gift of contentment. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Brad Jeff sa iyong muli na paalaala. Thank you, Brad.
1: Thank you, Pastor.
2: Anytime, Brad Ted. Patuloy po natin pagdasal ang ating mga leader sa bansa. Patuloy natin pagdasal ang ating bansa. Ako'y magpapaalam na. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Biyaya po ng segment na ito, mga kapatid. The Daily Brad, hatid sa inyo ng...
3: Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo magbago at magbalik loob sa Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Ang totoo, binigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan.

0: kompleto ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias. Buong kwento, balitang may konteksto.
2: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
3: Sa House po yan, yung sinasahi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.
4: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: At naging leader na rin po ng minorya sa Senado, si Senador Franklin Drilon. Good morning po, Senator.
1: Hi, Ted. Magandang umaga po.
0: Salamat sa panahon. Senator, kami lang po hihingi ng ano sa inyo, pang-unawa. Kasi gusto ho namin na pag-usapan natin tong mga issue ng rules na ito para ho mas maintindihan ng taong bayan ang pinanggagalingan po ng gulo. And what do we expect by Monday? I hope you don't mind. Ano po? Kasi nga, kahapon po, nabanggit din po ninyo na yung usapin po ng tyranny of the majority, yung pong pambabraso, klarong-klaro na po dito nga kasi hindi nasunod sa rules at ginagamit po yung pwersa ng bilang ng majority. Pwede ho ba natin munang pag-usapan po yung pangyayari po on May 11 kung saan po si Ginoong Marcoleta nga po ay nag-propose ng change sa kanilang rule. Ito ho yung controversial na rule, Rule 14, Section 41. Ngayon, ni-refer ito sa Committee on Rules that day. Ano po? Ano ho ba ang dapat na proseso pagdaanan kapag po sinasabing referred to the Committee on Rules?
1: Ang ibig sabihin na, Ted, yan po ay binibigay sa Committee on Rules para pag-aralan ang pinopropose na amendment. Yun ba'y tama o yun ba'y hindi dapat i-report sa plenary? Ito mong tinatawag kong Bato Amendment. Amendment para kay Senator Bato. Ay dahilan po sa ang bilang ngayon, kasama si Bato, ang majority po ay 13, ang minority ay 11. Ngunit si Senator Bato ay nagtatago, kaya ngayon ang bilang ay 12-11. Ang ibig sabihin, 12 para sa mayoriya at 11 para sa minority. Kaya pinapalitan nila yung reglamento in order na kailangan na pwedeng mag virtual voting or electronic voting para po magiging 13-11, mamimaintain yung 13. Dahil kung wala si Bato, magiging 12-11 na lang. At doon sa 12-11, isang boto ang magpapalit, iba na yung equation. At importante ito, Ted, kung ating tingnan na ito po ay konektado sa impeachment. Bakit po? Isa sa mga accusations sa impeachment complaint ay ang bank accounts na kung saan may mga billion-billion na nakatago. Ito pong bank accounts ay pwede lang matingnan kung isusubpina ng prosecution ng House of Representatives yung bank records. Ngunit ang subpoena ay pwede pong harangin noong mga nasa majority. Kaya po yung 12, kung 12-11, isa lang po ang magbabaliktad sa 12, lamang na yung minority. Kaya po ito'y amendment ginagawa para po maitago yung katotohanan kung sakali man humingi ng subpoena ang House Prosecution. Yun po ang katotohanan dito. At doon po sa nangyari, dapat ang proposal ni Senator Marcoleta ay dapat dalhin sa Committee on Rules. At ang Committee on Rules, doon po sa aming sa Rules of the Senate, mayroon po siyang jurisdiction, ang Committee on Rules may jurisdiction over amendments to the rules of